0: Baklar eksana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

89.1 XFM Davao Katropad Digital. Good morning. Maayong buwintay. Hello mga katropad. Have a blessed Sunday, everyone. Adlaw nga Domingo. Today is Sunday. August 2, 2026, mga katropad. Agosto kita. Mga katropa, unang program sa bulan sa Agosto. Kumusta ang pagsugat sa bagong bulan? Kumusta ang pagsugat, mga katropa, sa bulan sa Agosto? Kumusta nga ito ang morning diha? Kumusta nga itong kabuntagon, mga katropa, ni mata baka diha nga? Ganindot kaayo na imuang pagmatang. Or ang ito, mga katropa, karoon gatikungkong pagilintaw sa lamang higdaanan. Wala pa sila nakahunat or nakainat-inat sila mga ugat. You see. Anyways, mga katropa, uban-uban kita karoon ng hangtod. Alas 11. Siyempre, mga katropa, isa itong programang Exciting Sunday. Live na live kita, mga katropa, sa itong Facebook. Magtaalang ang XFM Davao Katropa Digital. Comment dihan yung mga shout-out at yung mga song request. Kung namin mga panawagan, mga katropa. Hala, i-comment dihan. And syempre, mga katropa, dili mawala nga ito ang Pahula this Sunday. Okay, so far, murag nidakot-dakot naman gini mga katropa, no? And until now, wala gini tao natubag sa mga katropa. Nagkutaw pag gini mga panghuna-huna niya mga katropa, nilibog pag gini tao sila unsa, gisaktong tubag ato eh. Anyways, mga katropa, hopefully, this day, this morning, matubag na gini ato ang Pahula. Yan mga katropa, nga itong number 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Mga katropa, hilo na ng kaugalingon. Ready na ang mga dapat ready di ha. Kaya mo tawag na sa itong number para makipag-chismisan. Alright mga katropa, have a blessed Sunday everyone. Sit back, just relax and feel the moment. Atong infill ang mga sunata mga katropa kay mag-relax sa takarong buntaga, no? Kilabi din sa ito ang mga titos out there. Para ganyan sa ito mga titos and sa mga song karoin. Anyways mga katropa, stay put in standby sa itong pagbalik at ano pong ibuhaga yung ito ang Pahula this morning. Din nilang mga katropa sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

oras sa Pilipinas, alas 8.29 na sa Kabuntagoy. 8.29 in the morning. Mga katropang oras, hatod ka na ito sa Zantan Plus Gold. Kusa sa ingredients niini mga katropa, ang ampalayan na makatabang sa pagpaubos sa fat or cholesterol sa ating lawas. Parang malikayan ng stroke, heart attack. Mag Zantan Plus Gold, mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright, welcome back once again mga katropa sa itong programang Exciting Sunday. Kumusta ka itong morning? Kumusta ka itong pagbangon diyan mga katropa? Ngayon ba nato nga nindot ka inyong pagbangon? Nakinain ni good morning sa inyo ha? Kung wani good morning mga katropa, hala ako nalang good morning. Good morning, bangon na diyo. Bangon na kay manimba pa ta. Bangon na kay manglaba pa ka. Bangon na kay dagan pa kitrabahoon. Anyways mga katropa, kamo sa inyo hang adlang Domingo diha. Busy ba nga to ang Domingo karon? Nabay mga transactions, nabay mga lakaw mga katropa, nabay mga banding, nabay mga laag, kauban ng barkada, kauban ng pamilya, kauban ng mga kuan. Hindi na lang nato i-appeal kaysa yung Pasko Bunta.

0: Good morning, Ma'am Gloria.
1: With his last
0: good morning also, Martin Navarez.
1: Possible dream.
0: Shout out, God bless, and Don Sherry. Thank you, Agaton Gonzalez.
1: The unbeatable foe.
0: Thank you sa pag-share sa ito ang live. And of course, Crazil Rodriguez. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy, blessed Sunday.
1: To run.
0: Ayong pagpaminaw dihan. And also Rex Ordiniza. Good morning, DJ Sexy Sassy. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Sunday. Good morning also, May Ain. Shout out ka Sexy Sassy. Well, happy Sunday. Shout out. Kus Aqua Pamilya sa Tomera. Digulasyon Family from Tuburan, Cebu City.
1: To reach.
0: Hi, May Ain. Good morning. Shout out na sa mga taga Cebu. Sa tanang kabisayan di ano nga naminaw. Gatanaw sa itong live.
1: To follow that.
0: Lakamusta inyo ang Sunday morning di mga katropa.
1: No matter how
0: sila mga katrapa, basta bisaya mga guwapag mga guwapo. Tinuod yun na.
1: Without question.
0: Hi Ate DJ, pa shout out sa Pagadian City, Zamboanga del Sur from Michael William Moore. Uy, good morning sa mga taga Zamboanga and sa Pagadian City. Kamusta inyong morning diha mga katropa? Natimpla na ba mong kape diha? Ikap na mo mga katropa samtang init pag ininit. Ewa may lamay mga katropa kung magapi ka tapos mabugnaw no? Sama ragun na siya sa usaka relasyon mga katropa kung pasagda na to atong kape mabugnaw yun. Sama sa relasyon mga katropa kung pasagda na to una mo yung mga misunderstanding diha.
1: The unbeatable.
0: Expect ka na nga mabugnaw yun inyong relasyon.
2: Pinawa!
0: Mga nang mga katropa always jud natong panatilihing mainit kung gusto kang init inyong relasyon kung gusto kang init pa imong kape hala higupan na diha. Siyempre sa mga gapangutanan diha unsa may lami nga kape mga katropa o jud tay laing maingon kundi ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa hindi siya basta-basta nga kape mga katropa kay kung nakikinabati diha sa imong mga kalawasan na mga katropa perfect na perfect kay kaning Santon Plus Coffee Mix mga katropa nangapi ka na, gitambalan pa ka. Mapalit mga katropa sa mga nagunang butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Unreachable star, this is my quest.
0: Huwag na pasasimod sa ito'y, ito'y, yes, so correct gina siya, Rex. Huwag na pagiging sasimod sa iring. Anyways, magkatrapa dito maglangan ato na pong ibuhagay nga tuwang pahula this morning para makaprepare, makahuna-huna og taro. Kung saan niya pagdesisyon. Anyways, magkatrapa ato sa ibuhagay nga tuwang patig mo or pahula this Sunday, nga wapagiging tawin na tag-anan sa itong mga katrapa. Mga katropa, unsay mo tindog kung ulan, muhigda kini kung init. Again mga katropa, unsay mo tindog kung ulan, muhigda kini kung init. Mga katropa nga itong number 0969-333-0537. Kinahang lang mo tawag sa itong linya, ha? Sa itong number mga katropa. Oo, para. Atong tubagon kung tama ba yun. Tama ba yun iyahang explanation.
1: Where the brave dare not go.
0: Good morning also. Hello, shout out DJ dito po sa May Libungan. Nagatanaw sa imong live. Thank you. Hi John, thank you John. Good morning and happy Sunday. Alright mga katropa, alas 8:35 nas kabuntagoy na 8:35 in the morning mga katropa. Sit back and just relax mga katropa. Ay gawa sa imong lingkuran ay gano'n hawa di sa imong gihigdaan. Magkatikong-kong mga diakar mga katropa kay mabalik pa nga itong programa ay exciting Sunday. Siyempre, din hilang sa 18.1 XFM Davao. Katropa, vegetal.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong ba?
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
11: Kaklarek sana.
2: Exciting!
8: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: kung nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Panagsara ganita mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Exciting Sunday.

0: me when.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8.48 na sa Kabuntagoy, 8.48 in the morning. Nagatropang oras sa tudga nato sa Turbon. Please don't. Nakulangan ka ba sa performance? Yeah. Dari na ta mga katropa sa Ligusa, siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mises. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Welcome back once again sa itong programang Exciting Sunday. Good morning sa mga maabay pagbangon. Good morning sa mga katropa natong lihang mo pa G pag-scroll. Pag-scroll up, scroll down. Nakita nga ito ang live. Good morning. Higop-higop na mga katropa sa itong paboritong kape. Ito siya nga ito, Sandon Plus Coffee Mix. And good morning also sa mga katropa natong lihang ana-ana sila mga trabahoan. Ana-ana sila mga office. And of course, good morning also sa itong mga drivers out there. Sa itong mga tricycle drivers, habal-habal drivers, taxi drivers, jeepney drivers, sa tanang drivers diha mga katropa. Hello, good morning. Hopefully mga katropa, namas kondisyon. Namas kondisyon mga katropa nga mo drive karong adlaw. Huwag ginabating kaguol. Huwag ginabating ang masakit. Dili sakit ang lawas. Dili sakit ang dugahin. Ganing ganado ka ayo mga katropa kay naa may inspirasyon. Na yung inspirasyon mga katropa isa gina sa mga makatabang no nga mo trabaho tagtarong. Pero kung ikaw gani ug naay ginaagi kaya ginalukdo diha or nakay kaagi mga katropa usually way tarong nga trabaho kay nganuman. Sige man og emote. Sige man og kuan way gana. Saan man ako ni Oy? Wala naman po kunyag reply yan. Saan man po na ako ni Oy? Kay ano ko'y gana kay tungod kay gibulagan ko niya. Ngayon, anak, wala mga sitwasyon mga katropa. Ay, pagmatas ka matuuran diha. Oy, bangoy diha. Kaligo diha, kaligo sa iskabuntagon para presko. Presko ang mga bebe. Good morning, DJ Anthony. And DJ Jao, good morning. Good morning, George. Kika tropang AJ, good morning. Katropang Rex Ordinisa, good morning. Pwede mo tambay. Pwede ka ayo. Asa mga gusto mo tambay? Sa live or sa kong dughan?
2: Pinawa!
1: Ayaw lang sa dughan, kaya di ka masakto.
2: Aya!
1: Ako kayo ka. 8:49 in the morning mga katropa. Kadali ra bigod sa oras, oi. Anong ginagukod banta sa oras ani mga katropa? May pang oras ginagukod pero siya wa kita gigukod.
2: Pinawa!
1: Pasagdan hinunta.
2: Aya!
1: Charoy. Mga katropa, once again atong pahula this morning. Unsay mo tindog kung ulan, muhigda kini. Kung init. Nagkatrapa unsay mo tindog kung ulay. Higda kini kung init. Another clue mga katropa, paboritos ka babaihan. Ligid-ligid din mga katropa kung init. Perte ganyang tinduga kung maulan. Ano kaya? Anyways, mga katropa, kinahang lang mo, tawag mo sa itong number. Tawag yun, mga katropa, tawag. Again, 0969-333-0537 ang itong number. 0969-333-0537. Alright, mga katropa, 8:50 in the morning. Stay put, stand by, and sit back, mga katropa. So ito, magbalik tabago natin yung mga tawag and more shout-out and song requests. At hindi lang mga katropa sa Exciting Sunday sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo ka ba murag na kog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala siya. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako usalag ko mo testimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong mag

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Pug Golden Drug San Pedro.
1: Kak Larex, Anna.
2: Exciting!
3: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
1: Kak Larex, Anna.
2: Exciting!
4: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting!

0: That was a great song, mga katropa. Taxi by Imid the Papia.
1: Di ko akalain ako'y
0: right.
1: Silan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 11:12. Alas 9:12 rather. Awa na. Muna resulta sa gitaksil, mga katropa.
2: Ayaw!
0: Alas 9:12 na sa kabuntagoy. Nang oras sa tutka nata sa turbo, mga katropa. Nakulangan ka ba sa performance? Gawin nata sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Turbo, mga katropa. They approve. Mawing safe ni siyang inoy. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Oh, sa mga gipang taksil diha. Taas kamay at iwag gayway. Ano mga katropa, no? Halita magkumpiyansa. Alam na good ka nang ginaingon na to nga friend na to si Young. Friend. Friend kunuhay. Wow. Pero tinaksil ko lang pala.
1: Kailangan kita
0: Huwag naman kayong KJ dyan, oy. Alright, welcome back once again sa itong programa. Exciting Sunday, mga katropang. And shoutout sa mga gipang taksil dihan, oy. Okay rin na, mga katropang. Mabot na kaya po na ang panahon. Taksilo na kaya po. Good morning! Sa mga katropa na ito, dihang namahaw na. Pamahaw pa ba rin, mga katropa? Marag merienda naman. Yan, eat well sa mga gakaon dihan, no?
1: Isa't isa eh.
0: Hungit, Jud, mga katropa, kaon. Magpakabusog, Jud. Mulahan ko ka na ganin ay trabaho, mga katropa. Kusgan. Ay, kusog, amodaro, mga katropa, no?
1: Mabang kusog.
0: Ay, kusog muungad sa mga... O trabahoon sa uma. O trabahoon sa inyong store. Kung kamo nagapanglimpyo din sa inyong panimalay karon nga naga general cleaning. Usually mga katropa pa sa weekend. Mga tuang buhaton manglimpyo. Kaban manglaba kay daghan na kaglabhan no. Lubon labunon. Sa bagod ay.
2: Pinawa.
0: Ang uban mapakalaba kay way agas gahapon.
2: Ayaw!
0: Ang uban mapagi mga ligo.
2: Pinawa!
0: Anyways, laban pa rin. Kahit hindi tayo pinaglaban.
2: Ayaw!
0: Pa-shout out ko, Jessa Galera. Pa Cool Cool Roslyn Maributa Blanco si sa Medina Misamis Oriental Mananum. Hello, good morning. Good morning, Mr. G44. Ayan, good morning, Idol. Good morning, Alzel. Kamusta man ang tuwang morning diha, katropa? Tama na, mahaw na ba mo diha? Or nag-prepare na mo sa inyong paniud to? Or nag-merienda na mo diha? Mga katropa, idid mong pagutom. Mga katropa, kailisod kayo ni mapas mo. Okay. Tapos na daw siyang kumain. Sana all. Anyways, mga katropa, dito maglangan-langan ato sa ibuhagay ato ang pahula or atong patigmo this morning. Mga katropa, unsay mutindog kung ulan, muhigda kini kung init. Mga katropa, kung makuha ni mo ang eksaktong tubag, you have 200 pesos, 250 pesos, pa Gcash. Yes, mga katropa, kinahanglan lang mutawag sa atong number para tabagwan ng atong pahula. 0969-333-0537. Again, mga katropa, unsay mutindog kung ulan, muhigda kini kung ini. Ayan, we have caller on the line from 578. Hello, good morning, Kinsani og Tagasa. Hello, good morning.
3: Catherine, ma'am.
0: Catherine, right?
3: Yes, ma'am.
0: Okay. Puan. Taga-asa si Catherine?
3: Taga-Puan.
0: Ay, taga-Puan.
3: Yes, ma'am.
0: Sige, first time bang mutawag?
3: Second time na, ma'am.
0: Second time, pero wala ka nakadaog pa sa akong pahula.
3: Wala pa.
0: Ah, wala pa. Sige, akong usbon akong pahula, Catherine, ha?
1: Sa pusong
0: unsay mutindog kung ulan, muhigda kini kung init.
3: Tayo.
0: Ano?
3: payong, ma'am.
0: Ganun na kayo makagpayong?
3: Okay, kung maulan, bukaton man siya. Pero kung walay ulan, walay siya.
0: Unsa-unsa-usba-usba kayo na putol-putol man.
3: Kung maulan siya, bukaton ni mo siya. Pag dili siya maulan, kumuinit siya, ipuso ni mo siya, huwag i-dumpling, ibutara ni mo siya sa dumpling.
0: Sure, Jude ka?
3: Ba
0: sure ka?
3: Sure
0: na, Jude.
3: Congratulations
0: and celebrations. When I tell every congratulations. Alright. Sige, Catherine. I-text lang yung muhang information na imong Gcash kay atuang isad later on.
3: Okay.
0: Obviously, okay, naka-shoutout diya, Catherine.
3: Shoutout sa Gabriel's Compound. Dere na kini sa Jollibee.
0: Unsa tong iingon? Masay na kay pasalamatan diha. Masay na kay pasalamatan.
3: Thank you sa
0: unsa?
3: 89.8.
0: Unsa to? Murag lahi man to. Unsa usba-usba?
3: Thank you
0: sa 89.1.
3: Alright. Thank you.
0: Katropang Catherine, klaro ba?
3: Klaro.
0: Klaro. Klarex, Anya.
3: Klarex kayo.
0: Alright. Thank you, Catherine. Thank you. Thank you. Diba? Thank you so much. God bless. Alright. Di ka ba nang hinayang? Ang unang nitawag magkatropa, nakuha gining eksaktong tubag. Why paglangan-langan? Diba nakuha na ganda nga tong 250 pesos nga pala Gcash mga katropa. Ikaduhan niya nga nitawag katropa. Pero wag niya nakuha ang unang tubag. Which is, karang pag niya nakuha mga katropa ang eksaktong tubag, which is ang payo. Congratulations, Catherine! Lang niya i-send niya aha imuhang personal information and imuhang Gcash number rather ito ang i-send imuhang 250 pesos pa Gcash o diba bako dagdag ko na siya mga katropa abigan ni Rex maabot pag 500 pesos marami akong nagkikita mga katropa na nag-comment ng payong nag-comment lang. Pero sinasabi ko talaga na tumawag kayo sa number. Tawag kayo sa number. Kasi prioritize natin yung mga katropa na mag-effort through call. Ano ba? Sa gamay yung effort mga katropa. Dili pa gini mo mahatag. Alright, ang tubag mga katropa. Unsay mo tindog kung ulan, muhigda kung init. Ang tubag kay payon. Sige, nakuha naman ni madam. Ayun, magbawiun na ito. No? Ihatag natin sa inyo, ano? Palud, eh. Listen po, mga katropa, no? Si Sasi pa yung magpalud para mutawag muslim niya. Pinawa! Grabe naman yan. Binigay ko ng lahat. Tapos,
2: pinawa!
0: Konting effort naman, no? Ayaw! Charat lang. 9:20 in the morning, mga katropa. Halos na ba hindi na sa gabang tagay? Ang oras sa tod ka na to sa Santon de Plasco. Mga katropa, usa sa ingredients tini ang ampalayan na makatabang sa pagpaubos sa fat or cholesterol sa ating lawas. Aroin na malikay sa stroke or heart attack, Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, stay put in standby. Yung mabalik pag atong programa yung exciting Sunday, mga katropa. Dini lang sa 89.1. Next, FM Davao. Katropa Digital.

0: That was a great song, mga katropay, sa piling mo by Bing Rodrigo. That song is requested by AJ Maglangi, right?
1: Natupad na.
0: Nahiragin mga katropa, basta kauban gini mo siya, no? Parang makikita kompleto na ang adlaw, basta kauban niyo siya, perme.
1: Ginising mo.
0: Alright. Kalami ba sa feeling kung ma-in love, no? Sana all in love ang mga first sign. Oras mga katropa, 9:39, alas 9:39 na sa Kabuntago. Ngayon ang oras, hatod ka nato sa Turbo. Mga katropa, nakulangan ka ba sa performance? Nako, mga katropa, derita sa siguradong di makulangan. Huwag di maalang-alang si Mrs. Mga katropa, ang Turbo, FDA-approved mong safe imnoin. Mag-turbo na. Mapalikinin sa shopping at sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Ang langit ay
0: kamay. Request DJ Bolivar ng Pag-ibig by Bert Dominica. Panahon pa man ini sa lolo, sa akong lolo. May taon na to na siya later, Ryan. Mag-relapse to sa itong mga katropa, ha? Shout out sa itong mga titos, mga kuyas, mga daddies out there. Feel na feel juga inila mga katropa nga itong mga sunata this morning, no? Kaya na mga katropa, sometimes kinahan po nato na mag-relax. Pahuay, kaoban na itong pamilya. Shout out sa itong mga katropa diha nga way relax-relax mga katropa. Bisang weekend, trabaho gihapon. Karabing pagpaningkamot, eh. Shout out sa itong mga katropa diha, no? Nga naghungit-hungit sila ang mga merienda, ilang pamahaw. Sa mga timo-timo karong orasan, no, hala, 8-12. At syempre sa mga katropa po nato diha nga, nang laban, nagkusok-kusok sila mga labanan diha, no? Ay, mabangbang, parang tinaghana. Shout out sa itong mga estudyante diha, tabang-tabang po sa ginikanan. Tabang tas ginikanan ng mga katropa kay Morab Junbe na itong time nga makatabang sila, ha? Weekend lang kita makatabang sila mga katropa.
1: Simula.
0: Huwag na nga, malimpyo ta panalagsa sa tuang palibot. Kasi ganyag, sudlo na tagbitin, no? Ay, kung haray-haray lang ka diha, yung ito ko, blanding kagbitin, mga katropa. Puso ba na, Ron? Puso ba na, katropa? Kaya na, una yun, kagtukob.
1: Sa'yo.
0: Kadlo. Anyways, good morning. Good morning, Pablo. Dalumhay. Dalunhay, rather. A shout out idol watching from Bukidnon, Malay Balay. Hello, good morning sa mga taga Bukidnon.
1: Karoon ng kaligayahan.
0: Good morning, Alan Dionion. Sa akong tubag sa tigmo kay Umbrella. Nakuhaan naman ni Ma'am. Ito yung pangalan, no, eh.
1: Sa piling mo'y di ako.
0: Nakuha na ni Ma'am Catherine ang tuwang pahula. At angin na po ninyo mga katropa ugma, ha, sa tuwang programang Rated PJ. Another pahula na sad mga katropa ko, tao na sad nato ang mga yung mga huna-huna mga katropa. Sulisuron yung sasi, no? Maulan na po na morning din na sad side idol. Uy, nagulan din, hindi ha? Muna nindot kayo tikongkong mga katropa. Basta pag weekend ganyan mga katropa, no? Huwag yung perfect na perfect mga katropa nga. Kung maghuna-huna sa mga kaotangan, mag-relapse sometimes, makaon og mga root crops, makaon og mga lamian na mga foods. Siyempre, di yun mawala ang mag-loving-loving mga katropog na ika-loving-loving. Pero wala gani ika-loving-loving mga katropa, lahigop diha gape. Higop og Santon Plus Coffee Mix diha mga katropa. Kung di yun makayag halog-halog sa unla, no? Ayan, shout out kay Ma'am Catherine Gabriel. Juan, Davao City. Siya nga tong winner this morning. Sa tumataging ting na 250 pesos. Ano ba? Ano na nakadali mga katropa nyo? Paminaw lang ka sa programa ni Sasi. Matubago ni mo ang atuang pahula. Matyambahan ni mo. Di ba na nakipang load mga katropa?
2: Pinawa!
0: Sarah na siya. Life is too short, mga katrapa. We need to enjoy. Enjoy the life. Dita sige problema na mga problema, mga katrapa. Kaya wag dita sige problema sa mga problema, diba?
2: Pinawa!
0: Takabalo sa panahon, mga katrapa, oy.
2: Ayaw!
0: Diba? Anyways. 9:44 in the morning. Alas 9:44 na sa Kabuntagwain. Mga katrapa, ang oras hatod ka na to sa Santon Plus Gold. Basta sa ingredients ni ini, mga katrapa, ang ampalaya na makatabang sa pagpaubos sa fat or cholesterol sa ating lawas. Aron, malikay sa stroke or heart attack. Santon Plus Gold, mga katrapa, mapalit sa Shopee. Pag sa mga nasada ng adult sa inyong lugar. And take note, mga katropa, ang ato ang mga produkto no sa Y2H product. All over Davao City, mga katropa, mabalik ni siya. Especially sa Rogen Pharmacy, Suyo Pharmacy, Zizel Pharmacy, BGM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Butika Liana, Princess DS Kabantian, Farmasya Iva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, Gio and Jen Pharmacy sa Davao, mga katropa. Ziyo and Jen na Panakain, Pharmacia Eva Kalinain, and na available po niya mga katropa sa Gilan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Quezon Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AGC Pharmacy Samal, HB1, Lethri Pharmacy Kalinain, 318 Pharmacy, Nian Jen Buangen, da Buangen.
2: Pinawa!
0: Mia and Jen Buhangin, Pesco, Butika Navarras, Mintal, Relocation, FRT Pharmacy Samal, Makmak Pharmacy, Princess DS Buhangin, ug daghan pa mga katropa. And take note, dapat may tatak yes to health, mga katropa. Sa paimong gilangan at tuina sa mga butika nga duol sa inyong lugar, mga katropa, bangutan ang ato mga produkto sa Y2H. Aroin, healthy ang panglawas. Alright, 9:46 in the morning, alas 9:46 sa Kabuntagwain. Mga katropa, say stay put. Stand by. Isang hawa, mga katropa, kayo mabalik pa itong programa Exciting Sunday. Dini lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital. Yeah!

0: exciting Sunday.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: That was great sa mga katropa. Nagmamahal kahit bawal. By Narex Bernard. Isa ba ka sa mga nakasulay mga katropa? Nagmahal ka sa taong di na pwedeng mahaloy.
1: Iwasan ka.
0: Which is bawal na siyang higugmaon. Tungod kay inana siya itag-iya.
1: Nagkatanay
0: na panag-iya sa iya mga katropa.
1: Sa isang din.
0: Or ikaw mismo. Nagmahal ka sa taong di na pwedeng mahaloy.
1: Tungod
0: kay uwa na kay kagawasan.
1: At hindi magbabago.
0: Tungod kay
1: Pama.
0: Ito naman kay Imuha. Pero di yun may iwasan mga katropa nga mafulta sa mga tao na di na yun pwedeng higugmaon. Case by case mga katropa. Kung siya ang pwede pang higugmaon pero ikaw di na pwedeng higugmaon.
1: Huwag
0: kay, huwag na kay kagawasan.
1: Nalilito.
0: Huwag na ginaingon mga katropa ay nagmamahal kahit bawal.
1: Ano?
0: Paitaw eh.
1: Gagawin.
0: Gugma pa more. Alright, welcome back mga katropa sa itong programa Exciting Sunday. Musta man nga to ang pag-relapse-relapse diha mga katropa. Good morning! Good morning, good morning sa mga katropa na tulihan. No? Nga mo ba siya pag... Mabuhay pagtanaw nila sa toang live. Good morning, Ma'am Lynn. Good morning, Ma'am DJ Sexy Sassy. Happy Sunday. Good morning, Rex Langpar. Relax lang pa, rather. Good morning. Ransky, good morning, Ransky. Romana, good morning.
1: Naman.
0: Pwede raman higugmaon, DJ, pero dili na pwede ang kunoy. Pwede higugmaon, pero di pwedeng ang kunoy. Ganon. Although, pwede siya, pero...
1: Tabi,
0: ikaw mismo, kabalo ka sa iyong kagalingon nga.
1: Taman, nababalik.
0: Bain ka, I see, ha? Or ikaw mga katropa, nakasulit ba ka sa sitwasyon nga... Kabalo ka nga, tanan is temporary lang. Hindi man siya pwede na ang kunon. Although mahal ninyo ang usag-usa, pero...
1: Iwasan.
0: Di na to pwedeng isettle. Di na to pwede siyang ang kunon tungod kay...
1: Naghanog
0: ba mga rason mga katropa? Although... Na siya tag-iya.
1: Lalami.
0: Or ikaw mismo na nakitag-iya. Nailisod ka yung mga katropa, no?
1: Hindi.
0: Nagmahal ka pero bawal. Meron na pa maingon na good. Pero mga katropa, isa po na sa mga pagsulay po sa itong mga katropa, no, nga na-experience sila ingon na ng sitwasyon. Kung paano nila mahandal. Kung paano nila malampasan ingon na ng sitwasyon.
1: Puso ko.
0: Silang mga katropa, higugmaan na lang siya.
1: Dahil sa...
0: Higugmaan lang pero ayaw lang ang kunya. Ayaw lang iluga. Napayuban mga katropa na sobra nila kamahal, ilan ang giilog. Nagmamahal kahit bawal, parang kanta lang. Totoo talaga yan, no? Nagmamahal ka sa isang tao, hindi na pwedeng mahalin. Kasi na meron ng nagmamay-ari.
1: Limutin ka.
0: Mari po.
1: Iwasan na mahulog.
0: Ano?
2: Pinawa!
0: Hindi ko maintindihan. Anong sinasabi mo dyan?
1: Tulungan mo.
0: Anyway, shoutout sa mga katropa na tulihan yung nagmahal kahit bawal. Okay lang na mga katropa, importante nagmahal ka.
1: Ano?
0: Ayaw lang iluga. Kailisod ka igmangilog ta mga katropa. Anong ipinaglaban ni mo siya mga katropa. Sait ang sakit lang anang mga katropa or ang pait. Kung ikaw, wak nagipaglaban. Ito ay mga katropa, no? Sakit po na sa part sa mga ilang gipaglaban o sa katawa pero wala sila gipaglaban. Tanan, ilan ang gihimo, no? Tanan, ilan ang gihimo para lang yun ipaglaban o sa katawa nga mahal nila. Pero kay sila, wala man sila gipaglaban. Masyadong unfair. Pero mga katropa, sa ingon na napod nga sitwasyon, maradaghan po og mga tao, mga katropa na nagiging strong. Tungod kay wala sila gipaglaban. And imo nilang inspirasyon para mubangon ulit. And para pahalagaan ilang mga kaugalingon. Kanang mga wala gipaglaban, mga katropa, yun lang noy. Importante. Paglaban niyo mo ni Bad, you do your best.
1: Nalabis.
0: Pakitugtog na lang, ma'am, ang nagmamahal kahit bawal. Mo na gani, Nino. Na-play na nga ni. Parang may pinatamaan ka, DJ Idol. Wala naman akong pinapatamaan. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Upo lang mo di ang mga katropa para di mo maigo. Kanang wala gi paglaban, deserve na niya na. Grabe ka naman,
1: eh.
0: Okay, Georgeski, take your time. Take your time lang, Georgeski. No pressure.
1: Ako sa'yo.
0: Bitaw ay mga katropa. Natapugso na sa katao kung di ligid para sa 2R. Nila binigod kung huwag kita niyang ipaglabay. At least niagi siya sa imuhang life, diba? Kasi ingon na lang ang sitwasyon, mga katropa. Naging strong. Naging ligon ka. Para sunod, mga katropa, na imaubot sa imuha, di ligyapon ka ipaglabay.
1: Tulungan mo naman ako.
0: 10:23 in the morning, alas 10:23 sa buntag. Mga katropang oras, atod ka nato sa Premium D3. Soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod adto nagkinitaas nga medium chain na triglycerides na kumusulod sa lawas, moderate sa atay og mahimong instant nga kusoy. Premium D3, mga katropa, ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika. Alright, mga katropa, stay put and stand by, mga katropa. Ay maghawa sa ingling ko na yun. Ay maghawa sa inyong higdaan niya. Ay mabalik pa nga itong programa, Exciting Sunday. Dili lang gihapon sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

oras sa Pilipinas. Alas 10:46 na sa Kabuntagon. Alright, 10:46 in the morning. Magkatropang oras sa tudga nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Mga katropa, di rin nata sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Missy. Nakatropa ang Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa Shopee. And of course, sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Sa pagilangan ninyo diha mga katropa, mag-turbo na. Para di na mabitin inyong mga partner. Bilabi na good sa mga katropa na to diha, nga pirmi na lang jud kapoy gigan sa trabaho. One night time para mag-loving-loving. Sa mga katropa po na to diha, nga di na yun ka kaya. Di na yun kasugakod. Normal raman na siya mga katropa kay mabot jud ang time nga di na jud intawon mo barog. Pero kung gusto pa kang mo shuffle mga katropa, ay paglangan-langan turbuhina. Mapalit lang na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar mga katropa. Kung gusto kang i-door to door hala na siya sa Shopee mga katropa. Good morning Benito Duterte supporter. Hello po, good morning Idol. Good morning diha Dol. Kamusta ang morning? Sang ato ang kabuntagon namahaw ng bamudihan. Pamahaw na mo mga katropa. Sa mga katropa na to diha digamo na mo para sa tong paniudto. Yan sa mga gaukay-ukay na diha sila hang paniudto karon no sa mga ga prepare na diha ala. Take your time mga idol. Shout out full join. Good morning. Maayong pagpaminaw diha, maayong pagtanaw. Itong kaaniya karon. Good morning sa itong mga katropa diyan sa sitio tinutuan. Ayan, congratulations sa kuang pinsan yesterday. Ay, nahikot na good siya yesterday mga katropa, no? Sa Kaminiuan. Congrats! Another chapter na po mga katropa, no? Another chapter sa kinabuhi mga katropa nga na kay katuwang sa imong panginabuhi. Hinaot na stay strong o magsinabtanay ang kami new oil. Normal naman ganda mga katropa ang away-away. Importante walay bulagay. O na importante ron mga katropa, importante nagkasinabtanay, naghinigugmaan. Sana on. So naol na lang kita ni mga katropa kay sa una ang mahinamduman nato mga katropa no mura ginamig apan pamanako ni sa una. Ako pag yun ang ginapagwapahan sa una karon na una pamanong kami ni Skuan. Naonha naman ni noon ko anyway. But anyways, enjoy life lang sa mga katropa no. Wala pa man siguro gianak ang paragid sa tuan. Ito lang yung paabutin kung maabot pa. Sige lang, laban lang, giyapon. Sige lang mga katropa, kung ikaw until now, single lang giyapon. Sige lang, good. Ay, importante, himso. Huwag ginabati ng mga sakit. Sakit atong dughan, dili sakit atong likod. Dili sakit atong hawak, pites na na. Pwede pa request sa idol ng song. Sige, itry na to ha kung kaya pa sa to ang oras ka katropa. Yan dyan makaya katropa, watay mahimo. Huwag na lang nato na i-play mo song. Anyways to sa mga katropa na to diyan, no, at hanggang ato ang programa every Monday to Friday. Ang ato ang programa ang Rated PG mga katropa 10 to 10:30. It's 12 o'clock in the high noon. Siyempre, di mawala di ang mga katropa ka to ang pag-Gcash every morning. And siyempre, ang ato ang programa sa every Sunday. Ang exciting Sunday mga katropa from 8 to 11 in the high noon na mga katropa. Big hapon, mawala ang ato ang pag-Gcash ana. Kung ikaw mga katropa nag-support ka nunay, mapis kan jug kag blessing. Wala nag-agi nga ri ang akong uyab. Unsa? Ano daw? Anyways mga katropa, 10:51 in the high noon. Kadali ba sa oras? Muragi pitik raman mga katropa. Ano
tanan alam madjud kadali ang oras. Anyways, mga katropa, shout out sa tuwang mga suking tigpamino diha sa Maylibungan area, no? Sa mga Borja family. Ayan, na maayong pagpaminaw diha sa inyo. Busy kay kong Mother Earth. Busy kay to siya karon sa iyahang store. Okay, dagan og bisita dito nga side. Anyways, happy birthday diha sa mga nag-birthday karong adlaw, no? Adlong Domingo. August 2, 2026, mga katropa, happy birthday! Happy birthday! Mga katropa, hopefully more and more birthdays to come. Pag yun, mga katropa, kaba ninyo mga malas kinabuhi? Oh. Kaba ninyo mga loved ones? Yung kaoligaw, yabang? Oh. And stay strong sa mga relasyon diha. Oh. And congratulations also sa mga nagsaulog sa ilang mga menstruary, anniversary, weeksary, day sari. Grabe naman ang day sari, oy. Stay strong ito mga katropa, oy. Kay hapit na ba yung mag-December? Kay uban, dili man pwede. Ala sila nga, mag-December na, dapat na nagita iyabani. Ay, ayaw ing na nga, magsaulog na punta sa bagong tuwig na single. Dapat na nag mag mag-update every day. Ay, sana oil. Anyways, yes, stay strong mga katropa, ha? Kung naman yung mga karelasyon diha. At syempre sa mga katropa po natin diha, no? Ganamino sa ilahang mga radyo, naka-monitor this morning. Thank you juga yung mga katropa. Why puwas yung itong pagpasalamat sa inyo, ha ba? Ay, grabe mo, ka-supportive. Gikan buntag hangtod bagabi naka XFM Davao gid mo. Sa ina na pala mga katropa mura nag inat-inat among mga kasing-kasing ang among atay ni bukhad. Kulba ay. Anyways mga katropa pa naman tay igong oras ani eh. Kaya ato pa ning ipa-play ang ato ang mga requested songs. Mga katropa, daghang salamat sa iyong pag-uban-uban, ha. Manasad mga katropa, alas 10:30 until 12 o'clock in the Hanoi na para sa itong programa Exciting Sunday. Exciting Sunday, Predated PJ. Ay, ba ganun tayo, nakakalimutan. Madali tayo nakakalimot. Sana yung feeling madali ring malimutan or makakalimot. Pero nahihirapan siyang mag-move on. Says. Mga katropa, daghang salamat sa iyong pag-uban-uban sa pipila ka oras karong buntaga adlong Domingo. Siyempre mga katropa, August 2. Agusto kita. 2026 mga katropa. Daghang salamat sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magonchog sa Cubana na 26 FM Davao. O sa tuwang technical control by DJ Arky mga katropa. Mga katropa, kinis sa sexy sasi nga nag-aingon. Ang pink kanunay. Halong kanunay. Kaya ganabuhin mga katropa, puno gyud sa pagsulay. Bye-bye!

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
2: Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: batas. Isang mapagpalang morning mga gili po namin mga katropa at sa lahat na ating mga taga-subaybay. Mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bakla, makakasama po ninyo sa ating pong talakayan, siyempre, with our partner, ang isa sa ating pinagkakatiwala eksperto sa alternative medicine, si partner Ronald Paler. Doc Ron, magandang umaga. Batiin natin ang ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin.
1: Isang magandang umaga, Doc Algie, at napakagandang umaga po sa mga listeners natin at nakasubaybay po sa ating programang The Secrets of Health. Araw ng Linggo po ngayon, unang araw ng Linggo sa buwan ng Agosto. Ang bilis ng panahon.
0: Oo.
1: Bilis ng panahon, Doc Algie.
0: Kaya nga eh.
1: Kaya ngayong unang araw ng Linggo sa araw ng Agosto, isang napaka-importanting talakayin po ang ating pag-uusapan ngayong araw with regards po sa macronutrients. Ito pong carbohydrates. Ano ba ang mga misconception with regards sa carbohydrates? Ano yung mga napakagandang sources nito? At ano yung mga bagay na dapat nating maintindihan para ating makonsume sa tamang consumption, sa damang dami ang carbohydrates para ito ay makabinipisyo sa ating kalusugan araw-araw? Yun po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: And of course, welcome sa ating mga taga-subaybay sa DWWW774, ha? Nakikinig sa buong Kamaynilaan, Metro and Mega Manila at sa lahat po ng nasasakop ng ating pong mga partner stations sa buong Pilipinas. Kumusta na po kayo? Tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa Yes to Health Inc. Facebook page. And of course, lahat ng ating mga ka-wellness ano, na nais na marigaluhan, pwede ho kayong mag-comment sa ating pong Healthy Katropa Giveaway. Ayan. Ganon din yung ating mga ano, taga-subaybay sa radio. Parang fair naman. Ang gagawin lang po ninyo kung kayo ho'y sa Facebook na nunood, pakishare lang ho yung ating pong programa. At ang gawin po ninyo, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share ng inyo mga healthy and good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto sa Yes to Health. At mamaya, malay nyo, kayo ho ang maswerteng mariregaluhan sa ating pong Healthy Katropa Giveaway. Ayan, okay? And of course, syempre, sa mga nais sumubok ng produkto po ng Yes to Health, ang tanong ng isa, ano pong mapapanalo na ano regalo? Santon Gold Coffee Mix Gift Box.
1: Santon Gold Coffee, yes.
0: Yun yung ating regalo, ano? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong katanungan, pakilagay po ng pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras pong ito. And of course, sa mga nagnanais din, nasubukan yung produkto natin, na-challenge kayo kasi marami kayo naririnig na benepisyo sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health, particularly yung ating Santon Plus Gold. Pwede na ho itong mabili sa mga leading drugstores gaya ho ng Mercury Drug sa buong Pilipinas, Watson's Pharmacy, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drugstore, The Generica Drug, South Star Drug at sa mga lokal na butika, parmasya sa inyo po mga lugar. Mabibili rin po itong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at meron na rin Santon Gold Coffee Mix sa Mercury
1: Drug. Yeah.
0: Oo, pwede nyo na pong hanapin ho yan. Pwede rin po kayong umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee ng ating pong mga produkto. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, hindi lamang sa mga pharmacies at mga leading drug stores mabibili ang ating mga Yes to Health products. Pwede din po kayong maka-avail ng ating mga Yes to Health products sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag ka sa Yes to Health clinics natin, meron po kayong special discounts, lalong-lalo na doon sa ating mga ka-wellness na meron pong or mga senior citizen. Dalhin lamang po ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka pumunta kayo, pwede na din kayo magpakonsult sa ating mga clinics kasama yung ating mga naturopathic consultant and mga staff dyan po sa clinic. Ang Yes to Health clinics ay meron din tayong mga unique program na makakatulong po sa inyong mga pangangailangan, specifically sa inyong po mga dinadanas na karamdaman. Meron po kami mga programs at services katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy by Zapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Kaya kung kayo po ay may mga karamdaman, bisita po ang ating mga clinics sa mga Yes to Health clinics dito po sa ating mga lugar.
0: Salamat, Tok Ron. At syempre, speaking of Yes to Health clinic, meron po tayong ginaganap na monthly seminar today.
1: Yes.
0: Diyan po sa Yes to Health Santa Rosa branch, libre po ang seminar.
1: Mm-hmm.
0: Actually, kakaumpisa lang. At meron pang free lunch
1: free
0: para
1: lunch
0: sa ating mga attendees, Yes to Health bingo. At product discount para po sa inyo. Kaya po kung nais niyong subukan ang mga services ng Yes to Health, sugod na. Parang sugod na. No? Sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Wellness Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kung gusto niyo puntahan, eto ho ang ating mga location in every part of the Philippines.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South. Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0965-
3: Dapat, Zavron Plus Coffee Mix, sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zelton Plus Coffee Mix.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness, ating pong palatuntunan, The Secret of Health. And of course, ngayon, maganda yung pag-uusapan natin na Doc Ron. Ano?
1: Yes.
0: Ito ay isa sa common tawag dito, nutritional support sa ating kalusugan. Kabilang dito, ito ay kabilang sa tinatawag na macronutrients. Anyway, bago po tayo pumalaot sa ating talakayan, sa lahat po ng mga nagnanais na mag-text sa ating pong palatuntunan, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545 kasi mamaya sasagutin ho natin yung inyong mga question na ipapadala ho dyan sa ating pong hotline number. Pag pinag-uusapan ng macronutrient, Doc Ron, lagi nating nababanggit yung tinatawag na carbohydrates. Ngayon, ang carbohydrates, ano ka ba itong carbohydrates at kano ito kahalaga sa ating kalusugan, Doc Ron?
1: Ang carbohydrates, Partner LG, ay isa sa pinaka-importanteng parte ng ating dieta. Ano? Yan po ang karamihan po sa buong mundo, ay yan po ay staple food. sa iba't ibang parte, yung iba tinapay, yung iba noodles, yung iba mga root crops. Dito sa atin sa Asia, ang ating primary source of carbohydrates, staple po natin ay ang kanin. Chemically, ang carbohydrates ay nagkukonsist ng tatlong elemento. Ito pong carbon, hydrogen, and oxygen. At kapag kumakain tayo ng carbohydrate-containing foods, ang ating digestive systems ay binibreakdown ito into a simple sugar na tinatawag nating glucose. And then pagka na-breakdown siya sa glucose, yun na siya ay pwede nang i-absorb doon sa ating dugo. Ang hormone naman na insulin ay pinoproduce ng ating pancreas na siyang tumutulong na i-transport ang mga glucose sa iba't ibang parte ng mga selula ng ating katawan, kung saan kapag dumating na ito doon sa mga selula ng ating katawan, kina-convert ito into energy para maka-perform yung tinatawag natin ang ating mga organs. Lahat ng mga excess glucose ay ini-store o ini-imbak as tinatawag nating glycogen sa ating atay and muscles for future and emergency use. Mm-hmm. So let's say for example, kaya mapapansin ninyo, hindi pa kayo nakapag-almusal sa umaga, pero meron na kayong energy na maka-perform until na makakadama kayo ng gutom. Ang ginagamit ng katawan is yung mga stored energy na tinatawag natin na glycogen na nagmumula doon sa carbohydrates. In fact, ang recommended percentage ng daily American diet calorie intake is nasa 45% to 65% of our calorie intake is yung tinatawag natin na carbohydrates.
0: Medyo, parang majority siya sa mga macronutrients. Eh.
1: Yes.
0: Yun yung ano. Mm-hmm. So, ibig sabihin talagang importante ito sa ating kalusugan.
1: Mm-hmm. Ngayon, nga lang, itong ano, naging controversial itong itong carbohydrates kasi meron nga tinatawag na mga low-carb diet. Meron ding nagsasabi na wala namang tinatawag na essential carbohydrates sa ating katawan. But, meron ding nagsasabi na ang carbs daw ay nakakataba.
0: Nako, maraming ganyan.
1: At may nagsasabi din na kailangan mong tigilan na kumain ng rice kung gusto ninyong bumaba ang inyong inyong timbang. And marami ding nagsasabi, at of course makikita natin sa social media, na mas maganda ang low carb or mas healthier ang low carb. Pero ang tanong, are these statements ay totoo ba? Are carbohydrates actually bad for your health?
0: Uh-oh.
1: Or have they simply even been misunderstood lamang?
0: Yun nga, yun yung katanungan eh. Baka lalo namang magka-problema kapag lagi nating kasing sinisisi yung carbohydrates bilang nakapagpapataba or parang kontrabida siya lagi.
1: Uh-huh.
0: Pag pinag-uusapan ng tamang pagkain at nutrisyon. So, madalas nga po natin naririnig yan. Ano? So, ano ang totoo dito tungkol sa carbohydrates? Siya ba'y kalaban o kailangan lang na ayusin natin yung paggamit natin ng carbohydrates?
1: Well, number one fact with regards sa carbohydrates, partner, is ang ating brain makes up only 2% ng ating body weight. No? 2% lamang ang brain. Ngunit, it consumes nearly 20% of your body's daily energy. Sa makikita mo yan is 20% ng body energy ang nakoconsume. Ibig sabihin, big consumption ng pinakamalaking consumption ng energy is
0: yung brain.
1: Ito, yung ating utak.
0: So, ang pinakang pangunahing fuel na ginagamit ng brain natin is yung carbohydrates.
1: Yung carbohydrates. Okay. Kasi nakukuha doon sa glucose.
0: Mm-hmm.
1: Number two, ang average adult brain requires approximately 130 grams of carbohydrates each daily para ma-meet yung glucose needs natin araw-araw.
0: Oh, take note, 130 grams.
1: 130 grams. Sa dami niyang 130 grams daily.
0: Oh.
1: Fact number three, ang bawat pintig ng ating puso, ang bawat paghinga natin, at bawat galaw na ginagawa natin, and even pag merong thought or meron tayong iniisip, lahat ng mga ito ay mga process na ito, ang fuel nito is yung glucose. As the body's most readily available fuel. So, ibig sabihin, saan ba kumukuha ng glucose? Primarily, doon sa kinakain natin is sa carbohydrates. Fact number four, carbohydrates provide 4 calories per gram, the same amount as protein. Yun yung caloric load niya. Ang fat naman on the other hand provides 9 calories per gram, making it the most energy dense macronutrient.
0: Ibig sabihin, so sa calorie counting diet, mas mataas ang calorie ng fats kasi energy dense siya. Ibig sabihin, kahit na majority ng required natin for energy is dun sa carbohydrates, mm-hmm. pero pag pinag-uusapan yung per gram, mas per mababa gram. Yung calorie niya.
1: Mas mababa yung calorie ng carbohydrates compared doon sa fats. Mm-hmm. Fact number 5, not all carbohydrates ay pare-pareho. Some provide quick bursts ng energy. Ang iba naman ay nagre-release ng energy slowly and steadily na nagme-maintain ng stable blood sugar levels natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hypoglycemia, biglang
0: humihina
1: ang katawan. Posible yung sugar ay bumababa or yung glucose production ng katawan ay bumababa. Kaya humihina ang katawan. It is deadly, ha? It is very
0: may mga
1: delicado.
0: Na hospital niyan, biglang natutumba na lang.
1: Mm-hmm.
0: Marami yan, yung mga halimbawa nag-exercise sila,
1: mm-hmm.
0: yung mga nasa strict low carb diet. Tapos very strenuous yung exercise. Mm-hmm. Merong bumabagsak biglang sugar.
1: Mm-hmm. That is the reason why isa sa kailangan natin ang tinatawag natin na carbohydrates. And we will furthermore maiintindihan natin gaano ito kaimportante at paano ma-regulate itong consumption nito. No?
0: Ang tanong pagdating sa carbohydrates, anong klaseng carbohydrates naman ang kailangan nating i-consume araw-araw?
1: Yun ang isa sa kailangan nating maintindihan, anong klase. Kasi hindi pare-pareho nga ang carbohydrates. According sa study, merong tinatawag na mga simple sugar. Mga simplest form ng carbohydrates na rapidly na-absorb sa ating bloodstream. For example, glucose, pinaka-familiar na sources ng ating katawan. Fructose mostly is nanggagaling sa prutas.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, meron namang tinatawag na high fructose corn syrup. Those are kind of fructose na kung saan is toxic.
0: Para synthetic na 'yun eh.
1: Yeah,
0: parang
1: synthetic.
0: Highly ultra-processed.
1: Yes, galing po 'yun sa mais.
0: Yes.
1: Galactose, may iba galing sa prutas, may iba galing sa beans, may iba manggaling sa vegetables.
0: Mm-hmm.
1: Sucrose naman, primary source ng sucrose na kung saan is ito ang pinaka widely used and mm-hmm. widely tinatawag refined na klase ng ng asukal.
0: Yan ba yung galing sa tubo?
1: Galing sa tubo at galing sa beetroots.
0: Galing
1: sa tubo at saka sa beetroots.
0: Mm-hmm.
1: Lactose naman mostly is nakukuha natin doon sa gatas, also sa milk. Yogurt, yun doon natin nakakuha. These are natural sources, include fruits, milk. Added sugars are found in soft drinks, also candies, cakes, and also many other processed foods. Nakakakuha tayo ng mga tinatawag natin iba-ibang klase ng carbohydrates.
0: So yan yung pinakang worst kind of sugar. Uh-huh. Tinatawag na simple sugar.
1: Simple sugar.
0: O kasi high glycemic siya. No?
1: Mm-hmm.
0: So isa naman, ma-share ko lang, yung isang klase yung starches.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga starches, makikita natin yan, ang tawag nila dyan is complex carbohydrates.
1: Yes.
0: Complex kasi yung glucose molecule niya linked together,
1: mm-hmm.
0: and mas mahaba yung time to digest yung mm-hmm. yung mga sugars na yon, at hindi ito sing katulad ng simple sugar na pag pumasok sa katawan mo suddenly it will give you boost of energy,
1: mm-hmm.
0: then after a while biglang mawawala na siya,
1: mm-hmm.
0: so you need to take more ganun, mm-hmm. yung simple sugar. Ito naman mga starches ay galing ito doon sa mga whole grains,
1: mm-hmm.
0: so yung mga unpolished rice, yung mga wheat bread, pasta,
1: mm-hmm.
0: kung mahilig kayo sa pasta, kung Italiano kayo, mga patatas, kamote, mm-hmm. katulad din ng sweet potato, yung mm-hmm. kamote natin, tapos mais.
1: Mm-hmm.
0: Ang mais kasi, pag kinain mo siya ng na
1: yung
0: mismong tawag dito yung lalagain mo siya o ihawin mo siya ay whole grain yun.
1: Whole grain
0: talaga yun. Kaya instead of kumain ng kanin,
1: mm-hmm.
0: ako, kung papipili mo kanin o kaya mais ako. Kasi mas kompleto yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya refined.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Especially yung puti.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga rolled oats, yung mga anything na grain na whole, ibig sabihin hindi siya ni-refine,
1: mm-hmm.
0: Unpolished, consider as complex carb.
1: Complex
0: part
1: carb.
0: Ng, ang habol mo dun yung starch.
1: Mm-hmm.
0: O, lahat ng mga root crops yan, mm-hmm. part yan ng complex carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: So, yan yung ating nakikita na isa sa klase ng carbohydrates na kailangan nating i-replace dun sa mga simple sugars.
1: Mm-hmm. So, alam niyo ba mga ka-wellness na yung tinatawag natin fiber is also carbohydrates?
0: Yes.
1: So, ang iniisip lang natin, fiber. Pag naisip fiber, o pangwalis sa tiyan.
0: So, yung mga hindi na dadigest, kumbaga, na inilalabas mo sa dumi.
1: Mm-hmm. Oh. Kaya mapapansin natin, pagka yung iba, nagtataka kumain ng malunggay. Mm-hmm. Lumabas malunggay pa rin. Dahon pa din kasi yung mga fiber. So, although provides a little to no energy, ito ay gumagawa ng essential role sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Ang fiber ay tumutulong, number one, is to improve digestion. Kasi yung fiber, napakatalino ng Diyos kasi yung fiber is hindi kailangan ng katawan, ngunit kailangan siya ng mga nakatira sa ating katawan, lalong-lalo na yung mga bakterya, good bacteria natin.
0: Mga alaga.
1: And we have discussed that in our past episode na kung saan yung mga alaga natin, kapag hindi masaya, ang tao din ay naaapektuhan ang kanyang cognitive function. So, isa sa pagkain ng good bacteria is yung mga fiber. And also, nag-i-improve ng digestion. It prevents constipation. Kaya doon sa mga constipated, nahihirapan na dumumi, eating fiber would greatly help. Lalong-lalo na yung tinatawag natin na water-soluble fiber. Yes. Tinatawag natin niya inulin fiber. It lowers also cholesterol, support healthy blood sugar levels kasi yung fiber yun yung bumabalot sa starches na hindi agad siya maabsorb ng ating bloodstream para hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hindi refined yung mga pagkain na kinakain natin is hindi refined ng mga carbohydrates, ang nangyari is matagal tayong magutom.
0: Oh.
1: Kakaunti lang kakainin mo, matagal magutom. Also beneficial sa ating gut bacteria, as I've mentioned, and promote heart health also itong pagkain ng fiber.
0: Kaya napaka-importante talaga na alam natin yung benepisyo ng carbohydrates. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung lagi na lang natin pakikinggan, huwag kang kumain ng carbohydrates, low carb. May punto naman yung mga tinatawag nating low carber.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi nga, naaabuso. Pag tinawag kasing carbohydrates, parang nafo-focus lang doon sa simple sugar. Eh.
1: Uh-huh.
0: So, naaabuso talaga. Mm-hmm. So, sa atin, kinakailangan alam natin yung pinakang...
1: Sources.
0: Whole story.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung carbohydrates? Ano yung benepisyo niya? Ano yung hindi dapat natin kainin carb?
1: Mm-hmm.
0: O para maiwasan natin yung pag-abuso at hindi magandang impression doon sa isang particular na macronutrient. Kasi major source of energy yan. Eh.
1: Yes.
0: Oo, kaya hindi natin dapat ito ipagwalang bahala. Kaya makikita mo yung mga iba na hindi kumakain ng kanin or anything na hindi sila masaya. Lalo yung staple diet nila.
1: kasi staple diet nga, mapapansin ninyo. May mga nagsasabi nga rice is life. Kasi
0: totoo yun.
1: kapag Pilipino, let's say for example, pumunta ng ibang bansa, kailangan hahanapin talaga ang nga lang, kailangan lang talaga nating maintindihan kung gaano kadami at ano yung mga dapat na magandang sources natin para hindi tayo makasali doon sa sinasabi kailangan nyo na mag-low carb, by diabetes na kayo, may type 2 diabetes. May obesity na kayo, yun ang kailangan natin maintindihan. Yun po ang purpose nitong ating programa. That's why tuning in at palaging pagsama po dito sa ating programang Secrets of Health araw-araw ay maibibigay po namin ang araw-araw na update with regards sa pangkalusugan, lalong-lalo na dito sa mga bagay na ini-intake natin araw-araw, mga ka-wellness.
0: O kaya dudugtungan pa natin yan, mga ka-wellness, ano? At kung kayo ho ay nakikinig, ano? Ito yung hotline natin para sa inyong mga katanungan, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Baalamin pa natin yung ibang mga detalye tungkol sa benepisyo ng carbohydrates sa pagbabalik ng programang
5: The Secret of Health. The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid. At antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health, Health Info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ulitin ko ulit yung numero, ano, 0969-609-6545. Balikan po natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol sa carbohydrates. Dok Ron, ano ba mga benepisyo ng carbohydrates? At bakit ito ay dapat sapat, hindi kulang, o hindi rin sobra sa atin pong diet?
1: Well, number one, partner Local G, ano, ang pinaka main source ng body energy natin is itong carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Body cells constantly require energy para maka-perform to function properly. Kaya mapapansin doon, pagka bumaba yung blood sugar, nanghihina, kung minsan kapag hindi naagapan, nagsa-shutdown ang mga organs which cause ng kamatayan. That's why carbohydrates is really essential. And also, carbohydrates are the quickest and the most efficient source of fuel. Sapagkat ang glucose is nakakonvert agad into ATP. Yan yung energy currency ng ating cells.
0: Adenosine triphosphate.
1: Yeah, adenosine triphosphate. Pagka walang adenosine triphosphate, which is ang source niya, precursor niyan is yung carbohydrates, is mawawala ng energy or mawawala ng tinatawag electric current doon sa atin pong mga selula. And without sufficient carbohydrates, ang atin pong mga organs ay hindi nila mapi-perform ang kanilang best na performance sa
0: lalo
1: ating
0: na siguro katawan. Itong brain.
1: Us.
0: Which is fully dependent sa...
1: Yes. Kasi ang brain natin, kumbaga yun yung data hub ng buong katawan natin.
0: Uh-oh.
1: Yung command center ng ating katawan. Kasi yung brain natin, gumagana yan kahit na may mga parte ng brain natin na gumagana kahit hindi natin utusan. Nag-uutos siya na, okay, puso, magtibok ka. O nag-uutos siya na, ikaw baga, bumuka ka para makahinga. O nag-uutos siya na doon sa mga ugat natin na kailangan na gumanda yung bumuka siya kapag kabero. So those are mga function ng ating brain. At ang brain natin ay nagdidepende heavily doon sa glucose for normal function ng ating katawan. Pag walang adequate carbohydrates, ang kalimitan na ma-experience ng mga tao, number one, nahirapan na mag-concentrate.
0: Yes.
1: Nagkakaroon ng confusion. Brain fog, hindi makaano, kaya masasabi ng iba.
0: Hindi makaisip ng maganda, no?
1: Oh, pagkapapasok, nako, walang concentration.
0: Puro kanin yung pumapasok, kanin.
1: Eh, paalangan, kasi yun ang lalo na kumukulo ng tiyan, sasabi ng tiyan, gaganon na ang tiyan. Of course, ang iisipin, lalong-lalo na pagka mga bata, kasi napakadaming carbohydrates and energy needed ng kanilang katawan. And that is the reason why kapag ka ang bata, gutom, kaya ang gobyerno natin nagbibigay feeding programs. Kasi,
0: meron ngayon yung bigas.
1: Uh-huh.
0: Merong pinamimigay ngayon. Yung pamangkin ko, nabigyan ng bigas eh.
1: Uh-huh.
0: Ayos ang government.
1: So, kasi kailangan ng pagkain. Number one, unang binigay, bigas. Kasi yan yung primary na.
0: Pero may Nutriban ngayon.
1: Meron ding Nutriban.
0: Nung umattend ako ng seminar ng DOST FNRI, meron silang binuhay nila yung Nutriban.
1: Nutriban.
0: Ang Nutriban, very high in fiber
1: Fiber.
0: And carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung kanilang ginawa.
1: Binibenta na

0: baka hindi maka-perform, hindi maka-concentrate. Poor memory, mahirapan mag-accept ng information yung utak, makakulang ng energy. Slower thinking, hindi makakapag-isip ng maayos, lalo-lalo na. Baka pagka palaging zero yung anak ninyo, baka mamaya hindi nakaka-almusal lang. Hindi nakaka-almusal.
1: Mostly ganun. Uh-huh. Kaya nga may parang yan ang ano eh, yung sa nutrition sa school.
0: Uh-huh.
1: Parang ganun. Kahit sa ibang bansa, even in Japan, they have breakfast free at school. Mm-hmm. Diba ganun? Kasi ako muli nagmamadali. Hindi maayos yung pagkain. At nagiging dahilan kung bakit ngayon nanghihina yung performance
0: ng mga bata. Bumababa yung mental performance ng mga bata.
1: Sa madaling salita, pag hindi sapat ang carbohydrates, nakakabobo din.
0: Yes, yes.
1: Totoo yun, no? And another thing is, ito paborito ni Doc Michelle to.
0: Uh-huh.
1: Ang carbohydrates, it powers our muscles.
0: Yes, yes.
1: So, ibig sabihin, pag ikaw ay bodybuilding o nagwo-walking ka uh-huh. or you're doing
0: exercise.
1: O hindi lang exercise, pati yung mga trabaho mabigat.
0: Uh-huh.
1: Pag kulang ka sa carbohydrates, magkakaproblema ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung ating muscle, nag-store yan ng glucose in mm-hmm. forms of glycogen sa muscle.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung sinasabi natin na kahit wala ka pang kain, pag gumalaw ka, makakagalaw ka. Kasi may pasiguro na yung katawan natin, una sa liver, mm-hmm. then sa muscle natin. So that if we move, meron magagamit, readily available ang katawan. During exercise, yung glycogen nagbe-breakdown to give us energy. At kung saan yung glycogen ay depleted, kasi masyadong mababa yung carbohydrates intake mo, no?
0: Mm-hmm.
1: Doon nagsisimula yung panghihina ng kalamnan, pananakit ng kalamnan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi the body will compensate kung ano yung kulang
0: mm-hmm.
1: sa kanya. Kaya kinakailangan niya. Nakakatulong yan sa pag-preserve ng muscle.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga, isang important function ng carbohydrate is tinatawag nilang protein sparing effect.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin dito, na kapag hindi enough yung carbohydrates, ang katawan natin gumagamit ng glucose for energy instead of breaking down muscle protein.
0: Mm-hmm.
1: So, yun ang nangyayari. Kasi pag wala talaga magamit, ang gagawin ng katawan,
0: yung muscle,
1: ibibreakdown niya yung muscle to get the amino acid
0: mm-hmm.
1: sa ating kalamnan. So, mm-hmm. mangyayari, magkakaroon ka ng muscle wasting
0: mm-hmm.
1: o sarcopenia o kaya naman ay muscle atrophy
0: mm-hmm.
1: which is not good for the body.
0: Of course, kasi ang isa dyan na maapektuhan yung puso natin. Ano? Kasi isa sa number one muscle ng katawan is itong puso. Liban dyan na, Doc Algie, ano, itong carbohydrates ay nagsusupport sa ating fat metabolism.
1: Mm-hmm.
0: Eh kasi sabi kanina, yung carbohydrates nakakataba.
1: Yun ang laging pinapa-realize
0: na ang carbohydrates nakakataba. Sa nutrition, ang sabi ng mga eksperto, ang fat ay nasusunog sa apoy ng carbohydrates.
1: Yeah, kasi that's the starting point.
0: Mm-hmm.
1: Pag ikaw nag-exercise, mm-hmm. 'di ba, gagamitin mo carbohydrates. Iinit 'yung katawan mo. Mm-hmm. You will metabolize. Then at the end point, halimbawa, lalo nag-exercise ka, wala ka pang masyadong kinaing carb.
0: Mm-hmm.
1: The body will use the fuel inside your body to metabolize it, yun yung fat na ginagamit yung carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: So, umaga, tama yung fat burns in the flame of carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, may relationship sila na hindi pwedeng paghiwalayin.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung gusto nating tumaba, doesn't mean na kailangan nating tigilan kumain ng carbohydrates kasi kailangan yun para masunog ang ating mga taba. So, ang fat burning is mas nagiging efficient kapag ka merong source ng carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: So, kung merong carbohydrate intake, kapag ang carbohydrate intake natin is sobrang baba, ang fat metabolism nag-change leading mm-hmm. to increased production of mga ketones mm-hmm. sa ating katawan. And that is the reason why nasusunog yung mga fat. Also, they support hormonal balance. Ang carbohydrate ay nagko-contribute sa regulation ng several important hormones.
1: Mm-mm.
0: Kasali ang insulin, ang leptin, and also thyroid hormones.
1: Mm-hmm.
0: At they are support production ng serotonin, especially yung mood hormone natin, serotonin.
1: Feel good.
0: Kaya
1: naman pala, pag hindi nakakain ng carb,
0: ang lungkot ng buhay.
1: Ang lungkot ng buhay.
0: Parang kumbaga sa ano ba, sa mga Brazilian is beans and rice. Beans and rice. Sa mga Pilipino, rice is life. Mm-mm. Kapag sa mga Polish naman is potato is life.
1: Yes.
0: Para sa mga ibang parte ng Europe naman is bread is life.
1: Saka pasta is life.
0: Pasta is

0: life sa mga ano, sa mga Italian. Dito naman sa Pacific region, ang staple naman nila is yung mga root crops.
1: Root crops.
0: Yung mga yam,
1: cassava,
0: and also yung breadfruit.
1: Oh. Ayun, mga healthy yun. Mga healthy carbohydrates yun. Yung kasama yun sa complex carb.
0: Complex carbohydrates. Oh. Kaya mapapansin natin, lahat naman ng mga carbohydrate source dati natin is mga healthy, mga complex carbohydrates. Kaya mapapansin nyo yung bread, kung hindi lang hinybridize yung wheat, is complex carbohydrates. Kung hindi lang natin mas gusto na mas puti yung kanin natin.
1: Dati no, nagbabayo pa, di ba?
0: Nagbabayo pa. Oh. Kaya ito ay mga kailangan bagay na maintindihan natin.
1: Saka hindi uso ang diabetes noong unang panahon. Oh. Way back 30, 50 years ago, hindi pa masyadong talamak ang diabetes.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi noon ang tao, maraming movement eh.
0: Mm-hmm.
1: Just imagine, magsasain ka lang, ang dami mong gagawin.
0: Magtatahip, magbabayo.
1: Oh.
0: Tapos kung minsan magbabayo, natatahip. Pagtingin mo doon, magsasain ka na walang kahoy. Takbo ka na naman, mangangahoy. Magsisimak pa ng kahoy.
1: Oh, pero ang tao noon talagang, kahit walang hospital, sa mga, kasi mostly remote area, ang hospital naman commonly nasa mga city.
0: Yes.
1: Pero hindi katulad, mas maraming namamatay ngayon sa mga tinatawag nating mga sakit na preventable. May mga nagsasabi pa na ano, na Doc Ron, na hindi na ano, na to be healthy daw, dapat na kumain tayo ng low carb.
0: Uh-huh.
1: Ang tanong, totoo ba yun? Sabi nga, lagi ko sinasabi, may kasabihan na one size will not fit all.
0: Uh-huh.
1: Sabihin, ang carbohydrates, kailangan natin, hindi pwede i-compare mo yung sarili mo sa iba.
0: Sa ibang tao, yes.
1: Oo, kasi malaking problema yun. Ano? Mm-hmm. May mga na-fix na sakit at problema yung low carb, marami din.
0: Mm-hmm.
1: For example, meron kang mga
0: hypertension
1: o diabetes na kailangan mo talaga magbaba ng consumption of carb. Mm-hmm. Nakakatulong yun. Yung mga tao may certain medical condition, pero hindi lahat. Mm-hmm. Pwede makasama rin pag, for example, yung mga teenage, yung mga pregnant, yung mga nagtatrabaho ng mabibigat na trabaho,
0: yes.
1: Oo. So, hindi magandang idea na eliminate mo totally yung isang group of nutrients.
0: Mm-hmm.
1: For example, tinanggal mo yung protein o tinanggal mo yung carb o tinanggal mo yung fat. It's not a good idea. Because all of that, that's why tinawag ng macronutrients, yan yung basic need ng katawan po natin.
0: Mm-hmm. That is the reason why kung pwedeng mag-work sa iba, posibleng hindi mag-work din
1: pwede
0: sa iba. At napapansin ko lang din, low-carb diet are generally addressed to those who have already degenerative diseases, katulad ng type 2 diabetes and also hypertension.
1: Uh-oh.
0: With regards naman doon sa healthy individuals and those who are really, especially na ang labor nila is heavy labors.
1: Sa alam nila nag-exercise sila, nasusunog nila.
0: Yes.
1: So hindi malaking problema yung complex carb. Pinag-usapan natin dito, complex carbohydrates, simple sugar can be eaten and consumed pero in
0: complex
1: selected
0: carb.
1: Yung, kasi mahirap naman sabihin na hindi talaga kakain ng simple sugar. Pero it needs to be regulated yung amount.
0: So, kapag ano, kapag kailangan ng katawan, kasi ako naman palagi naman ang ano, ang principle sa akin as tinuruan ako sa naturopath, ang naging inspiration ko talaga ay Sancho Hinko. Sabi niya, lahat ng bagay, ang pinaka source of standard mo is yung Bible.
1: Oh.
0: Kasi ang Biblia ni minsan ay hindi nagkamali.
1: Totoo yan.
0: Sa creation ng Panginoon, nung ginawa ng Panginoon, yung pinaka, isa sa pinaka source ng food na binigay ng pagkain ng Diyos is itong tinatawag natin carbohydrates.
1: Yes. Number
0: kaya,
1: one.
0: Kaya nga sabi ni Jesus, give us this day our daily bread. Sabi ng iba, hindi kasali ang rice.
1: Kaya sabi sa ano, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Sabi ni, kasama na rin yun sa ano, yung grains. So ibig sabihin talaga carb is pero for example Doc Ron, yung mga obese. Saka yung may metabolic syndrome. Kailangan ba na i-prioritize nila yung rice as their source of food o yung mga carbohydrates? Ano sa tingin mo?
0: Para sa akin is anong klaseng rice?
1: Yun.
0: Anong klaseng rice? Kasi pag sinabi kasi nating rice, general term, merong polished rice, merong unpolished rice.
1: Mm-hmm.
0: With regards sa glycemic index, mas mababa yung glycemic index ng unpolished rice kesa doon sa refined rice. Especially doon sa mga glutinous rice.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mapapansin ninyo, yung mga mahilig kumain ng mga kakanin is napakataas po ng glycemic index na yun.
1: Yeah. Kasi carbohydrates na may simple sugar pa.
0: May simple sugar pa.
1: Oh, tapos meron pang mga kung ano na nilalagay. Mm-hmm. Ano? So, ibig sabihin, depende sa kondisyon ng tao.
0: Depende sa kondisyon and ano yung source ng ano ng carbohydrates nila.
1: Ayan. Kasi noong unang panahon, di pa naman usong refinement eh. Mm-hmm. Mostly, ang ating carbohydrates talaga, masasabi natin na healthy carb.
0: Mm-hmm.
1: O, ngayon, kung ikaw ay may diabetes, doon yung medyo maingat ka. Pero warning lang ah, doon sa mga nagsasabi, uy, healthy yung ano, yung unpolished rice. Pwede akong kumain ng marami.
0: Lumantak naman.
1: O sabi ng isang doktor na eksperto sa larangan ng ano, diabetes health.
0: Uh-huh.
1: Sabi niya na wala masyadong difference yung white rice and yung brown rice and unpolished rice. Ang difference lang talaga nila is how long the body will absorb it.
0: Mm.
1: Kasi pag mga tinatawag na low glycemic, medyo mabagal yung breakdown niyan. Pero pag marami ka rin kinakain, it will turn to glucose pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mas mabilis lang talaga yung simple sugar. So ibig sabihin lang, hindi rin natin kailangang abusuhin kahit pa nagba-brown rice kayo. Oh, ang kagandahan sa mga whole grains, hindi siya mahirap i-regulate kasi madali siya makabusog.
0: Yes, hindi. Talagang kung titingnan mo, mahirap ka talagang makadami ng kain kapag ka-brown rice kasi you will feel full agad eh. And also, isang malaking factor din para in my viewpoint, malaking factor din yung fiber. Though fiber ang diferensya nila, pero napakalaking factor with regards sa burst or ano absorption ng sugar sa bloodstream. Kasi kapag ka mabagal yung absorption ng sugar, ibig sabihin, hindi di agad tataas yung blood sugar. Pag walang spike ng blood sugar, wala ding spike ng insulin sa ating katawan. So that really, kahit na maliit na diferensya pero napakalaking impact na yon with regards sa health function ng ating katawan.
1: So sabi nga nila, anong difference kapag yung sugar na ano versus yung complex carb na pinagmumulan na sugar? Kasi pag ang sugar na kinain natin, yung complex carbohydrates, low glycemic.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ang katawan, magbabalance yung consumption niya ng fat as fuel at saka carbohydrates as fuel. Hindi katulad ng more on simple sugar. Nakafocus talaga siya doon.
0: So, ibig sabihin yung fat, palaging nandun na lang.
1: Naka-standby.
0: Liban sa naka-standby, mag-a-additional pa siya ng imbak ng fat kasi sobrang dami ng sugar sa bloodstream.
1: Yeah. Kaya ano na natin yan, napatunayan natin na pag kumain ka, for example, ng kanin, kahit dalawang bandihadong kanin pa yan, parang yung iba kumukuha pa na additional na rice. Pero kumain ka ng mais, isang mais o dalawang mais, busog na busog ka na.
0: Yes.
1: O isa, dalawang kamote, busog na. So, ganun kalayo yung agwat ng kanilang, kumbaga, difference pagdating sa pagkabusog at saka sa profile nito, health profile nito sa ating katawan.
0: And especially, Doc Algin, yung mga titingnan natin, ito ang mga group of people na kailangan nila ng mas maraming carbohydrates as we can imagine. Number one, kapag ang isang bata ay lumalaki, growing children.
1: Hindi pwedeng i-diet sa carb yan.
0: Hindi pwede yun.
1: Mag-aaway kayo.
0: liban sa mag-aaway, of course, yung mental performance ng bata. Yeah. Especially kasi number one na fuel ng brain, carbohydrates. Teenagers, athletes, people physically demanding jobs, labor, yung construction worker, o yung tinatawag natin magsasaka. Also, pregnant women, di mo pwedeng i-deprive ito sa carbohydrates kasi yung development naman ng mental capability ng baby doon. And also, those who are breastfeeding. Nga lang, may mga tao na kailangan i-regulate nila yung consumption nila ng carbohydrates. Especially kapag ka meron kayong type 2 diabetes or kayo ay mga pre-diabetic.
1: Oh, may gestational diabetes gestational. Na isang buntis. Kaya, mainam na differentiate natin anong difference ng carbohydrates coming from simple sugar and yung complex carbohydrates. Kasi pag pinag-uusapan ng carb, hindi yung simple sugar ang meaning natin. Mm-hmm. Ang meaning ng carbohydrates that we need to take is the healthy carbohydrates. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat. Wala na tayong sapat na oras. Marami pa sana tayong gustong i-share.
0: Yes.
1: At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ha, mga ka-wellness natin, pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Babalikan po natin yung mga katanungan nyo sa atin at sasagutin din natin yung mga frequent question ninyo pagdating sa mga produkto po ng Yes to Health.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfam Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zamfam Plus Coffee Mix.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: The Secret of Health.
13: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
14: The Secret of Health Live Advice.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating patuntunan, The Secret of Health. At pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saang lugar kayo located, kung hindi naman po maselan ang inyong katanungan.
0: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Of course, ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng pilimpili natin mga sangkap gaya ho ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala hong side effect. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubok na ating mga products, pwede po ninyong puntahan ang pinakamalapit na mga butika gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
12: The Secret of Health.
1: Okay, batiin muna natin itong ating mga live stream viewer, Doc Ron, ano?
0: Mm-hmm.
1: Na ngayon nakatutok. Yan, si Anthony Malco, Carmen Tendila Batasin,
0: mm-hmm.
1: Yan, Jules Marvin Cordero, yun, si Mrs. nakatutok. Yan, Emaline, ano? Si Brother Ian J. Villamia Pular.
0: Pular. From Myanmar.
1: From Myanmar pa yan.
0: Myanmar.
1: Good morning po, Doc. Happy Sunday.
0: Happy Sunday.
1: Happy Sunday po sa inyo. So, kung naghahanap po kayo, marami tayong kasi mga produkto, yung mga nagtatanong, ano ba mga product ng Yes to Health?
0: Mm-hmm.
1: Especially dun sa mga nagkakaproblema sa energy production ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: So, meron tayo, kaya pinopromote natin, Doc Ron, yung tinatag na Ultimate Trio.
0: Ultimate Trio,
1: o, kasi
0: yes.
1: Sa Ultimate Trio, meron ka ng carbohydrates na healthy, mm-hmm. Meron ka ng essential fat.
0: Mm-hmm.
1: Meron ka pang protein.
0: Mm-hmm.
1: Protein. Especially yung mga yan. Yung mga vitamins and minerals. Mm-hmm. So, ano nga ba itong kabilang sa Ultimate Trio, Doc Ron?
0: Well, ito number one, ang ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. Pag sinasabi nating protein source, meron po yung spirulina.
1: Mm-hmm.
0: Is complete source ng protein sa ating katawan. And also meron din po yung mga antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ngayon, pinaka-dreaded na sakit ng tao sa buong mundo is itong tinatawag natin na tumor at cancer.
1: Oh.
0: So, ang mga tumor at mga cancer, those are kulang sa mga electrons and also mga oxidized na mga electrons sa ating katawan. So when you have antioxidant, ito ay napoprotektahan ang mga cells nito para hindi magkaroon ng tinatawag natin ng tumor and also mga cancer. Of course, marami na tayong mga nagkokomento sa ating mga Facebook pages and also nagsasabi na natulungan yung kanilang mga bukol sa kanilang katawan. And also essential fats naman ang ating premium D3. Meron po yung medium chain fatty acids na galing po sa virgin coconut oil. Napaka gandang source also ng energy ng ating katawan and also para po sa may mga problema sa hormonal function, dagdag mo pa dyan ang benepisyo ng moringa oil.
1: Yung moringa seed oil, isa ito sa medyo pricey.
0: Supplement.
1: Sa ibang supplement, ang moringa seed oil talaga. Kasi magaling naman talaga ang benepisyo ng moringa seed oil. Ang tawag ng iba dyan, Ben Oil.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag meron kang hypertension, may diabetes, may inflammation ka, maganda yung moringa seed oil.
0: Moringa seed oil.
1: Sa India nga, ang ginagawa nila dyan, kinakain nila yung buto eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang target nila doon, makuha yung essential oil.
0: Essential oils.
1: So dito, hindi mo na kailangan gumatngat ng buto ng moringa
0: seed.
1: Nandun na siya sa premium D3 softgel capsule. At D3.
0: D3 is napakagandang for bone strength, for immune system, and also at the same time, para hindi magkaroon ng paninigas ng ating mga ugat. And vitamin C po natin, napakagandang source ng vitamin C, hindi mangangasim ang inyong sikmura, and also vitamin C is one of the catalysts ng mga vitamins sa ating katawan to be absorbed. And also napakaganda din para sa tinatawag natin collagen production ng ating katawan, sa ating skin, sa ating mga ugat, also sa mga joints, connective tissues sa ating katawan. Kaya taking Ultimate Trio, one capsule 3 times a day, 30 minutes before meal ng Santon Plus Gold Santon Vitamin C or after meal is napakaganda. And also premium D3, if gusto ninyong i-maximize to soft gel, 2 times a day, umaga at sa kagabi, after meal naman.
1: Yung nagtatanong naman dito tungkol sa pampalinaw ng mata.
0: Aha, pag sinabing pampalinaw ng mata, Vision X Vision Plus. X. Kasi meron po yang vitamin A, vitamin E, also zeaxanthin na kung saan mga antioxidant na nagpapaganda ng pumoprotekta doon sa cornea and mga cells ng ating mga mata.
1: Mm-hmm.
0: And say for example, kapag ka meron na kayong diabetes or ang problema ninyo ng paglalabo sa mata is diabetic retinopathy, sabayan po ninyo ng pag-inom ng premium D3 and also Santon Plus Gold para ma-regulate yung blood sugar. And after na ma-regulate yung blood sugar, matulungan ma-regulate yung blood sugar, yung zeaxanthin at mga vitamin, essential vitamins naman para sa mata, ipoprovide naman ng ating Vision X Plus.
1: Oh. Oy, si Colleen Panulde, from Cebu ito, si Colleen, ano? Masugid nating taga-subaybay. May question dito, good morning, ano po food bawal para di tumaas ang creatinine?
0: Food na bawal para di tumaas ang creatinine, number one is yung pagkain po ng mga meat na mga pagkain, especially sa matataas sa protein, kasi kapag tumataas ang creatinine, ang apektado niyan is ang inyong kidneys. So kailangan mantulungan ang inyong kidney na makatapon ng excess ng creatinine sa ating katawan para naman na matapon niya yung ano, yung load na doon sa katawan, huwag nang dagdagan. So isa sa pinaka dapat iwasan ninyo ang sobrang pagkain ng ano, ng mga meat, at mas maganda as much as possible itigil mo na kumain ng meat. If you want to have protein sources, have it on ano, on
1: plant-based
0: pinaka the best, especially green leafy vegetables, and also stop talaga ang pag consume ng mga ano, mga maasukal na mga pagkain, lalong-lalo na yung mga ano, yung mga simple sugars, iwasan po talaga yon.
1: Dito, good morning po, bakit sa katawan ko may katikate from Renalyn Buhoy? Dito po sa clinic nyo dito Batarasa. Tapos another text niya is bakit masakit ulo, mataas BP ko, from Renalyn Buhoy.
0: Natural, mataas ang, pagka mataas ang BP po ninyo, talagang
1: sasakit, ang
0: sasakit po ang ulo ninyo. Isa po na kailangan ninyong gawin is ipacheck ninyo ano ang dahilan. It's either kidney problem ba dahil na tumataas yung inyong BP, or sadyang may bumabara sa inyong mga ugat. Either cases is pwede po kayo makatake ng Santon Plus Gold at saka atin pong Premium D3. Makakatulong po yan para po sa inyong hypertension. And of course, iwasan yung mga karne, lalo na karne ng baboy, and also karne ng manok at karne ng baka kapag kayo po ay mayroong hypertension. Fish, yung mga isda sa bato, pwede naman kayong makakain. White rice, mas maganda po palitan ninyo. And taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, or and also sabayan din ng Premium D3 para ano, para ano, makatulong na maglinis sa mga bara sa ating ugat. Two soft gel, 2 times a day, umaga at saka sa gabi.
1: Kaya kung pumupunta kayo ng Batarasa Clinic, pwede kayo humingi ng program for detox.
0: Yes.
1: Kasi sa Yes to Health, meron tayong program na, halimbawa, ang dami mo nararamdaman, halo-halo, hindi mo na alam saan gagaling.
0: Kailangan mag-detox
1: talaga. Hindi lang mag-asawa, mag-anak pa.
0: Mag-anak ng karamdaman.
1: Cleansing and detoxification, isa sa pinaka-best program ng Yes to Health Clinic yan. Mm-hmm. Sabi niya dito, good PM Doc, been taking Santon Gold since 3 years na, twice a day, for a lump, bukol at may back. This year, nawala na. Praise God.
0: Wow.
1: Sabi niya, should I still continue? I'm 60 years old, na prostate normal naman. No other complication. Can I stop, Doc? Yes, you can. You can stop. Kasi ang supplement naman, hindi naman yan, kailangan na talagang sabihin natin na wala nang katapusan. Kung napipil mo na ito ay nakatulong sa inyo, you can stop. Lalo na kung ang pinoproblema nyo, budget, di ba?
0: Budget.
1: Pero kung sa tingin nyo, nakakatulong sa inyo. It makes you healthy, it makes you energetic. For me, kung ako umiinom ng Santon Plus Gold, hindi ko ihihinto siya. Pero yung sasabihin natin na pwede bang ihinto?
0: Pwede.
1: Kasi hindi naman nag-iiwan ng dependency yan sa katawan. Kasi may mga gamot, especially mga synthetic medicine, hindi mo pwedeng basta ihinto. Kailangan humingi muna ng
0: advice doc, sa doktor.
1: Pero ang mga supplement kasi, pang ayuda ito, kumbaga, to fill in the nutrition gap. Kaya okay lang din kung sa tingin nyo you've been taking this for 3 years, mahaba-haba ng panahon din. Nasa sa inyo po yun.
0: Pero kung para sa akin, it is para sa akin, the logical thing that you can do is to still continue taking it kasi it benefited you in the first place. Second is may mga bukol-bukol kayo, to prevent to have another more bukol, naging hiyang naman kayo sa pag-take ng Santon Plus Gold. Kahit sasabihin natin mag-take lang kayo ng 1 capsule once a day, is napakaganda po yung supplementation para sa pagkangailangan ninyo araw-araw. Wag na ninyong isipin na yung expenses gastos. Yun. That is not an expenses. Parang that is already an investment po para sa inyong katawan.
1: So yun po, yun yung sagot namin. Pwede? Sa pwede? Pero pinaka the best,
0: pagpapatuloy
1: o yung mga pag-take ng mga supplement, hindi lang sa ating kalusugan. Ayan, another text message. Sabi po dito, nawala. Ang hirap po sa iyo lahat eh. No? Ayan, nakawala na pala tayong oras.
0: Wala na, alas 12 na.
1: So maraming salamat po ha. At syempre, huwag pong kaliligtaang subaybayan ito pong ating programa, The Secret of Health, araw-araw. Dok Ron, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga taga-subaybay.
0: And of course, tandaan ninyo ha, ang kailangan na kainin na carbohydrates is yung mga complex carbohydrates. Hmm. At yun po ay nakakatulong sa ating katawan. And of course, samahan ng ehersisyo, salamahan ng pag-regulate ng combination, ng tamang combination ng mga macronutrients, kasali po dyan ang carbohydrates. And of course, isama nyo na din ang pag-take ng ating Ultimate 3, yung ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3 para palagi pong malusog ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw, mga ka-wellness.
1: Maraming salamat mga ka-wellness sa patuloy na pakikinig at pangtangkilik sa ating programa. See you again next Sunday sa himpilan pong ito. Sa pangalan po na ating CEO Dr. Remily Tooy at ni partner Doc Misa Edhines, ako po si Doc Algie Bakla, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Nawa po sa araw-araw pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan, muling subaybayan ang ating programang
15: The Secret of Health.
16: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
18: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. Mabiyak. XFM, katropa mo.
19: XFM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Kaklarik, sana?
23: Exciting!
22: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 12:05 na sa kauduhon, mga higala.
2: Naga-broadcast Davao Region sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan dalaygon ang Dios sa walay katapusan, mga katropa. Maayo udto kaniyong tanan, mga higal. Welcome na sa mga katropa ni ining laing edisyon sa ato ang Centro Weekend. Ning adlaw kita, mga katropa, nga Domingo. Pizza 2 na kita ning bulan sa Agosto ning tuig 2026, mga katropa. Sa gihapon, mga igala, sa ngalan ni katropa nga Andy Causo, na to inyuhang makauban ning mga orasa inyong katropang Marvin Eban. Centro. Uban-uban ta, mga igala, ha, gikan alas 12 sa kauton ng tunakana karong alauna sa kahaponon, mga katropa. Agiga pagyagyag kaninyo sa mga update katikaran sa ato ang mismong palibot, mga higala. Iniato ang Centro Weekend, mga katropa. Gipaluyan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, and of course, mga katropa, ha? Sa itong makaigsuunan nga nag-anto sa ilang mga panuhot din, ha, mga katropa, ay nako, mga igala. Ayaw kumpiyansa ni anak, mga igala, kay daghan yoy mga hasol pag panuhot na ihisgutan. Kung sa man kahasol, katropa, ang Marvin D. Lalim, maga sinimhutay anang priskong hangin, mga katropa, ha? Oh! Aka na bitong priskong hangin to umuga bugnog gikan refrigerator? Al init-init baya gamay gikag murabag gikag tinak ang mga katropa, ha? Tanawa, ha? Aka nang ibiya utang panuhot man ay na mga igala. Aka na, mga katropa, paggamit og Xanthon Herbal Oil, mga katropa, ha? Ihaplas ka na sa inyo ha mismo nga tiyan o kuban pa nga parte sa inyong lawas nga gibati ba diha og pamaol og kuban pa, mga katropa, at least mahatagan ka mo og kahupayan. And of course, human pagpanghaplas, inom sa ato ang healthy nga kape. Atong bag-o nga kape karon, ang Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa. Of course, kini ang mga produkto sa Yes Wealth Incorporated, available kini sa tanang mga butika nga duol sa inyong mga lugar, mga katropa. One click away lamang usab kini sa Shopee. And of course, mga katropa, sa itong makaigsuunan, available kini sa Yes to Health Clinics. And siguraduhan nga inyong ginapalit ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated kanang adunay tatak nga Yes to Health. Centro. Welcome, welcome sa itong makaigsuunan. Nga buot magpadangat sila mga komento, reaksyon, na mga mensaheng opinyon, mga katropa. I-message ka na diri sa ito ang mismong Facebook Live, ang XFM Davao Katropa Digital, mga higala. And of course, ato ang mga kaigsuon ng buot magpadangat kaya puno og load. Ay, sana all, mga katropa, ha? Kay parting daghan na load every now and then di mahut dag load. Wow! Ah, i-message, mga katropa, ato ang 0969-333-0537. Ako usbon, mga katropa, ha? Alang sa ato ang text line number 0969-333-0537, mga katropa. Kana, mga igala, ha? Kaya ito ang team bawason ng inyong mga mensaheng reaksyon diri sa ato ang programang Sentro. Sentro. Alright, mga katropa, alas 12:09 na yun in town sa kauduhon, mga katropa. Katong kay suunan, may pagpaniudukan yung tanan, mga higala. And before na ito, ang baka na ito ang Sentro Balita. Of course, mga katropa, ito sang Team Bawason ang kinimismong mga pipila ka mga updates sa ato lang, pahapyaw lang, mga katropa. Kaya diri sa ato ang dakbayan sa Davao, mga igala, na sayod baka mo, ha? Kaya update lang kini, mga katropa. Ah, by the way, congratulations kaayo, dagang salamat kaayo si retired police colonel Junicio Abude. Kaya nagretiro na gyud siya, mga katropa, gikan sa pila katuig niya nga pagpangulo sa ato ang City Transport and Traffic Management Office, mga higala. Ah, grabe ni si Sir Abude. Kung mao'y makahatag mando alang nga sa pagsiguro nga tong kadalan, mga katropa, mahimong hapsay kini, plastado ug di mahasol lang ato ang makaigsuunang mga motorista. Pero, mga katropahan, niritiro na gyud siya, mga higala, kay pinasikat po sa iyahang pangidaron, mga katropa. And of course, kailangan po niya i-enjoy, no? Ang iyahang mismong kinabuhi, mga katropa. Na may lahi man ang enjoyment sa pagserbisyo, lahi pong enjoyment, mga katropa, nga kinabitong sulito nimo ang mga katuigan sa imong kinabuhi, human sa pila kadikada, no, nga pagserbisyo ngadto sa publiko, mga katropa. Ayan, nagang salamat kaayo, kudos kanimo, Sir Retired Police Colonel Junicio Abude, ang ato ang former head na sa ato ang City Transport and Traffic Management Office.
1: Sentro.
0: And before tamo proceed mga higala, by the way, ato sang i-greet. Kung sa mga i-greet ka tropang Marvin, na may nag-birthday good karong adlawa August 2.
2: Kinsa nag-birthday?
0: Ay, by the way, akong i-greet mga katropa ako ang pinalangga nga igsoon, ha? Among kimod, oh, among kimod. Nung sa mga kimod, gani mga katropa, kinamanghuran ka na mga higala sa magsoon. Si Sister Blessy. Blessy si Pasita. Ano yung gana mong Pasita mga katropa, ha? Ayan mga katropa, happy happy birthday kanimo Blessy. And more birthdays to come and bless wishes, diba sa basta? Bless and best wishes kanimo. Happy happy 14th birthday mga katropa. Uga, akong igsoon si Blessy Ibano. And of course, mga katropa, si katropang Larsen Yor! Oh, ito ang katropa din sa may XFM Tagum. Happy, happy birthday! Ug sa tanan nato nga mga kaigsuunan nga nag-celebrate sa ilang adlaw nga natauhan karong adlawa, adlaw Domingo, Pizza Dos, sa bulan sa Agosto. Happy, happy birthday kaninyong tanan from XFM Davao. And of course, here's a birthday song for you.

0: birthday!
1: Once again, happy happy birthday sa tong tanan nga makaisuunan nga nag-celebrate sa ilang adlaw nga natawhan ning adlaw nga Domingo, August 2, 2026.
2: Happy birthday!
1: Oh, diba?
3: Sentro.
1: Alas 12:12 na yun mga katropa. Dinatamag lang ay may galato ng ambaka na to ang Sentro sa Balita ning mga orasa.
3: Sentro sa Balita.
1: By the way mga katropa ha, diri update kita din sa Davao Occidental mga higala kaya nagmando na or doon na gipagula mga katropa ang Memorandum Order number 92. Series of 2026 ang governor ang datong Davao Occidental Provincial Governor nga si Attorney Franklin Bautista mga katropa nga mamahimo nang ibalik mga katropa kining face-to-face classes sa tanan nga mga public ug private school sa tibuok probinsya kini mga katropa nga kamanduan ha. Agipagula kini or girekomenda usab kini mga katropa or pinasikad kini sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao Occidental. Human nasuta mga katropa nga padayon ang paglambo sa kahimtang sa probinsya. Human kini giigo o gidaot yun in town niya kung atong mahinumduman na ito nakalabay nga pag-igo sa 7.8 magnitude nga linog mga katropa. So good thing kini ha. Kaya at least mga igalan na kita yun ang recovery sa ato ang mga kaigsuunan. Noon dili pa man hinoon fully recovered mga katropa apan aduna na ikalambuan mga katropa. So kabahin yun na sa ginasiguro of course ang structural safety mga katropa sa mga classrooms. Sa mga school buildings mga katropa. So kabahin of course ka na sa gi-inspect o gisuta kung okay na ba kini balikan sa mga estudyante mga katropa sa pagsiguro sab nga samtang nagpadayo ng ilang pagtuon dili sila mabiktima ni ini mismo nga mga pagkrakrak paghulog-hulog sa mga debris din ha mga katropa. So good thing ha sa itong magkaigsuunan and of course mga katropa kinipod giklaro mga higala nga alang sa mga tulunghaan management sa tulunghaan importante usab kabayan ni ini nga kamanduan mga katropa ang pagpahigayon sa itong mga kining magtutudlo ni ini gitawag og regular mga katropa nga kining drills no earthquake drills kini mismong flooding drills mga katropa uban pa nga calamity drills mga igala sa pagsiguro ni ini kaandam sa mga estudyante in case nga simba ko lang aduna na po'y muigo nga kalamidad mga katropa.
3: Sentro.
1: Ayan sa Bicas Bahin sa to ang Sentro Balita mga higala.
3: Sentro sa Balita.
1: Ang CHR Commission on Human Rights mga higala. Nasayad ba kamo kung atong mahinumduman ni atong nakalabay nga sona, ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga katropa? Grabe na na po'y tinsyon nga nahitabo nga nung di yun ka na malikayan mga igala. Akong atong mama hinumduman mga katropa, aduna na po'y injured. Kaya, mao lagi kinipong mga nagprotesta mga katropa, pero di pong isuga. Hinoon sila, wala sila nang atake mga katropa. Kaya ila lang, nakahimo sila ninin pisikalan. Kaya agig pagdepensa sa ila mismong nahimutangan. Ang ato pong kapulisan, naghimo lamang po sa ilang tahas sa pagsunod kung unsay kamanduan. So, ang nahitabo ni atong higayuna mga katropa, kung atong mahinumduman, diri sa may Quezon. Adri mismo sa may Quezon area sa kauluhang bahin sa Maynila mga katropa nga aduna gyud intay na hitabo nga tensyon tali sa mga rallyista mga nagprotesta og sa ato ang kapulisan mga katropa. Nahitabo karon syempre kung maghisgot og CHR kung Commission on Human Rights kinsa man ang ilaha mismo nga kini protektahan. Ay, of course, mga igala kining mga rallyista.
3: Sentro.
1: Sabi ba ka mo mga katropa, nga ang Human Rights o ang People's Organization nag-awhag karon na mga katropa ngadto sa Commission on Human Rights sa pagpahigayon ng independent investigation na labutan ni ining giingong pag-abuso ni mga rallyista mga katropa nga giabuso matod pa allegedly sa mga police officers. Atol kini mga katropa silang gilusad nga protesta. Subadungan sa gipaygayong sona ni PBBM katropa ni atong mga nakalabay nga simana magahigala. Kini mga katropa ha, subay usab sa letter nga tukang CHR Chairman Richard Palpal Latok. Ang among grupo mga katropa nagbutyag nga aduna gayoy pattern sa violence. Agoy arbitrary arrest og harassment og intimidation ngadto sa mga nagprotesta mga katropa nga ni Salmut sa maong rally. O gasumala pa mga katropa. Ilapong lakip gilakip sa letter ang kini mismong 51 matud pa nga mga aktivista o mga batan-on nga mga artist. Alakip usab kining mga minors. Mga higala ang lakip matupasan na pailalom niining pattern sa violence mga katropa. Diin na 9 protesters, siyam ka mga nagprotesta ang nagpabilin nga ilalom sa detention or kustudiya sa itong otoridad. Oga subjected matod pa kini sa coercive interrogation. Hinagi sa kapulisan nga wala man lang gihatagan matod pa o kining katungod sa pagbaton sa ilang abogado.
3: Sentro.
1: O sa itong makaigsuunan nga naminaw karon unsay masulti ninyo ni ini mga katropa. Sa kadugay na nga naglungtad ni ini susama nga mga aktibidad. Ang mga katropa ni ini nagkadaiya pa man ang mga aktibidad sa ato, labi na sa ato mga dagkong opisyal sa nasod sa pagpaygayon sa ilang mga pamahayag. Dili lamang kana mga katropa sa sonda sa ato ang presidente, even sa ato ang mga local executives mga katropa. Yun malikayan even sa mga celebrations sama na lamang ni ining Labor Day, Heroes Day, o guban pa nga mga day-day mga katropa. Naagwi pahiga yung protesta. Noon, dili man mali ang ilang gihimo kay nanawagan mang kini o gustisya. Grabe na alang sa paghatag kasulbaran ni ining ilang gipang mulo mga katropa masolusyonan kini sama na lamang ni anang problema sa sweldo. Akining taas ng mga palaliton. Akining uban pa nga mga panaad manggun. Nga manaad manggun niya itong mga opisyal. Nga di man gihapon di ay matubag mga katropa. Aka na maigala si Hinoon. Atong katangan maigala kung aduna ba himuon nga positive akining response. Ang CHR labot sa panawagan na niining maong mga grupo nga paimbestigahan ang allegedly mga katropa nga aduna matulpay na hitabo nga pagpangabuso sa kapulisan sa ila mismong trabaho. Bato ka ngadto sa mga nagpahigayon og rally atol sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
3: Sentro. Sentro sa balita.
1: Oras katropa, alas 12:20 na sa kaudtohon mga higala. Kapitas bahin mga katropa diri sa may Northern Black Sea. Mga higala, nagkataas ang tensyon, labi na kining gitawag og full-scale international armed conflict.
3: Sentro.
1: Ang inyong makita sa hulagway mga katropa, aduna gid intawoy mga nang sunog ng mga barko sa naisgutan ng mga lugar mga ni particular sa may northern Black Sea mga katropa. Uga nunot ni ini may gala ang Department of Migrant Workers kung DMW nagrekomenda na kini alang sa temporaryong pagpahunong sa pagdeploy og mga Filipino seafarers sa maong lugar mga katropa human. Ang gikategorya na ang maong sitwasyon ni ining sa Northern Black Sea nga full scale international armed conflict mga katropa. Full scale meaning to say mga igala di na gyud kana katiaw-tiawan mga katropa. International armed, talking about armed, naglangkob lagi kina mga katropa sa mga armadong kusog mga higala.
3: Sentro.
1: Sumala ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak mga katropa, gimanduan na niya ang tanan ng mga ship manning agencies nga dili sa mag-proceed sa ilaha mismong mga barko nga nag karga o partikular mga katropa o Filipino seafarer sa maong area. Hinihuman usab na kadawat mga higala ang maong ahensya o security assessment sa GICAN sa both DFA, so Department of Foreign Affairs, o sa Department of National Defense. Nga sumala pa mga katropa na establish matud pa ang kini usa ka full-scale international armed conflict sa naisgutan nga lugar. Sumala ni Kak Dak mga katropang maong advisory ngadto sa mga ship owners ug sa mga manning agencies tumong niini aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga Pilipino. Nga labi na mga katropa nga naapagyapon ng uban na napatay mga Filipino seafarers na nagpabilin sa Black Sea mga katropa. Lakip na din ha ang at least ana sa 180 ka mga seafarers nga anaa asa 12 ka mga barko sa baong lugar mga katropa. Ato sa ato makaigsuunan nga aduna pay mga miyembro sa pamilya nga nagpabilin sa maong area mga katropa. Kumusta ha in town? Ilabi na pakig-alayon kamo kanunay sa DMW and I'm sure mismo ang ato ang hingtungdang ahensya kanunay nga naga-communicate sa atong makaigsuunan. Labi na sa mga pamilya nga grabe in town ang kabalakan ni ining mga panahon. At ang ilamang ang dugang pa mga updates nato ni ana mga katropa kay ato nang subayon kumusta na ang sitwasyon ilabi na ni ining Northern Black Sea nga sa kasamtangan gilantaw nga concerning ang panghitabo gumikan ining gitawag nga armed conflict mga katropa.
3: Sentro sa balita.
1: Alas 12:23 na mga igala, maayong od today kang Ma'am Thea Alcaraz. Sayang minsay mga katropa, have a blessed Sunday katropang Marvin ug sa tanang mga katropa sa XFM 89.1 Davao. Ayan! Dagang salamat Ma'am Thea Alcaraz ug sa Alcaraz family, maayong od to kanyong tanan mga katropa.
3: Sentro sa balita.
1: Ayan, dugang sa tong sentro sa balita mga katropa. Kini mga igala kay kung inyong mahinumduman ha na imo putrong kontrobersyal ang kini mismong kaso nga gitubang ni Revilla mga katropa. Former Senator Ramon Bong Revilla, nasayod ba kamo nga ang iyahang kaso mga katropa kay naglangkob kini ani adto mismo nga gitawag og malversation case og laki pa niining plunder og graft cases mga katropa. Apan gumikan lagi niining akusasyon ang nakadali matod pa kini si ang kanhi senator mga katropa og anaa sa 124 million pesos
3: sentro
1: kadako ni ana mga katropa. Apan gumikan lagi nining availability kining gitawag og bail bond mga katropa. Ang kani senador mga igala naka-bail kini, naka-piansa kini. Ay gamay lang naman ang piansa. Nalang man mga katropa sa 1 million pesos.
3: Sentro.
1: Mga katropa kana mismo ang gipiansa sa kani senador alang sa iya mismong malversation case mga katropa. Apan sumala sa ombudsman mga igala nagpahimang no kini nga bisan pa man na sumala mismo mga katropa ni ombudsman Jesus Crispin Remulla nga bisan pa man nakapiansa ang kani senador na apasay dapat bayran ilabi na matod pa ang kining civil liabilities ni ini nga nagkantidad ngadto sa kapin 124 million pesos.
3: Sentro.
1: Kini mga katropa ha, kay kung ato may numruman, nagawas kang former senator Bong Revilla. Alakit ni ining gitawag og biggest three. Mga katropa, mga dagkong tao mga katropa, mga dagkong opisyal sa ato ang nasud mga igala. Sama na lamang ni Revilla, Jinggoy Estrada o Juan Ponce Enrile. Mga katropa nga kini sila huwag gipang akusahan nining kasong plunder, graft o naaresto mga katropa gumikan sa aligasong paglimas nining hundreds of million pesos nining gitawag nga pork barrel kickbacks gikan sa negosyanteng si Janet Lim Napoles.
3: Sentro.
1: Mga katropa, kung asa nanukad kining naisgutan nga mga kadagko nga mga salapi mga igala. Pasulok bitaw nagdugo mga katropa. Bitaw nga gitawag nga kining mga faithful kaayo nga makaigsuunan natong Pilipino nga mubayad sa taxes mga katropa. Panggipaong kaw-kaw lamang ni anang naisgutan nga mga dagkong tae. Ay, dagkong taro dahi mga higala. Ka na mga katropa ha. Yun, kini mga higala, kay di man na mahitabo nga mga presyo ka na. kung walay igo ng mga ebidensya, mga katropa. Meaning to say, dakog porsyento nga gihimo yun ka na nila mga higal.
3: Sentro.
1: Now, sa may inyo masulti ni Ana, mga katropa, halay padangat diri sa ato ang pagpanagwan-uban, mga katropa. Oras sa ito may galalas 12:27 na yun sa kaudtuhon, mga katropa. By the way, maayong paglantaw, pagpaminaw sa itong mga kaigsuunan nga nakatune in gyapon diri sa ito ang XFM 89.1 Davao, katropa, mga higala. And by the way, ato siyang abakan, madalikyatan nato, mga katropa, kining sitwasyon dahi sa itong panahon sa ito ang nasod Pilipinas.
3: Sentro.
1: Oy, paminaw mo, mga katropa, kay ang DOST Pag-asa nagbutyag! Mga katropa, aduna intawoy duha ka mga bagyo ang ania karon sulod sa tong Philippine Area of Responsibility.
3: Sentro.
1: Karong adlaw nga Domingo, Agosto 2. Padayon nga ginamonitor sa DOST Pag-asa kining Tropical Depression Luis.
3: Sentro.
1: Nga kanhi gitawag kinig Low Pressure Area 07F. Nga panay gimonitor nga niya karon na sulod sa Philippine Area of Responsibility kun par samtang ang tropical cyclone bagyo gyapon ni mga katropa nga gitawag TC Dolphin. Uy, di basta-basta ka-cute mga katropa ha, tropical cyclone Dolphin padayon ang paghinay ni ini ngadto na kana sa typhoon. Oga na monitor nga nagpabilin kini mga katropa sa Tropical Cyclone Information Domain sa Pag-asa, mga higala. Karon ang pangutana, asa man kini nahimutang ni ining mga higayuna. Subay mga katropa ha, sa ninilamang buntag nga kining bulletin sa Pag-asa ang kini naisgutan nga Tropical Depression Luis. Nahimutang kini mga katropa na locate kini ana sa 400 km east. Mga katropa sa Quezon, mga higala, samtang ano na kini dalang hangin nga 56 km per hour ug hagros nga 70 km per hour nga nagpadulong kini ngadto sa northwest ward sa gihinayong 15 km matag oras, mga katropa. Samtang ang Typhoon Dolphin ani kanina himutang mga katropa sa 3,285 km east of kining extreme northern Luzon, mga katropa. Or eastern northern Luzon, mga higala. Ngayon na kinidalang hangin nga 175 km per hour o gagurus nga 215 km per hour. Di kakumpiyansahan kini, mga katropa. Samtang nag-aginod kini ngadto sa west northwestward nga dunay dala or sa gihinayong 25 km per hour, mga katropa. Amping-amping kanunay sa itong makaigsuunan ha, nga posibleng makatagamtam nining epekto sa naisgutan nga duha ka mga bagyo nga nag-aginod diri sa ito ang nasud Pilipinas, mga katropa. Of course, itong pagbalik may gala ito ning isgutan, mga katropa, kay sumala sa Department of Education. Uy, mga igala na himo na matod pa nilang napalesen ngadto sa 57% ang

0: Oy, paminaw mo sa itong mga vloggers din ha. Sa mga minor de edad o sa itong mga content creator nga nagalambigit nini mga minor de edad mga katropa sa ilang mga content nga nag-viral para yung nag-viral karon mga igala. Paminawan ninyo unsay mga advisories, unsay mga regulasyon nga gipatuman karon sa DOLE. Aron malikay kamo mga katropa nini posibleng nga mga silot kon galing magmalapason ka mo ni ini mga katropa. Ato nang isgutan sa itong pagbalik kuman lamang ni ining pipila ka mga pahinumdom mga higala. Oras na to katropa, alas 12:32.
1: Time check brought to you by
2: Send Money Abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H Prada

0: O ang galon, galon sudlag tuba. Ulutan ilaga, kagsingko ang hiwa. Ang hiwa, kaluoy siya baki, gikulatag butiki. Ay.
1: Sentro.
0: Alright mga katropa, balik ta mga igala, alas 12:37 na yun taon sa kaudtohon mga katropa. Ayan, maayong today sa mga nagpadangat silang mga mensahe from Texter 144. Sumala pa niya. Nyala, kaya medyo na sabi niya. Ay, ayun! Mga katropa XFM, Great Kudri. Great, ha? Di basta-basta nga great, ha? Great Kudri sa Jensen Andini from General Santos City. Salamat XFM Davao. Yun! Dagang salamat sa pagtimbaya, Ma'am Andy. Alright, mga katropa. Of course, si Sir Harold Salang watching from Purok Tres, Camansin, New Sambog, New Carilla, Davao del Norte. Alright! Of course, dagang salamat, Listening Radio. Yan, salamat sa paglantaw sa itong Facebook Live o pagpaminaw. Pag-tune in kanunay sa itong XFM 89.1 Davao, mga katropa.
1: Sentro.
0: Oras na ito, mga higala, alas 12:38. Oy, by the way, mga katropa, sa itong mga kaigsuunan nga naniud na, nagsima-sima na ning mga orasa. Ayaw kalimot, mga katropa, sa pagbare sa inyong mismo mga pagkaon. Kini nga healthy nga kape. Kaya itong mga kaigsuunan, ha, nasayod ba ka mo nga medyo init-init ba ya? Ato ang sitwasyon sa panahon na niining mga orasa. Oy, kumusta man sa itong mga kaigsuunan nga nagbiyahe, naka-tune in kanunay sa itong mga taxi drivers, ha? Nagang salamat sa pagpaminaw kanunay mga taxi drivers. Labi na sa itong mga X-Force din, ha, mga katropa.
1: Sentro.
0: Oy, update na kita, mga katropa, kay niining nga orasa. Ang mga igala, ha, as of this alas 12 sa kaduhon, sumala sa CDRMO Davao, nitong-tong na. Init mga katropa. Alas 38 tan awar, ha? At 38.1, 38.1 degrees Celsius na. O ananak kini sa extreme caution mga katropa, ang atong heat index sa atong syudad sa Davao
1: Sentro.
0: And of course mga katropa, nagpahinmang no ang ato ang otoridad ngadto sa publiko nga ang kini mismo pag mahimutang dehydrated mga katropa, posible kini mo sangko, labi na kung ma-expose sa kainit mga higala, posible kini mo sangko sa heat cramps, heat exhaustion mga katropa. Oga, kung magpadayon gyapong pagpainit, posible kining musangko ngadto sa heat stroke mga higal.
1: Sentro.
0: Amping-amping sa itong makaigsuunan dira nga nagngut-ngut ng tangkugo. Ang mga katropa, ayaw ito ang pabulad o maayo. Labi na sa itong makaigsuunan nga single. Ay, minod mga katropang marbe. Ay mga katropa, amping-amping kanunay, ha, ayaw ito ang pawalag tubig mga katropa. Aron malikay yan ini mismong heat-related illnesses mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 12:41. Ako mga katropa. Ito pang marpinakulang ka o paniudo? Malang taon ko taon-taon mga katropa. Importante mapadangat din ha kaninyo ang mga update katikaran sa tong palibot sa tong nasod Pilipinas mga higala. Ito maglangay mga katropa, ha, kaya ito nang ambakan atong hisgutanan na niining mga oras.
1: Sentro.
0: By the way mga katropa, ang Department of Education nag-ingon kini nga nahimo nila pagpaubos ngadto sa 57% mga katropa ang paperworks alang sa ato ang mga magtutudlo. Kini mga katropa ang pangutana, ang tanong mga higala. Grabe ha, mura mag nagpadaog katropang Marben, di ka basta-basta. Ang pangutana mga katropa. Nabati bagyod kini sa ato ang mga kaigsuunang mga magtutudlo.
1: Sentro.
0: Kaya nasayod ba kamo mga katropa nga natay mga higala manggod nga mga teachers mga katropa. Atong gipangutana nga ma'am sir. Kumusta man, ha? Ana sila kita kani daghan ako uban. Mga katropa, kay maghunahuna pa sila gimog lesson plan. Napay mga estudyanteng badlungon! Gidugangan pang paperworks mga katropa. Napay mga documentations nga kailangan nila biyaan unang ilahang mga klase. Magbili lang sila mga activities sa ilang mga estudyante kay na ay gipaapas nga mga documentations, mga papers nga trabahoon mga katropa. Ang hinungdan, ang resulta, napasagdan ang mga estudyante dito nagkamuritsing na to dito mga katropa. Ayaw ba na itong mga kaigsuunan din na, hang? I'm sure. Nabati po ni sa itong uban na itong mga kaigsuunan mga magtutudlo mga igala. Hindi karon ang gipasiugdas Department of Education mga katropa. Kay sumala mismo sa DepEd, malampuso nilang napakunhod ang paperwork sa mga magtutudlo sa tibuok nasud Pilipinas. Sentro. Kini mismo mga katropa, sumala mismo ni DepEd Secretary. Kini mismo nga Secretary Anggara mga katropa nagbutyag nga target sa DepEd nga protektahan ang teaching time. O pasagdan lamang ang mga magtutudlo na magtudlo sa mga tulunghaan, inay mga katropa ginakonsumo sa oras. Nga instead magtudlo, ginakonsumo tungod sa ilang paperworks mga katropa. O natong giingon mga higala. Dugay na actually na siya, no? I'm sure atong mga kaigsuunan nakaila mga katropa nang resign. Kay wa na sila nakasabot anining sistema sa DepEd noon na may uban mga katropa nga kaya ra labi na katong bata-bata pa pero katong mga medyo edad-edara na di na intawon makakaya hinungdan nga napugos intawag resign mga katropa. Kay mga sakit naman sila. Mao pa ilahang mas stress pa sila ni anak mga igala. Kininga ako ni apasod kay wasin urjang dada po yung mimo mo gala. Mga katropa ha, sumala pa. Nga kabahin matod pa kini sa nasa 5,000 ka mga administrative officers o project development officers mga katropa ang ang kini mismong manduan or mahimo ng atasan alang ni ini mao imo trabaho mao ni nindot. Mao na inindot mga katropa, duga nga employment. Alang sa to ang mga kaigsuunan nga kining gitawag og non-teaching personnel mga katropa. Kaysa naman ipansak tanan nga do sa mga teachers. May giingon mga katropa nga unsa naman lang amiani ha? Uban mga magtutudlo mo ingon na nga unsa man ni magtudlo mi ani or magtrabaho sa opisina may pag nang-apply na lang ko sa opisina ani. Kung mauhon. Kana mga katropa, good news kini sa atong mga kaigsuunan ng mga teachers. Ilabi na kung pakusgan pa sa DepEd ang susamang mga pamaagi. Mas nindot siguro mga mamog kining sa ato ang DepEd ha. Kining mas kung na may paperworks ginagmay lang ha? Lakip na din na mga katropa pag himo grado. Kana may gala og uban pa nga kini mismong mga basic nga mga requirements. Alang sa atong mga kaigsuunan, but of course, mga katropa, provided ha, kung wala o nakining paperworks sa itong mga teachers, i-monitor po kay Basin unyag naglingaw-lingaw, nagpa-haruhay na po na in town dito. Kana mga katropa ha, ito ang akining lauman, no? Akining dugang pang mga pamaagi sa DepEd. Ilabi na, kini ang pinaka-concern ako nahuna-huna dahil mga katropa. Nga kung magpadayong kining less paperwork sa itong mga magtutudlo, I'm sure, I believe mga katropa, malikayan na kining rampant nga bullying sa pipila ka mga tulunghaan mga katropa. Masiguro nga matutukan kining good morals and rice cooker. Right conduct na ay mga katropa. Ang mga igala ha, kining GMRC. Money, gireklamo na baya sa uban ng mga, actually, bisan ako nakamatikod, no? Sa among panahon kani adto. Ay nako, ay paila katropang Marben. Bata pa man ito ang kakatropang Marben. Sa among panahon nga kay ako part man ko sa millennials mga katropa. Kinilang kay ang ubay-ubay baya sa mga Gen Zs karon? Makasugat og magtutudlo. Sipatan pa. Napay uban mga katropa, mangyamid pa in tawon. I'm hoping mga katropa nga dili in town ka na ha, dili in town ka na halos sa mga estudyante ing ana mga pamaagi no. Kami ta magsugat teacher, baliwala lang. Kung sa mga binar ka na, kulang na lang mga katropa. Ingon, hey, bye. Awa mga katropa. Kaya mga igala, kailangan na ibalik mga igala pukusan sa ato ang DepEd, no? Sa mga tulungaan mga katropa, ilabi na sa mga magsugod sa elementarya mga katropa. Kay once dili na ma-practice manggod sa ilaha. Pag abot anag high school to colleges mga katropa. Wa na samantawag anak na labi na kanang mang bless, wala na kay naron mga higala. Talagsa na lang kay ka mga kitag naga-bless nga mga bata ngadto sa mga katigulangan mga katropa. Oh, kung sumala pa ni DepEd Secretary Anggara sani Anggara mga katropa nga kabahin matod pa kini sa reforma sa DepEd samtang ginapaayo mga higala ang pagprotekta. Labi na mga katropa, dili lang sa mga estudyante, ilabi na sa itong intaw mga kaigsuunan, sa itong mga magtutudlo mga katropa. Kanabitaw naas sa ila ang passion nga mutudlo. Pero napakgang medyo na fade o ginay-hinay tungod ni ining sa kadaghan o mga paperworks mga katropa. Hoping ha nga dili lamang ka na sa mga public institutions, sa mga public schools mga katropa, even sa private schools. Kaya na ako'y nasairan ha? Na ako'y nasairan nga pribadong tulunghaan. Nga ang teacher sa alos wa oras lang sa udto mga katropa, na nalay 15, kulangon pag 15 minutos, maniudto mo pa hulay pag itintawa. Ay gihatagihansak na kay nag-budget lagi yung swelduhanan mga katropa. Sentro. Gihansak sa magtutudlo. Kining daghan kay mga grades ang gipangpungsisok ngadto sa usa ka magtutudlo kay nagbudget nga basin mo gasto na pug pagdugang magtutudlo mga katropa. Hinungdan nga di magdugay mga higala ang kini mismo nga pag bisnapantong labi na kini mga bagong graduates, pasyon na ako nga magtudlo. Ala sige mga katropa, bahala na, sakripisyo din, sakripisyo din na. Gihatagan, gigabanatan po, ganahan pong tulungaan mga katropa. Aka na mga igala, hoping mga katropa, mahatagan kini dakong pagtagay sa atong DepEd nga mamonitor. Kanunay kini mga private schools mga katropa, nga daw na abuso na intawon. Dili lamang sa mga private schools. I'm sure dili kayo siguro concern sa mga public schools, pero sa private schools nag-exist kini sa uban mga katropa. Hoping ha sa tong kining mahatagan kinig intawong pagtagan ma-monitor ug mahatagan kinig action kay luoy intawong kay mga teachers nato mga katropa. Muuli sa balay, wa na. Kanabi taong term mga katropa nga imbes muuli sa balay kay kana makaatiman pa sa pamilya, labi na sa mga ina kababai mang jud kadaghanan sa tong mga teachers. Uli sa balay mga katropa, wa na hagba na diretso kay perting kapuya mga higala. Sentro. Mga gitingon mga katropa, unsao na lamang paghatag o pagtagad ana sa ila mismong mga anak. Ang pamilya ang tulong ang panimalaybaya ang pinakauna nga institusyon ang dira magsugod ang edukasyon mga katropa, mismong ikaw nga teacher. Nahatag ni mo halos tanan oras ni mo sa eskwilahan mga katropa. So, kana may galaha, para sa ko a good thing kini nga pamaagi karon sa DepEd nga 57% na ang nabawas nga paperworks. Alang sa paperworks mga katropa ngadto sa toong mga magtutulog, hoping nga ma-hit ni ini mga katropa ang 100%. Hindi po pwede 100% di ay. At least mga katropa mga 75% mga higala. Gaan-gaan na sa to ang mga teachers mga katropa. Kana ako ang nakita may galang epekto or mahimong resulta kung magpadayon kini di na kay mabisi sa paperwork sa itong mga magtutudlo, mapukusan ang kinipaghatag og intervensyon, ang paghatag pagtagad ni adtong mga bully nga mga estudyante. O mapukusan mga katropa nga ma-build kini kabahin ba yan ang sige pukusan kini sa itong gobyerno. That's why dako og na budget sa edukasyon ang mahatagan mga katropa o kinibitawang standard nga pag akining educate no ang ato ang mga kabataan. Pero ang mahita mo gumikan sa paperwork, di na kayo mahit mga katropa. So kana importante ka, that's why nga makita po nato importante yung face to face class kaysa kining modular classes. Kay lahi ang pagtuon kung atubang-atubang sa magtutudlog mga estudyante o kung modular lamang mga katropa. So kudos atong DepEd ni ini mga programa nila sa pagpalambo pa ni ining sistema sa pag-edukar ang mga katropa sa mga kabataan ug ilabi na sa paghatag kahupayan usab nga makapokus of course dapat ang mga teachers sa pagtudlo ingon nga mao kanay naguna nila nga tahas ingon nga mga teachers kanang term nga teachers mga katropa. Sentro. Alas 12:52 na mga higala. Oy mga katropa, maayong udto day may paglantaw Sir Erwin Ala di basta. Ayan, good afternoon po. Ay, grabe ka smile. Smiley kay si Sir Erwin, ha? Dagang salamat, Sir Erwin, sa pagtanaw diri sa tong Sentro Weekend, sir. Ayan, mga katropa, sa pikas bahin, mga katropa. Sentro. Adugan sa tong isgutan na may gala ang DOLE kong Department of Labor and Employment. Mas gipahugta nila karon mga katropa, mga pamaagi aron maprotektahan ang mga minor de edad, ilabi na kini mga nag-edad 15 anyos paubos mga katropa nga malambigit na niining ilabi na sa pagkalambigit niining mga online entertainments mga katropa, ha? Sa itong makaigsuunan ng mga content creators din, ha, mga vloggers, mga igala paminom kay nagpahimangno ang DOLE labi na ngadto sa mga ginikanan o guardian na siguruhon ang proteksyon sa ilang kabataan, labi na ni atong mga nag-edad 15 anyos paubos. Labi na ni ining pag-participate sa public entertainment o kining information activities, pinaagi ni ining mga film o kanabitong mga salida-salida mga katropa, kining teatro, radio, telebisyon ug uban pang porma sa media mga katropa or kanabitong mga pamaagi sa pag-inform or pag-pasundayag ngadto sa publiko mga katropa. Sumala ni DOLE Secretary Francis Tolentino, pinasikad mga katropa sa iyang gipagula nga Labor Advisory Number 12 Series of 2026. Kini subay mga katropa sa Republic Act Number 9231. O kini mga katropang providing for the elimination of the worst forms of child labor mga katropa and affording a stronger protection for the working child. Ang pag-aminda matod pa niini ang purpose mga katropa. Subay kini sa special protection of children against child abuse, exploitation and discrimination act mga katropa nga naghatag og proteksyon particular sa mga edad 15 anyos paubos nga mga kabataan mga higala ilabi na gikan ni ining pangimpliyo shall not be employed mga katropa, no, except paminaw mo mga higala kung ang bata nagtrabaho ubos direkta mga katropa sa responsibilidad sa iyang ginikanan or legal guardian o only members sa iyang pamilya mga katropa pwede ra kana gitugutan kana samtang lagi pusab sa gitugutan mga katropa ang kining pagpang-impliyo or kining paggamit ni ining maong minor de edad sa pag-participate sa public entertainment or information mga katropa o kining kung gikinahanglan mga katropa. Kana, mga igala, lakip na siya gitugot. Wa na gibawal mga katropa. Samtang mga higala dugang sa maong advisory dated July 21, dugang ni ini mga katropa nga ang employer kinahanglan i-secure una ang work permit gikan sa DOLE aya i-engage siya ngadto sa pagserbisyo ang maong bata kun minor de edad mga katropa. Sentro. So kini mga higala, naapagyud mga katropa. Subay sa DOLE Department Order Number 65-04. Ang kining maong phrase mga katropa. Gipasabot mga higala nga kun galing mga katropa ang maong minor de edad i-hire o i-engage kini sa content creation din hinata mga katropa, ha, ang DOLE nagbutyag nga ang working child permit gikinahanglan kini kun galing ang maong bata ora kining activity matunong sulod mismo sa coverage sa item number 1.1 sa Department Circular Number 2 Series of 2018 mga katropa. Unsamanay naglangkob din na mga katropa guidelines kini sa pag-issue og work permit alang sa mga minor de edad 15 anyos paubos mga katropa. Og dungan usab niini kung ang bata nagtrabaho direkta sa sole responsibility sa iyang ginikanan or legal guardian og ang trabaho related kini sa public entertainment or information. Bisan pa man mga katropa nga for traditional media or online media kini mga katropa, ang parent or ang ginikanan o ang legal guardian kinahanglan naka-standby kini mga katropa ingon nga accountable party ubos sa RA 9231 mga katropa. Buot pasabot kung naaga ni mahitabo din ha nga irregularity mga katropa, lakip sa manubag ang iyaha mismong ginikanan or ang iyang legal guardian mga katropa. Sentro. So bantayanan kini sa tong mga kaigsuonan din ha. Basin mahikurat na lang kamo mga katropa kay naganahan na mo ga apil pa apil-apil na ana mismo nga mga kabataan sa inyong mga content mga katropa. Unya wala pag yun entire permit mga katropa. Nako. Akin na mga igala ha, pahimang no alang sa to ang mga kining content creator o guban pang kini mismong online platforms mga katropa nga naglambigit ni ining 15 anyos paubos nga mga kabataan mga katropa nga tumanon kini mismong regulations gipagula sa DOLE mga katropa. Again, akong usbon mga higala, no, kay purpose ni ining regulasyon aron sa pagprotekta sa katungod o labi na sa kining welfare sa mga kabataan mga katropa, sa pagsiguro nga dili usab nga kinibitaw nga gitawag or kinipagsiguro sa safety sa ila mismong identity, sa ila mismong dignity mga katropa. And of course mahataga gustisya ang ilaha mismo matawag naman nag-service mga katropa. Dapat na apoy tukma mga higala nga kining kinibitaw nga tawag ana oy suhol ora kining salary kana tawag sweldo kay ngalan ma consider man ang mga katropa nga business bariha or kinibit mismong employment mga katropa. So again mga igala, pahimang no mga katropa, subay ni ini nga ang public entertainment or information labot ni artistic, literary o cultural performances sa alang sa mga television show, radio program, cinema or film, theater, commercial advertisement, public relations activities o mga kampanya, lakit na kining print materials, internet o uban pang media kini mismong outlet services mga katropa. So you know, nag-depende na kana mga katropa kung ano na siguro'y gitawag nga kining willingness. Sila mismo ang voluntaryo mga higala. Kanang bitaw nga sa pag-promote, mismo mga information, sa pagpadasig sa mga kabatanunan, ug uban pa mga katropa. Pan basically, mo kining mga rules o regulations karong gipagula sa DOLE nga at least kinahanglan na ay permit. Labot ni anak mga katropa, labi na kung sugdo na sa pagpatrabaho ang mga minor de edad, taliwala pa man sa kabata paniini mga katropa, apanaan ay mga potensyal sa paglambigit sa online kinimismong platforms. Labi na talking about pwede na kay sila maka-income, pinaagi ni ana ilang mga talento, mga skills mga katropa. Provide lamang, pangayo lamang og permit sa DOLE mga igala aron dili kamo masingil pag-abot sa panahon mga katropa. Sentro. Oras nato mga higala, ala una uno na gyud mga katropa. Asa to makaigsuonan karon nga naminaw. By the way mga katropa, labi na sa to makaigsuonan nga ganahan kaayo kaon-kaon, labi na talking about birthdays. Ayaw kalimot sa pagtumarog Zanton Plus Gold mga katropa. Kaya kining Zanton Plus Gold gama kini sa 100% extract supplements nga natural ingredients kini mga higala. O natural ang mga ingredients ni ini. Kaya aduna kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Asa man mo mangita ni ana mga katropa diri ra na sa Zanton Plus Gold. Kini nga mga ingredients mga katropa, I'm sure na pamatud-an na kini sa mga eksperto nga dakong ikatabang mga higala sa pagpanindot sa ato ang panglawas, ilabi na mga katropa sa pagsiguro nga ana agayod sa tukma nga function ang atoang mga organ sa atoang kalawasan aron dili kita basta-basta mataptan ug balatian mga katropa. Palit ka mo nini atong Zanton Plus Gold, mga higala sa nagkaniyang butika sa inyong mga lugar. Talking about mga butika, asya man na pwede mapalit ka tropang Marvin. Dili sa Davao City, mga higala ha, available kining mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Mga katropa din sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Userl Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, and of course available sa kini mga katropa sa Tesco, Butika Navares, Mental Relocation, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy ug Princess Dish Kabantian. Sentro. Ayan mga katropa, nagang salamat sa itong mga kaigsuunan nga nagawasubaybay na ining mga orasa before tamo. At tapos atong programa, ito siyang ambakan kini, ang ato ang mismong trending balita.
1: News, hot, hashtags, intriguing, unsa di ay ang trending?
0: Atong trending ning mga orasa mga katropa. Oy, by the way, adunay rider kini nga unsa may tawag alin. Ay, uban nga mga komento ni ini mga katropa, nagbutyag nga, maulagi, paatsyop manggod. Mga katropa, ang uban po ni ini may gala, naningkamot yun in town na mga katropa, no? Naningkamot daw kay para makalabang o dili mahasol kung galing mo taas pag yun hinoon ang tubig sa sapa mga katropa. Atong siren kay naay rider mango, naningkamot nga makatabok. Ang nahitabo, napakyas kay kalit ni kusog ang sulog sa tubig. Hinungdan, resulta mga katropa perting gubaas sa motor mga higala. Atong tanawon engineer. Oh, medyo kusog-kusog na ni gamay, ha? Kana lang kay na ungot mga katropa. Tuara, naungot.
2: Iyay ka.
0: Awa, tanawang nag-video. Dari ko nalingaw siya nag-video mga katropa. Ha, paminaw, ha? Imbis maluoy. Oh. Tuara, agoy, agoy. Agoy ka delikado. Oh. Sa atong mga... Oh, tuara. Oh. Actually, kana mismong nag-video mga katropa, ha? Oh, hinaya na to gamay ang audio engineer, ha? Kini nga sitwasyon sa itong makaisuunan nga naminaw karon sa ilang radyo. Dako, lapad-lapad ni siya nga sa pa, mga katropa. And na ay nakatukod nga dike mga higala. Pero na ay pwede maagian alang sa itong makaisuunan nga namutabok nga motor, di na, mga tao nga mulabang mga katropa, ang insidente mga higala. Natala kini sa dakong dike diri sa may Balunto, Labangal, General Santos City. Talking about Jensen, isa po kining Jensen baya mga katropa. Kining ginakusog baya ni igo ni ining kusog nga mga pag-ulan mga higala. Kini nga insidente natala mga katropa ni ato mga nakalabay nga simana. Og ang insidente mga katropa, ang kining driver, rider ni pugos kining tabok. Apan wa gidiya or kining pakyas nga nakatabok kay na timing sa lawm-lawm nga bahin og wa nakasugakod ang iyang motor. Habog-habog kini iyang motor mga katropa, ha? Habog-habog ang motor and then dito nalubog iyang gipugos og kuha mga katropa kay syempre sayang kay baso niya kabahin sa iyang pangunubuhian mga katropa unsaon na lang iyang gipugos wa damha ni kusog bitaw ang tubig sa sapa. Siya mismo mga katropa hay nako ni action og kawala mga katropa intawon. Mga higala dito grabe bisan ako nagtan-aw nako agoy agoy agoy nga ano mangung imo pang gipugos intawon dira sir. Ona mga katropa na ay mga instances manggod nga mismo kita. Labi na kana bitawng gitawag mga katropa nga masayangan ta sa atong mga kabtangan nga gipundaran intaw nato mga higala. Apan kung kana lamang ang hinungdan nga mabutang sa risgog delikado ato ang kinabuhi, mga katropa huna-hunaa. Kana mapulihan ra na intaw nga mga butang. Pero ang kinabuhi di na gyud intaw mauli kung maoy mawala mga katropa. So ang sitwasyon sa maong driver mga katropa, rider, hapit gud in town ni Lamuna. Gilamoy ni ining maong tubig sa sapa mga katropa, maayo na lang. Kay nakaguni. Actually, lapukon pag gud in town kini nga baha mga katropa. Oga dito, grabe ang kakulba. Pero relax lang nag-video mga katropa, ha? Di basta-basta ang kaisog. pa iyang gibutyag nga. Pinilit pa kasi. Tanawa! Kana mga igala, instead nga tabangan dahil na tumakaigsuon nga nagkinahanglan, inay nga magbidyo-bidyo mga katropa, mas maayong tabangan dayon. Maayo na lang na i-concerned citizen, lalaki mga katropa nga ni-extend dayon sa iyahang kamot o dito na bira ang maong driver, wala intaw na kining anod niining naisigutan nga sapa mga katropa. Kay kung maanod sa sapa, talagsara mga katropa ang kinabuhi nga masalbar mga higala. Maano mga katropa, ay tanawa lagi ha? Ano mga katropa nga sa tumakaigsuunan na kung makita nga delikado na ang sitwasyon sa inyong area, labi na ning mga panahon sa ting-ulan mga katropa. Ayaw in town pugsa mo na igingo nila, ayaw pugsa kay magdugo. Ay! Lahi manda ay itong mga katropa. Tinga na mga igala, amping-amping kanunay sa itong mga kaigsuunan. So kana nga ma kinimismong video mga katropa sa social media na himo kining viral, daghay mga nagpadangat, nagpadayag sa ila mismong ka dismaya. Kay nga nung gipugos pa sa rider, samtang ang uban nagbutyag, nagpadayag sa ilang kaluoy kay unsaon na lang. Naning kamot in town ang rider nga makatabok aron dili malangan, dili in town na kinimismong kung unsa man ang kining kahasol nga mahimong sangputan kung di makatabok sa maong sapa mga katropa. So, nasiklaseng reaction in short ang nadawatan sa maong rider mga katropa. Hinoon, anakin ni sa luwas nga sitwasyon. Samtang iyahang motor nga na lumos, mga katropa nakuha na recover ragikan sa maong lugar. Apan iyahang pantalon perting pagkakos nagikunis-kunis mga katropa. Ang mga igala, amping-amping sa itong makaigsuunan, mga igala ni ini mismo mga nasinati, labi na mga pag-ulan-ulan na nasinati sa ato ang nasod Pilipinas mga katropa. Sentro. Wanagit kita'y igong oras mga katropa sa itong pagpanaguban uban mga higala. Dagang salamat sa mga padayong nga nakatune in diri sa XFM 89.1 Davao City mga katropa ug naglantaw sa tong Facebook Live mga higala. And of course, atong makaigsuunan at tangi ang dugang pa nga mga programa sa XFM Davao. Labi na ang mga musika, mga sunata. Nahatod kaninyo ni DJ Arky, Ichiboy Arky. Kana mga katropa, ato ng atangan mga igala. And of course, mga katropa, dugang pa nga mga katikaran sa ato ang nasod Pilipinas, local, regional, national, international. Subaybay ato ang XFM Davao Katropa Digital alang sa dugang pa nga mga updates mga katropa. Wanagi kita igong oras sa itong pagpanagwan uban mga higala sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Of course, mga katropa, kinitong programa gipalihon kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbomen Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, Oga, Zanton Herbal Oil, and of course, ato ang bag-ong kape, ang Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Uban-uban na sabta ninyo sunod higayon mga katropa, and possible makauban nato din na si katropa ng Andy Causona mga katropa. Akong usbon sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas sa ngalan ni katropa ng Andy Causona. Ako inyong nakauban ning mga orasa katropang Marvin Ebano ning Centro Weekend August 2, 2026 mga katropa. Kung ako magaingon, kamatuuran ang sandiga. Centro. Oras na to katropa, ala una jazz na sa hapon.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
8: Exciting!

inihipan ng sariwang hangin. Sa aking kubo'y may paraluman, sa aking puso'y nakalarawan, at sa pagtulog ay mayroong rosas.

pangkaraniwan. Di man Kastilyo, ngunit paraiso. Kahit na mukhang bahay-bahayan, ang aking kuboy isang tahanan.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Excited.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Santo Plus Gold!
5: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santo Plus Gold!
6: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santo Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, hapdo sa kuntiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santo magabi, buntag na po, walay, halang mo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
7: Santo Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santo Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Perme gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Ang pakusog.
12: Turbo.
13: Ang pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Seven Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Dali na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
16: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
20: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: sakit nga insomnia, lisod makatulog o uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Kay lalaki gud ko, pero usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: the secret of health.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Τα Κλάρεξ ανά
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarets, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Extra Drive.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol, para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay ng gidaladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and

0: Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
5: Exciting.

0: bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong servisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
9: Santone Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
14: Kaklarex, Ana!
15: Exciting!
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Kaklarex, Ana!
17: Exciting!
15: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Time check is alas 7:02 na sa kagabihan.
2: Life Talk with Angel Hill, skin therapist, beauty, health and wellness.
3: Health and wellness.
2: O garon ania ang inyong angel.
3: Angel Hill.
1: Ayan, maayong gabi sa tanan. Marag, ayan. Maayong gabi sa tanan. Happy Sunday on. Kumusta mga katikaran karong mga oras, ha? Nanapot kita sa itong programa, Life Talk with Angel here. Beauty, health, and wellness tayo mga katropa. Karong oras, alas 6 hanton. Alas 7 sa kagabihan. Nindot ni karon na to ang topic mga katropa, no? Asa na ito ang ano-ani. Balik ako, dili sa ako ang...

0: Kumusta ang atong pagsimba karong mga ano? Or nakasimba ba ta karon mga orasa? Or ganilang morning nag sa mga Catholic nag first mass, second mass, and then sa mga Christian na amay mga morning service at saka PM service mga katropa. Oo, kasi sa mga Adventist, Saturday man yan katropa ang ilahang ano. Ayan. Saturday ang simba. Anyway mga katropa, ang atong istoryahan karon, it's about the real talk. Real talk, life talk. Lahat ng talk. Real talk. Oh, anong diferensya ng real talk? Real talk and life talk. Oo. Unsa may ano, Ana? Unsa may mga kalainan, Ana? Ayan. Sige na, alam tayo ano karon mga katropa na alam tayo paminawan karon na ano, paminawan na testimony o unsa ka importante, share lang natin kung paano niya, paano giunsa siya pagtabang sa product sa iFern, yung power trio natin ng iFern product. Oo. Paminawan na to katropa ang iyang ano, ang iyang testimony. Naga-feedback. Sige. Habang piniprepare, okay, sige po. Pakinggan natin to mga katropa.
1: Yes, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan po, andito po tayo. Magbibisaya ba ako? Magbibisaya. Ayan, andito tayo sa isang lugar kung wala kayo. Ayan po, may interviewin po.
2: So yung nagpagamot ako, pero ang kagandahan po yan, kasama po ito, sinabay ko sa gamot ng doktor.
1: Wow.
2: So power trio po, ito lang po yung vitamins na sa pagkakaalam ko, pwedeng isabay sa lahat ng klaseng gamot.
1: Sa lahat ng klaseng gamot.
2: Nang dahil yung mga, kasi ako ay nagkaroon ng 33 days na radiation, sunog po ang likod at tiyan ko, kita ko, opo. Lotion po yung ginamit ko.
1: Yung Aurora lotion
2: po
1: natin.
2: Yung panghugas ng puwerta ko dahil po ay nasusugat na siya dahil po sa radiation. Low dose na chemotherapy in 6 cycle. Sabay po ng ating vitamins and then 5th fraction po ng brachytherapy and then high dose chemo. Lahat po ginawa na sa akin.
1: Wow.
2: So ko,
1: grabe no, nung during sa battle mo in that cancer from ano, from stage 2 na naging stage 1 because
2: yes po,
1: gina-overdose, gi-overdose niyo po yung vitamin D3 natin.
2: So bago ako na CT scan, yung biopsy result ko po is stage 2 and then 1 week pa bago yung schedule ng CT scan, tinaasan ko po yung dosage ng ating vitamina. Hindi ko po alam kung anong epekto, pero ginawa ko na pong trials yung sarili ko. Minum ako ng sampo dito sa umaga, tanghali, gabi. Gulat po yung doktor ko nung CT scan ko stage 1.
1: Wow. So, ininom po kayo ng Fern-D. Ito ipapakita natin dito sa kabila. Minum po siya dito mga ano ka-Ifer, no? Minum po siya ng 10 in the morning, 10 in the afternoon, and 10 in the evening. Before po siya magpa another ano laboratory test, so nakita ng doctor niya after 3 weeks ba yun? After 2 weeks?
2: Result ng CT scan.
1: Oh yeah, result ng CT scan. Nagiging stage 1 na lang po yung cancer niya po. Though, tuloy-tuloy po yung ano natin, tuloy-tuloy po yung treatment po up. So, ang nangyari po, nung paano po yung you are already ano sa cancer, kumusta na po yung ano? Yung cancer niyo.
2: Cancer-free na po ako ngayon.
1: Wow! Thank glory to Lord. God. Cancer-free.
2: Para sa akin, dinala ako dito sa Panginoon dahil para po ako ay maraming matulungan.
1: Yes. So, sa lahat ng may mga cancers na like ikaw apply, naging survivor po kayo ng inyong cancer, hindi po nakakamatay ang cancer. That apwat, kailangan lang po ng tama pong supplement and tamang ano ng doktor. Ito na po yung power trio natin. Sige, sa lahat ng mga ano natin upline, sa lahat ng iyon, isa pa up, meron kang yung may bukol ka?
2: Oo. So bago ako na inom nito, meron akong bukol sa paa, dalawang linggo nawala po siya. Ang dami ko na pong testimony yung aking anak na since 3 years old na asthmatic. And then ngayon po minsan inuubo pa naman siya. Yung last time nga, dahil ilang araw na pala, ilang araw
1: hindi na nakainom.
2: Tapos yung pagbalik ng ulan, yun ay nakakahika.
1: Alisngaw.
2: Ng asthma. Pero kahit sa ospital na pinuntahan namin, Fernby po yung
1: ang dinareseta. So good news mga ka-iFern, because our product talaga dinareseta ng doctor. This one, Cholecalciferol, ito pala yung suot ko. Cholecalciferol po, nire-reseta na po ito ng mga doctor. Human drug na po ito talaga. Kaya nga po talaga, dito po may kwento, may kwenta, at may benta talaga po. Ayan po, sige po.
2: So ayan, first time lang po ako pumunta, last year lang po ako pumunta ng Maynila at nakilala ko si Sir Tom. That is, it was 2023. Katapos po
1: first ng recovery. First time mo siya nakita ng 2023?
2: Nakapunta siya dito sa Davao, pero nung nakapunta ako ng Maynila, first time po yun, nung nakapunta ako ng office.
1: Ay, talaga po.
2: So, wala pa akong buhok that time, nung pumunta ako last time.
1: Kagaya ko, walang buhok.
2: Yes po, pero sobrang lakas po nung aking paniniwala ng sarili ko na kaya ko, kahit hinihingal pa ako pala pag maglakad ako. And thank you so much po ng ating F-Collagen, dahil po after 3 months ng aking treatment, sabi ng aking derma na nakausap, pwede ko na siyang inumin. At nung nainom ko po yung ating F-Collagen, totoong-totoo po na yung collagen natin naglilinis ng ating liver, dahil
1: wow,
2: ako po dumaan po ng chemotherapy, lahat po ng toxin nandun po sa liver natin. Nung pagkatapos kong naubos yung isang box ng F-Collagen, gumaan po sobra ng
1: pagkatapos. Uminom na tayo ng F-Collagen. So, yes. Asan na yung F-Collagen? Kung bibitin
2: so,
1: na natin yung F-Collagen.
2: Sobrang ganda po. And then, ito pa, February
1: yes
2: ng 2023, tuloy-tuloy po ginawa ko yung negosyo, nag-distributor po ako, kumita po ako ng sobra 100,000.
1: Wow.
2: Isang buwan, nakapunta po ako ng Alphaland Baguio, kahit wala pa akong buhok. Yes po, qualified po ako ng Alphaland. Sobrang ganda po doon, lugar ng mga mayayaman.
1: Imagine from nursing assistant for 18 years na kumbaga nabuhay yung pangarap, yes. Nagkaroon ng Louis Vuitton, nagkaroon ng car club, nag-i-income, naging part ng
2: millionaires
1: club. So parang hindi mo naisip siguro up, no, na darating ka sa ganitong ano.
2: Kasi simple lang po yung hiningi ko kay Lord. Lord, pagbigyan niyo po ako ng mahaba pang buhay, hindi na po para sa akin, kundi para na po sa mga taong gusto ko matulungan.
1: Wow.
2: So yun lang po, yung lahat na nandito sa akin ngayon, hindi ko lang siya mamayabangan po, ay libre po siya. Kumbaga, wala na po yun sa mind ko na magkaroon ako ng ganun.
1: Wow.
2: Dahil ang hiningi ko lang po, extension po ng buhay ko. Actually, hindi ko po tinapos yung chemotherapy ko po.
1: Talaga po?
2: Pang-anim na chemo, hanggang 5 lang po yung tinapos ko. Ako po yung nagtatago ng aking doktor. Dahil that time, na last na 5th cycle ng aking chemotherapy, nagpalpitate po ako doon. Sabi ko, pag ipagpatuloy ko yung chemotherapy ko, mamamatay na ako.
1: Yeah, yeah.
2: So, tayo po yung nagdadala ng sarili natin.
1: That's
2: talaga
1: right.
2: Po, hanggang kahit dyan ka lang talaga. Pero sabi ko sa sarili ko, panindigan ko na napakaganda yung produkto namin. Hindi na po ako magpa-chemotherapy. And thanks God, ang bilis po ng recovery ko.
1: You are alive and me alive kicking.
2: Yeah.
1: May katigasan din talaga yung ulo natin dalawa. Up,
2: kasi
1: no?
2: Hindi mo din ininom yung mga bakit.
1: Hindi! Opo, yeah. Sa kanya, hindi na siya nagpa-chemotherapy mga ka-IFR ng during ng 6 na.
2: Pang 6.
1: Sa akin, mas worse. Kasi, diba February, January ng 2022, that's my last medication.
2: Oh,
1: dapat every month magre-report ako sa neuro ko ng February until this moment of 2024. Buhay na buhay po ako. Salamat po, Trayo, and salamat, Ifern, and salamat, Sir Tumanitan, and then, Mamadam, because of, like, si, ano, Upline Marites Barcelona, sobrang amazing, kasi stage 2 and 1, cancer-free, kasi we declare it, kasi tayo nakakaalam sa ating sarili, no? So, Upline yung, ano, alam mo yung ano, last parting words, alam mo yung dito na yung mga hindi pa po uminom na merong cancer, may mga bukol, goiter, asthma. So ano po sa ating mga tagapanood?
2: Ito po, sa mga nanonood ngayon na
1: nanonood at nakikinig.
2: Nanonood at nakikinig. Hindi po ako magaling at hindi po ako nagmamagaling.
1: Yes po.
2: Kung ano man nakikita nyo sa akin, ito po ay totoo. Bawat salita po na nilalabas po galing po sa puso.
1: Yes po.
2: Gusto ko pong makatulong sa kapwa. Ito po, itong vitamins na ito, vitamin D is a miracle pill po. Yes. Sobrang dami ko pong natulungan. Shout out ko po kay Tatay Simeo na nasa
1: Bansalan.
2: Bansalan po. Siya po yung nakilala ko sa labas ng SPMC na isang taon at kalahati po hindi po nakakaupo. At sabi ng mga kapitbahay niya, pakainin na lang po daw na kung ano ang gustong kainin. Ang kala nila yung mamamatay na yung pasyente.
1: Si anong pangalan yun? Si
2: Tatay Simeon po.
1: Tatay Simeon. Si Tatay Simeon, so, ng taga-Bansalan.
2: Ngayon po, nung nakagamit siya ng Power Trio, ang sabi ko, hindi ko alam kung anong kayang gawin. Pero nagulat ako dahil 4 days kung uminom siya nito nakakaupo. Ngayon, umpisang naglakad na po siya.
1: Wow.
2: Sobrang thank you po. So,
1: mabibisit natin po yan one of these days. Yes. May interview po natin si Tatay dyan sa Bansalan. Yes. At makikinig po dito sa ating programa ng 93.5. Yes. Dito and po then, sa The Bansalan FM Radio.
2: Yes. And then sa ano din po, sa ano, tawag ito US, meron akong isang nagiging business partner ko na siya po ay leukemia,
1: manawagan tayo sa may mga leukemia na maniwala sa produkto
2: siya
1: natin.
2: Siya po ay ano, akala ng doktor mamamatay na din siya, sobrang wala na siyang lakas halos.
1: Mm.
2: Pero nung napadalhan ko siya ng vitamin D doon, unang-una
1: vitamin D lang.
2: Ito lang muna.
1: Yes po.
2: Kasi kailangan kong i-shipping agad.
1: Opo.
2: Limited po yung ano, kasi sobrang mahal. 4,000 po ang padala ko ng 4 na bote.
1: Ng bote. Nang tag-1 ng 20.
2: Oo. So, 3 araw dumating doon. After 24 hours po niyang nakainom ng vitamin D, lumakas ang katawan niya. After 4 days po, nag bone marrow siya ulit. Gulat po yung doktor. Dahil sa US po, sobrang ganda po yung produkto nila. Pero nung vitamin D na ininom niya, grabe po. 4 days nung nag-bone marrow, hindi na madetect yung cancer sa kanyang bone marrow.
1: Hallelujah, praise God.
2: And ngayon, survivor na siya ngayon. Isa pa, anak ko ni aking nagiging business partner ngayon na si Marlon, lumabas po yung laman ng kanyang mata.
1: Oh, gosh.
2: Hindi po siya makakita. 11 years old po yung anak niya. Grabe po yun. Hindi siya maniwala ng produkto. Binigyan ko siya ng sampo. Sabi ko, hindi ko kayang sabihin kung anong kayang gawin ng vitamin D. Pero naniniwala ako na may gagawin sa anak mo. So, after pala niya naubos yung sampong corn din na binigay ko, may liwanag na nakita yung mata niya.
1: Ooh.
2: October po siya uminom. October, November, December. Umiyak po yung tatay dahil sabi niya, ma'am, nakakita na po yung anak ko.
1: Nang dahil po sa
2: vitamin.
1: Ilan lang yun ang binigay niyo sa kanya?
2: 10. Pero tuloy-tuloy siyang pag-inom dahil nakita niya yung lumakas sa katawan ng anak niya.
1: So, nakabili na sila ng one bottle?
2: Oo, nakabili na siya. Mga 2 months na bili niya ng ano. Ngayon po ay makakita na talaga.
1: Wow.
2: Graduate na ng elementary yung anak niya. Kaya itong mga gamot na to, hindi po pira ang habol namin, kundi makatulong po. Sobrang dami na po. Bago lang po, meron akong na ICU na patient, intubated po talaga. Grabe yun. Narinig ko lang po yung ano, magkapatid ay yung ano, mga binata na nag-uusap saan sila kukuha ng dugo. Na-offer ko po itong Power Trio, and then ngayon, 3 araw, natanggal na po yung tubo ng nanay niya.
1: Wow.
2: Ngayon po ay nakauwi na sa Magpit.
1: Taga Magpit.
2: putol po yung paa niya na dahil diabetes siya, gulat ang doktor, bilis ng healing ng kanyang sugat.
1: Nang dahil sa trayo?
2: Yes po.
1: So taga Magpit po na maririnig po yung program natin, taga Magpit, somewhere in, dito yan, Bansalan, Magpit yan, no?
2: Si Ivan lang kasi yung kunta ko, hindi ko familiar masyado yung nanay niya.
1: Taga Magpit
2: pero
1: po.
2: Pero nanay yun ang jowa niya. Kaya nga, sobrang thank you.
1: So kung sino yung nakakarinig ng ating radio ngayon sa 93.5, the Bansalan FM Radio, ayan po, shoutout po dyan sa taga Magpit kay...
2: Yes.
1: Kay ano yung pangalan na
2: Ivan,
1: si Kay Sir Ivan na iyang mother na nagkaroon ng ano
2: diabetic
1: and then napa
0: ayan si, ayan po naki napaminawan na to no ang testimony ni Upline Barcelona ayan so kung unsa siya gipagaling sa ato ang Power Tray yun, no? Ang Fern, di Fern Active and Milka ng iFern. Oo. Mga ka-life talk. Oo. Beauty, health, and wellness. Oo. Unsa gyud ka importante mga katropa ang atong inumon sa ato ang lawas, no? So, mao na siya ba na kanang dasa nang kapaminaw karon kanang daghan na gud kaayo tag ginapang inom. Oo, daghan na kay tagi pang inom pero wala gihapoy alibyo. No, sa kuha mga katropa, ako ang siguro sa kuha, ako ang personal testimony, ang akong personal testimony about sa power tray yun ng iFern. Nga nung ako ang dyan siyang giano o program, no, kaning Life Talk with Angel Hill. Isa ako sa mga naka-experience ng power testimony paano ako natulungan ng product. Oo, like ako I get an accident November 14, 2021. So I was comatose for 4 days. So tako kay tabang sa kuang ang power tray yung mga katropa nga ni balik ang akong dali ra ni balik. Wa nga siguro it takes 6 months to 1 year din yung dahan-dahang bumabalik yung ulirat kasi I lost my memory that time during the accident. So, ang power trio po sa lahat ng nagka-problema ng alam mo yung insomnia, depression, anxiety. Like ako, I was diagnosed with depression. Opo. Meron siyang manic depression, manic alam mo yung lang biglang masaya, biglang sobrang lungkot. Oo. Laking tulong ng vitamin D, no? Vitamin D para yung meron kasi siyang happy hormones. Oo. It's ang vitamin D kasi mga katropa, siya yung receptor. Oo. Receptor siya. For hormones talaga siya. For hormonal imbalance. Ayan. So sa lahat ng mga curious about that product mga katropa, pwede niyong i-google sa internet. And then sa YouTube, maraming mga testimony na why doctors trust iFern products. Opo. It's a number one vitamin D3 sa that is in the... Kumbaga, awardee po talaga siya, world-class awardee siya mga katropa. Ayan, balik tayo mga katropa sa ating pag-uusapan na yung ating topic for today. Topic for today. Gusto mo ikaw yung i-topic natin? Topic natin ngayon for today mga katropa, real talk, life talk. Real talk, yung totoong nangyayari, yung totoong kanang mga nahitabo sa kinabuhi sa usa ka tao, that's yun ang bot pasabot sa real talk. Oo. Nga ay mahitabo. Oo. Pwedeng mahitabo. Oh, that's real talk. O totoo kanang tinuod nga walay paligoy-lugoy nga istorya, life talk. Real talk pala yun. Life talk o yung istorya sa kinabuhi. Life talk. Istorya sa kinabuhi. O sa may istorya sa kinabuhi, oo. Number one, ang ginaistoryahan gud sa, ano no, kaning like, kung ikaw solo parent, ikaw ang breadwinner sa family. Kung ikaw ang breadwinner sa family, tanan diskarte. Oo, imo ang himuon. Andyan na yon yung, pag once you are disconnected with the true binds, buot pa sa buot, kato ganing source of strength, source of everything. Kinsa may source of everything ka, tropa? Kinsa'y source of everything? Sa imuhang tanang pagpanlimbasog, malingkamot diri sa kalibutan. Shoutout muna tayo, be. Alas 6:24 na sa kagabion. Sa tanan bagong nagapaminaw karon, asa man mo abot naglanog-lanog ang ato mga tingog karon mga orasa. O diha sa inyong mga radyo, nagulan mo rag maayo ang panahon karon katropa. Medyo kusog-kusog lang na alang gyoy. Ang balud sa kapalaran, kusog lang pod kaayo mo hampak. Murag ikaw lang, gihampak ba ka sa balud sa kapalaran? Oo, asa man imong kapit? Murag good. Asa man ang imong faith ni kapit? Oo, naaba ka? Gilubong ba nimo ang imong pagtuo sa kanaganing lalom jud kaayo nga kanang bisag unsa pagtandog, bisag unsa nga paghaguros sa kalamidad sa kinabuhi, padayon ka gihapon, nagatindog gihapon ka. Ingon ana ba ka power ang imong faith or pag-abot ba sa mga unsa ni mga bagyo sa kinabuhi, mo surrender lang ba dayon ka? Bitaw kung ikaw katropa no, kung ikaw ang imong pagtuo lalong kaayo. Ano kaayo ka kanang ang imoha ganing unsa ni, ang imoha ganing faith kay mura ka og unsa ni, mura ka og kanang mustard seed. Oo, yung mustard seed ka tropa, gamay ra kaayo na siya. Gamay ra kaayo na siya nga seed. Pero pag mutubo na siya, mudako na siya, siya ang pinakataas. Pinakalabong, pinakataas na kahoy. Oo. Mao na siya kung i-research nato ng mustard seed. Oo. Kanang kahoy nga taas kaayo nga mga naukanaw sa kataas. Oo, kung ingon ana ba ang imong pagtuo? Oo. Mura good ikaw kung ang imong faith kana ganing the universe listen. Oo, kanang pagmata nimo sa buntag ka tropa, magingon na gani ka nga I am what I am. I am a magnet. I am beautiful. I am opportunity magnet. Yung mantra, may mantra ka every day. Pag matani mo sa buntag, oo, magpasalamat ka nga nakaginhawa pa ka, nakamata pa ka anang buntaga. Oo, baka pag matani mo sa buntag, ang una nimong gunitan ang imong cellphone kung pila na'y nag-like sa imuhang gipost. Oo, basin maupo na ang makadepress sa imuha. Maka-anxiety. Wala may nag-like sa ako ang post. Nga gwapo man ka itong pagka-edit sa ako ang gipang istorya. Grabe man ka itong akong ma-depress na dayon ka. Mm-hmm. Kanang mga, ikaw yung tao na kailangan pansinun ka. Ikaw yung taong nangangailangan ng, nanginahanglan ng pansin. Oo, KSP, kulang sa pansin. Ayan, kung ikaw katropa, no, kung ikaw, you know your identity? Oo, kabalo ka. Kung asa ka gikan, dili man ka anak sa liking kawayan, gikan man ka sa, murag, you are fearfully and wonderfully made. You are unique. Oo, wala kang katulad. Yung ganda mo is incomparable with other people. Oo, dili ka makumpara sa uban. Kay ikaw yung kakaiba. Mm-mm. Walang katulad nga eh. We are unique. Even our kanang mga thumb mark na to katopa, walay kapareho na. Oo, murag ikaw lang. Kung ang imuhang kung imong sitwasyon karon mga katropa, murag gilunupan na ka sa daghan ka ay mga nalunupan na ka sa mga pagsulay sa kinabuhi. Oo, murag makaingong ka nga insufficient majud ni perminti ko mahutdan. murag ka na siya, atuan na siyang ba, atuan na siyang idig ang root cause ana. 1D millionaire ba ako pag na ako'y kwarta? Nagapasalamat ba ko kung na ako'y grasya? Basin pag na ako'y grasya, puro disgrasya tanan. Adto dayon ta sa ukay-ukay or adto dayon ta sa mga shopping nga daghan kaig mga mascam dayon ta, like ako na scam lang ko bag-o sa murag nindot man kaayo ang sabon nga nakita dito na ana magutay sabon ba, pero curious lang ka kay daghan kaayog daghan kaing atik-atik diya sa social media mga katropa na kana ganing akala mo o na ay 1499 na laptop. Pero giato na ko ang isa ka lugar mga katropa. Wala joy 1499 kabalo ba mo kung pila ang price dito sa laptop nila? 21,000, 31,000, meron mang 4,999. But we can buy sa may mas tinuod pa nang naay uban nga tinuod kay nakapalit kog 3,999. Sa isang online seller, tinuod jud ka tropa kay buhi pa man karon hantud karon ang laptop. So I can testify in behalf na ako nakatry ko, pero dili tanan nga naa sa social media ka tropa tinuod. Oo, ay mo palit ko anang pampapayat kay ni payat siya. Wala ka kabalo nga, grabe pud ayang pagdiet didto ah. Dili magud mauna iyang giinom. Naamang ko siya giinom nga lain, pero naa nag-endorse lang na niya nga product kay so that makakwarta siya. Mm-hmm. Dili tanan nga giistorya sa media katropa tinuod. Pero kaning akong giistorya tinuod ni kay in behalf man sa akong testimony o sa ako ang mga respondents. Oo, diba? Mm-hmm. So balik ta dito mga katropa, no? Kanang beauty, health, and wellness. Oo. Ang kagwapa nagsugod sa atong kaugalingon. Oo. Bisag unsao na to pagpagwapa. Kung ikaw mismo dakog problema sa imong kaugalingon, sa imong confidence. Gwapa na ka, pero feeling ni mo maot lang yung gihapon ka. Mm-hmm. Namura kong na istorya ka tropa, kaning mga dato, nga nung musamot man na sila ka dato? Nga nung kaning mga pobre, musamot man yun sila pagka pobre? Kaya nga no, unsay diferensya? Ang dato, mugasto, murag pobre. O, diba? Murag pobre, dili mo puntanan. O, katawa daw tabi. Ayan. Sabi nga dito katropa, dili tanan, o parang ang pobre, mugasto, murag dato. Tinuod na. Oh, real talk yan. Okay? Ang dato, mugasto, murag mawad-an. Pero dili bang puntanan. dili tanang dato nga mugasto. Murag yun pong dato. Pero naagitanan nga. Kanang galantig yun. Pero sa lahat ng ako na ako'y kailang nga mga dato katropa. Dato mang yun. Pero pagdating sa pagkaon, giveaway talaga yan sa pagkaon. Pero pagdating sa mga whatever, mga luho-luho, although mupalit man yun sila, pero nakaakba gina silang budget. Like sa to nga medyo tama-tama lang or pobre or kanang tama-tama lang po ang sito. So guilty ako niyan. Parang pag makaadto ka sa mall nga na ay sale, grabe, murag sige go, bisag dili go na siya dapat paliton kay ipambayad nimo sa imong kuryente, imong gigamit kay gibayad di gipalit nimo ato nga sale. Oo. Or nagloan ka sa apps, diya sa online apps, karon ginaharas na ka. Kay ngano? Sigwi ko lang katropa ha, kaning ganing singloan ka sa usang online app o online ang nag-ano sa imo ha. Pwede na ni mo siya i-decline kung lalo na kung ginaharas ka. Pero kung kabalo ka, like ako na ako, naka-experience ko anak katropa na nagbayad ko sa online kasi gusto lang ako i-experience yung online credit na parang girelisan ata ako ng 10,000. Tapos after 1 week, gusto na nila ipabalik ang 10,000 na patong-patong na yung tubo. Hindi ko ginamit yung pera, binalik ko. Tapos singil pa rin ang singil at saka hinaharas na. Nga ire-report ka kay scammer ka, ire-report ka kay gambler ka, yung mga ingon ana. So kinsay naka-experience ana? Yes, mga katropa, kung ang imong kapit dito sa Bombay or dito sa mga lending app, dito sa mga online credit, kana katropa, mura jud kag naghikog, ana. Mura kag naghikog katropa kay ngano. Nganong dito man ta sa Bombay mo kapit? Nganong dito ta sa lending app mo mo kapit? Nganong didili man ta mo kapit dito sa pinaka source ana nga nagahatag sa ato, which is kailan ka last nagampo nga kinasingkasing? Kailan ka last Sunday karong katropa? Kailan ka last na nakipag one-on-one talk sa imuhang Ginoo? O, kinsa kaya imuhang Ginoo? Asa ka kakone? Asa kaya ka too close? Too close ka ba masyado sa imong cellphone? Ay, wala ko'y time mo simba. Wala ko'y time maminaw o ano sa pare or sa pastor kay. Ay, daghan kay kong labo nun. Ay, dili pa na ko time. Unsa kaya kung ginun ka katropa no na bantay lang jud ka, dili pa nimo time unyang gabi ikwa unta na ka kay wala jud kay time sa ako, timeless ano ka na, time out ka na. Oo, time out ka na. You're out of the time. Oh, de ba? Oo. Parang kita. De ba? Para kita ato ang ano katropa no, ato ang pamatyagan ang ato. Asa naman ta? Asa naman ang ato ang connection? Oo. Asa naman ang ato ang asa man ta connected? Oo, asa ta connected? Asa ka connected? If you are connected, oo, kung konektado ka sa tinuod nga naghatag og kanang gaho, kanang ganing grasya. We're talking about your God. My God. I think your God and my God, pareho naman ata tayo Ginoo ka tropa. Oo. Kasi parang ano ba, like ako when I was my downfall moments of my life, oo, nag-English ako ga. Nung dumating talaga sa point na parang helpless na ako ka tropa, parang wala na ikong maibubuga, wala na akong maramdaman. Parang I want to die na, literal. Opo. Nag-trigger na ang lahat na lang. Parang gusto ko na lang madaganan sa pader. Abot-abot ang payables. Hindi na makabayad ang apartment, may tuition fee ng anak, hindi na makapagsahod sa mga empleyado. Parang I want to die na. Parang when I realize, when you realize ka tropa na ikaw pala, anak ka sa King of King, you are the princess. Oo. Kung alam natin katropa our identity, kung kabalo lang ta, kung asa ta, kinsa ang atong identity, unsa ta. Oo. Dili gyud ka mahadlok mangayo. Mhm. Ang isa mangod katropa, nganong maulaw ka, murag dungbon ba akong pag-ampo? Murag naa man sa atop akong pag-ampo, murag wala man na dungog. Ano dahil musulod ka diha sa imuang kwarto, mag-ampo.

makarelate ana, kinsa may guilty ana, ako lang ba ang guilty ana? Sa una mga katropa, di jud ko kabalo mo ampo, kay ang alam lang gina kong pag-ampo, no, kay maghimaya ka Maria o amahan na mo. No, I'm not against it. I'm a Catholic. I'm Catholic. I'm proud of them. I'm Catholic. But when I go deeper my relationship with my God, I was amazed na ingon ani day pag-ampo. Ingon ani ra day ang pagpag-ampo. Mag-ampo nga kinasing-kasing na dili naman kailangan i-memorize ang imong pag-ampo. Kay para basta kay mag-ampo lang ka. Mag-ampo lang ka din og ano, kanang memorize na prayer. Na which is pwede man tayo mag-ampo nga kinasing-kasing ang pag-ampo. Mararagod nang mag-ampo nga. Ampo ay ang ano, ang ampaw ay ang kanang pagkaon. Diba no? Mag-ampo sa pagkaon. Ay, instead nga mag-ampo sa pagkaon, kinsa may ano, guilty ana, or ako lang ba ang guilty nga, makano sa ka na ganang, kung ang imuhang ano ba, imong pag-ampo ka na ganang, inikaon, gutom ng kakaayo, ay, wala pa di ko ka-ampo. Kung ang imuha ganing kinabuhi ka tropa no kanang bound with the prayer, every time mukaon ka di jud ka makakaon nga dili ka makapaampo makapasalamat. Mhm. Diba? Oo. Salamat sa grasya. Ana lang, salamat sa pagkaon, mahatag na kog kabaskog. Ana lang siya ka simple. Dili na nato i-complicate ang pag-ampo. Napoy mag-ampo nga dugay kayo mahuman og pag-ampo. Gutom na kayo mga tao. Diba? O, dugay kay mga mag-ampo. Opo, gutom na kay mga tao. Kanang gigutom na. Sige, naisa ka bata nga, sige na lang yung panguit nito. Ah. Sige, dugay ka mga magpag-ampo. Tanan na lang kalibutan. Iyahanggi ampo. Oo, pwede na. Na may right time na mag-ampo para sa world, para sa kalibutan, para sa mga people. But when the food is there, oo, alam na gutom yung mga tao. Simplest prayer na lang talaga. Salamat ani nga grasya, hatag ka baskog og naga-prepare ani taga-igdagang kayong grasya. Oo. Amen in Jesus name. Amen. Ana dili na kayo nga kanang tibuok kalibutan imong iampo kay naa may time to pray for the world. Pero sa pagkaon, pasalamatan ra ang pagkaon and I thank you, ana. Salamat sa pagkaon. Oh, okay, magutom na ang mga tao. That's very understandable. Ayan mga katropa, it's a real talk. Okay, real talk yan siya. Ayan. So, sa atong life, ano no, kaning sa panahon karon, like kita, we are into relationship. Oo. Sinong ano, 'di ba? Kung if we are into segue sa panahon karon, daghan kaayong mga solo parent, daghan kaayong broken marriages. Oo, daghan kay broken marriages, insufficiency. Unsa man gid ang pinakadahilan sa pagbulag sa mag-asawa or pagbulag sa mga sa karelasyon. Number one, ang panagbulag is dili magkasinabtanay kay tungod kay walay kwarta, walay diskarte ang usa ka lalaki or ang babae ambisyosa, one day millionaire ang sweldo sa asawa, i-shopping, oo, damak ang babae, dili ka ba lumagluto, or ang babae na ano na nabuang sa social media, nagpautog dito ay nag ano og naghaliparot sa laing afam, tapos ingon ana ang situation. So may kanya-kanyang dahilan, tanan naman ta may dahilan eh, tanan may alibi. Oo, di gina siya mawala. More ra good nag a lie, it's white lies. White lies, red lies, any color sa pamakak pa rin ka tropa. Mm-hmm. Dili walay white lies. There is no such thing as ano. Wala man na sa dictionary ng white lies, oy. Lie ra man gid na pagpamakak. Ayan. So ganyan no. Like sa tuwa karon nga nagapaminaw karon. Unong kwento meron ka? Oo. Unsa man ka bilang babae, bilang asawa, bilang husband? When was the last time nga naminaw ka sa istorya sa imong partner? Oo. Kay kada istorya sa imong partner, sa imong husband, or sa imong wife, musinghag dayon ka kay nalambuan ang imong power. Oo. Ako lang ba, Ana? Ako lang ba, Ana? Isa po na, no? Oh, isa po na nga naay panagbulag sa relasyon. Oo. Like ako, guilty ko, Ana. Kay nag-ingon gid ang ako ang ex.

Pag ikay mo tingog, mura rajud kog ano, ipot sa imo. O sa Ilonggo, ipot na siya. Or pag may kumakain, sorry. O sa mga kumakain ngayon. Oo, yung ganon, yung parang yung English nila natin, you like a shit. Shit. Yung mga ganon. Opo. Sometimes mga katropa, most of the time, maraming mga diskusyon ang usa ka relasyon. It's just a matter of, kumbaga, marunong tayong makinig, marunong tayong mag-accept ng pagkakamali. Pero kung meron ng infidelity, meron ng cheating, ibang usapan na yan. Kasi ang sabi nga ng anak ko, a cheater is always a cheater. Tama ba katropa? Tama ba yung nagapaminaw karon? Maka PM ba tayo dito sa ating ano, sa ating monitor? Tama ba? Sino bang makarelate niyan? Totoo ba yan? Cheater is always a cheater. A drug addict is a drug addict. Wala na bang ano na magbabago? Siguro sa akin mga katropa, a cheater is always a cheater. I don't believe in that. And drug addict is mamamatay na gid yan silang drug addict. Ang sa akin siguro, if there is really a true connection, oo, naay ka ng pagpanlimbasog, pagpaningkamot, isurrender ang kinabuhi sa Ginoo, naagi kabaguhan ang usa ka tao. Kay ngano man na si Maria Magdalena, burikat man na siya before. Kasi mamamatay tao man ang mga daghan mga saints, mga santos nga karumalduman man na ilang ginapanghimo, ginapanglutos man na before ang mga Kristohanon. So nganong nahimo man silang santos, no? Nganong sa mga Catholic, di ba? Naa man din na siya kung unsa na siya, nganong naingon ana na siya. Tanan na ikabaguhan mga katropa. It's a life talk. Oo, tituo yung istorya. This is a real talk. Na tanan na ay kabag-uhan. Dili tanan, kung bigaon ka before, na karon dili na kabigaon, kay na matmon na ka, nakahiagom na ka, naunsa na ka, na-awaken ka na, o nabag-o na ka, nabag-o ka, kay gibag-o ka sa Ginoo. So tinuod gid na siya. Pero murag, kada adlaw, kailangan ni mo siya katropa na imuha siyang i-ano gid ni mo siya. Murag, i-ano ni mo perminte. I-renew ni mo kada adlaw, kada minuto, kada seconds. Kay ang yawa baya katropa, wa bigin na natulog. Oo. Pag makita gani na foothold ang yawa katropa, nakita na ang yawa nga naay ka ng butas diha nga gamay lang. Sudlan day na sa yawa nga bakak. Ay sus, ingon ana gid gihapon ka. Sus, wala gihapon kay kabaguhan. Ingon ana lang gid gihapon ka. Bigaon lang gid gihapon ka. Ay drug addict lang gihapon ka. Ay kawatan lang gihapon ka. Ay chismosa lang gihapon ka. Ingon ana mangyud ka. So ingon ana ang masunod sa imong utok sa maingon ana na lanjud ka. Pero pwede ni mong ingnon ang imong nag-istorya ana sa imong utok, sa imong utok-utok. talk to my hands. Kausapin mo ang ako ang lapalapa. dili na na ako. Paningkamutan yun na ni mo kay maulagi na katropa noon na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Nakamagin na sa ito ang elementary grade. Naagi na. Cleanliness is next to godliness. Balik tayo diri mga katropa. It's still real talk. When was the last time nga nag-declutter ka diha sa imuhang mga sanina? Shoutout diha no kay Lani. Nag-declutter ko sa akong mga sanina, napilo gyud na ko akong mga sanina katropa. Congratulations to myself. Opo, I'm proud of myself today kasi natupi na ko akong mga bantal-bantal na ko nga mga sanina. So nahatag na ko ang ubang gamit nga dili na nako ginagamit. Oo, na pwede pa mapakinabangan sa uban. Lami kay katropa, mulihok sa imong panimalay nga naka-arrange ang imong mga gamit. Naka-arrange ang imong mga ang panty-panty, ang imong mga short-shorts, ang mga medyas. Ang shorts, ang dikolor, ang black-black, ang white-white, black and white. Oo. Nindot ka ayaw katropa nung gamumata gani ka or mo ano ka nga nakahanay tanan.
lami mo trabaho, lami maghunahuna nga hinlo. Salud daw sa imong balaybi nga nagka-moriching na din ang imong mga plato dira, grabe, dagang kay gugason, grabe, ang mga hugaw sa iro, ang mga tanan, di ba, makaingon dyan kag, masinggit kag buno. Ayan, so kung wala kang katulong, wala kay katabang, kadili makahilason. O, daghan kayo, shoutout, no? Ay, shoutout ako sa, saludo ako sa mga tao na kaya naman magsahod, pero sila lang ang nagapaningkamot sa ilang panimalay. Gilatuduan nila ilang mga anak na maging responsible sa ilang kinabuhi, nga maglinis sa ilang bed, magtupi sa ilang mga sanina, maglabas, ilang maglaundry sa ilang mga sanina. So, di ba? Like mga foreigners, wala naman silang helper. O, mga Amerikano. Oo, tayo lang naman ang Pinoy na hilas-hilas na walang-wala na gani. Oo, ako like ako, na, meron talaga ako taga-tupi. So, pero karon I'm proud of myself kay ako dyan nagtupi sa akong mga gamit. Oo, pasensya na sa taga-tupi. Oo, masave na ko akong pagbayad sa pangpatupi. Anyway, mga katropa, no, time check is alas 6:48 na. So, atong gistoryahan karon ang real talk sa kinabuhi. Real talk sa kinabuhi. Isigwi lang na to katropa, no? Kung unsa kaimportante ang supplement sa ato ang ano, lawas. Ayan. Sigwi ko lang po ang ato ang solo mint, ang haplas na walang katulad. Opo. Ay, ano natin? Ayan. Ang solo mint katropa, yan talaga ang ako ang since 20 years ko na po itong ini-endorse. Oo, itong solo mint. Itong Solomon katropa, pag nasubukan nyo po ito, ito ang haplas na dili ka man imahog, di ka man imahog, ano, rang-rang. Yan. Oo, mabango siya, menthol siya. When it ano, penetrated to your skin, ang sarap sa pakiramdam. Oo, wala siyang annoying na smell. Opo. Ganun kasarap ang Solomon. Oh, parang ano lang, pag ito talaga, pag ikaw naghahanap ka ng business, itong solo mint, sobrang gandang business. Why? 200 pesos ang capital, opo, and 10 pieces, 10 bottles, you can have a distributor, and benta po niyang katropa is 250 lang po yan. 250 po yung SRP niyan. Naghahanap ka ng business na sobrang babang kapital, mabilis ang ROI, andyan ka agad. Mura lang kung benta-benta pag may time, sabi nga ni Chinkitan. Oo. Naghahanap ka ba ng extra income? Ito na po yon, extra-extra na po itong Solomon. Ayan. Shoutout din natin ang Ayong Sgulayano, dira sa ano, dira sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Shoutout ko sa kay ako ang mate Ayong dira po. And of course, pag naghahanap ka ng masarap na bibingka katropa, huwag kalimutan ang Ging's Famous Bibingka. Diyan sa Carmen, malapit sa Balutan mga katropa, diha sa Carmen Davao del Sur Norte. De Sur Digos pala 'yon. Oo. Yung leading brand diyan sa Digos katropa na bibingka, uncomparable itong Ging's Famous Bibingka. Available po tomorrow ang ato ang Ging's Famous Bibingka. Pwede kayong maka-PM sa akin. Opo, direct to your ano, doorstep. Ayan po, sa lahat ng gusto mag-try ng Ging's Famous Bibingka, try nyo po, masarap talaga to. You can contact Ging McForest, pwede po kayo mag-order ng bulk, like 50 pieces, 20 pieces, very affordable katropa, ayan. Okay po, Sa tanong bago lang nag-monitor karon ang aras alas 6:51 na sa sayo nga kagabion katropa. Anong real talk mo? Anong life talk mo katropa? Anong kwento na merong kwenta? Listen po, kung may kwento ka, walang kwenta. Dapat yung kwento mo may kwenta, may hugot. Anong hugot meron ka katropa ngayong oras na ito? When was the last time that you are, mura gani kag, you feel loved? Ganina ba? Kano sa kagingnan sa imo mga anak na I love you? Kano sa kagitagaag bulak sa imuhang hinigugma, sa imong husband, sa imuhang, dapat manggod no?
mga shoutout sa mga bana, no? Paliti po nagbulak ang imuhang asawa, oy. Bisag isa lang ka, Rose. Kilig-kilig sad na. Pila na magudang isa ka, Rose? O kung direk ka, taga Davao ka sa bangkaruhan, sayo sa buntag, 50 pesos, makapalit na kag dusi ka buok, Rose. Oo. Pag medyo, ano po, peak season, o hot season, peak season, medyo mahal-mahal. Pero 100 pesos, makapalit ka na kahit na once a month. Oo. Katong nagapangwiyab pa ka, grabe kay kagpa, Rose. Karun nga na, asawa na ni mo, wala na dyan kay hatag-hatag o Rose. Oo. Wala man lang dyan kay ka-sweetness. Kitagaan na kagdagan kay anak. Oo. Isa pa, magsige pa dyan kag igat-igat dira sa social media. Masdagan pa kag tayo mag-tanawaan ng mga drama-drama diha kaysa cuddle-cuddle sa imong asawa. Muna nga, managaway mo kay wala na'y labing-labing. Oo. It's a real talk, ha? Mga asawa, shout out. O, sa tanang mga asawa karon nga nagapaminaw, kinahanglan mga langga, mga sisi, mga ka-life talk, naatay source of income. Ayaw pagsalig sa imong bana. Ayaw jud mo pagsalig sa income sa inyong bana. Oo, kung mag-remit ang inyong bana, syempre, inyong hamagin ng obligasyon, magina sa bana. Pero lahi ragid na nga naakay sarili ni mong income katropa. Oo, kung ang babae na ay sariling income, pwede ka makapalit kung unsay gusto ni mong paliton na para mag-blooming ka, pampaganda. Oo, hindi magiging cause ng away na oo, muna-muna na nimog budget diya sa imuhang husband, tapos imuhang panggipalit yung pampagwapa, discartisad, benta-benta pag night time. Unsaon man nakatropang angel, apo. Pwede ka mag-PM sa kuha, kay pwede ta mag-check ka, unsa man ang diskarte na magkaroon ta ng kwarta na ano siya, walang madali ka tropa, ha. Kailangan talaga, kung gusto mo, kailangan mo mag-undergo ng ano, ng training. Training. O sabi akong ibenta. Benta na nimo din ang imo mga damit nga daghan na kaayo. Iukay-ukay na. I-start og capital sa solo mint business. Or magiging reseller ka ng Ging's Famous Bibingka. Or magiging distributor ka ng iFern. Ay, wala man ko'y kapital. Oo, sige, i-share mo lang ang product. Oo, share mo ng product, pero use muna the product ka, tropa. Lalo na kung naka-insomnia. Gamit ka muna, inom ka muna ng vitamin D3. Opo, masyadong mura lang yan, katropa. It's just 12 pesos or 12 pesos lang yan siya per soft gel. Oo, pag distributor ka na, nasa 7 pesos lang yan siya. Mm-hmm. Then, pwede nyo akong i-add sa ato ang ano, sa ating messenger, Angeli Hill. Opo, para mag-usap tayo. Paano kaya kumita? Oo, ang daming paraan na pwede kang kumita na wala kang kapital. Yung laway lang ang kapital. Pero mas masarap talaga magkapital na meron kang ginatawag na pain motivation. Pag may paraan, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ayan. Kung gusto, daghan kaig paraan ka, tropa. Time check is alas 6:56 na sa kagabi yun.

0: Ayan katropa, daghan kang salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong live talk with Angel Hill. Real talk and live talk. Kanina no, ato ang nadunggan, dili na kaya na isulod pa ang ato ang sa PhilHealth, no, atong interview sa PhilHealth, so susunod na po nato siya. Katropa, ako lang isigwi kay anang ay bagong product ang PhilHealth, katong yakap. Dugay naman ko ng yakap ng PhilHealth, katropa. Oo. I-update na to itong PhilHealth, katropa, kay para ma-avail na to itong mga katong free nga laboratory or na ay kung naaka sa public, free lang ng laboratory basta naaka yakap sa imong PhilHealth. Kung diha po ka sa private, kailangan ka magbayad ng 900 pesos and then depende kung magkano yung kaltas ng PhilHealth sa private na hospital. Sige. Pwede kang mag-query sa PhilHealth, katropa, kung unsa ng yakap. Yakapin mo ako. Ayan, daghan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong live talk, katropa. Susunod na ang ating tambayan sa katropa. Weather Sexy DJ Angel. Daghan kayong salamat.
1: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, skin therapist, hangtod sa sunod gayon sa samang takna og istasyon.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold. Nga gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitisingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Malay-balay.
4: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zantone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
6: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
4: Turbo.
3: Turbo. Papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
20: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
21: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
22: Kaklarek sana!
23: Exciting!
24: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Kaklarex, Ana!
25: Exciting!
23: Exciting!

0: Nick Tambayan sa Katropa
1: Sexy Angel.
2: Ayan, I'm back, your Sexy Angel. Hi mga Katropa. Time check is alas 7:14. Alas 7:14:15. Alas 7:15 na sa kagabion. Hi sa mga bago lang nag-monitor, shout out sa inyong tanan. Pwede mo mag-message rin sa ato ang monitor, no? Oo. I-follow nyo po ang ating Tambayan sa Katropa. Dito yung ating Facebook page natin. 89.1 XFM Katropa Digital. Sa ating Facebook Live. Ayan. Kumusta mga katropa? Kumustang pagpanihapon? Kumustang pagpanihapon? Greetings natin to tong last Thursday natin to, hindi to na shout out katropa, no? Sis ang Saturdings Pickleball. Saturdings. Ang tama ba ito? Saturdings DNKZ Pickleball. Ayan mga katropa, nung usong kikikaroon ng mga pickleball. Hindi ko pa nasubukan ang pickleball. Pickleball. Apo. Sa tanong nagpaminaw ka ron, pwede kayong mag-text sa atong hotline. Di na nga atong hotline, be. 0969-333-0537. Shout out na ito katong nakadaugod sa ato ang Thursday. Katong sa atong karaoke, si Ma'am Susan ba yun? Ma'am, naminaw ka karon. Kung naminaw ka, pwede ka mag-PM sa ato ang mag-message sa ato ang 0969-333-0537. Katong nakadaog sa ato ang karaoke last Thursday. Para masend na namin ang imuhang 100 pesos na GCash, Ma'am. Last call. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, sorry ma'am. Defeated na. Defeated na. Wala na. Sabi ko mag-message ka sa ako niya. Hindi mo nag-message. Ma-message ka kasi kay para ma-send na ang ato nga. Ihatag na lang natin to sa iba. Itong pa-Gcash tayo. Ay, hatag ta subong. Kung hindi ka talaga karon mag-message, ihatag na lang nato ni, mag-message ka na call. Mag-message ka mo, mag-send ka mo ng mensahe. There is a 0969-333-0537. Ayan. Sige. Ayan. Sige na. Ayan mga katropa, kung ikaw nagbala ka maglabing-labing ni BCS, ayaw kalimot sa ato ang Turbo Capsule. 30 minutes before maglabing-labing. Asa kini mapalit? Mapalit kini sa itong mga suking mga butika dira sa inyong lugar. O mapalit po na siya katropa sa... Saan?

0: Mapalit sa Shopee, mga katropa, ang atong Turbo Capsule. Og daghan kahit ang mga suking, mga butika, katropa, nga pwede ninyong mapalit. O kung naakadiha sa mental o relocation. O naakadiha sa mental relocation, naakadiha ang Johan's Pharmacy. Shout out sa atong kumare. Kumare Amor Galarion. Shout out Mare sa Yuhan Pharmacy. Shout out kay Ma'am May Ann. Shout out kay Ma'am May Ann sa Tomera Digulacion. Watching from Tuburan, Cebu City. Ayan. Shout out sa akong uyab nga si Ansanin Jinier Pariol, watching from Tuburan, Cebu City. Tama ba? Baka magkamali ako. Ayan, kumusta ang Cebu? Oo. Medyo kalayo-layo man ang Cebu, no? Sky Toilets, diha sa Namna, Marahan, Marilog District, Davao City. Kumusta na nga ito ang ano diha katropang toilets? Kumusta na diha nga ito ang updates diha sa ito ang lugar, diha sa Marahan? Namaagian na ba og four wheels? Opo. Kumusta? Nagasigig ulan ba kay diri sa Davao? So far, wala man nag-ulan. Opo. Buti na lang. Thank you, Lord. Ayan. Hello po. Good evening, Idol. Pa-shoutout na ako karon diri sa Tana, sa Namna, Marilog District, Davao City. Labi na di pupot o aki imbo ambong Idol. Salamat, God bless. Ayan, sabi ni Sky Toilets. Ayan. Pwede po kayo mag-request Sky Toilets. Dini Cebu City nagbaha na. Nagbaha na jud. Kinsa magyunay salaan ng pagbaha ba? Sinong may kasalanan ng pagbaha? Ang kalikasan ba? Ang kalikasan. Opo. Ang kalikasan ba may sala? Oo. Nature? Ayan. So, daghan kang salamat sa ato ang, ano no, sa ato mga sponsors and everything. Ang Gings Famous Bibingka. Lami kay Bibingka na niya katropa kay available na buwas. Sa tanan, gusto mo ka, unsang bibingka ya, affordable and available. Ay, masarap ng affordable kag available. Available na kag affordable pagidya. Ayan. Request kog song, Mahal na Mahal Kita by April Boy. Ayan. Sige po, patugtog natin mamaya yung Mahal na Mahal Kita by April Boy. Ayan. Requested by Ma'am May Ann ng Cebu City. Ayan mga katropa, kay medyo lami kaayo karon magkape. Ayaw kalimot sa Santon Gold Coffee Mix, katropa. Meron siyang collagen na pangpaganda. May glutathione pa. Ayan, kung over fatigue ka, fights fatigue and boosts natural energy. Enhance focus and mental clarity. O, kung hindi ka makafocus, katropa. Ayan. Inom aning atong coffee. Santon Gold Coffee Mix. Sobrang masarap ito, katropa. Bakit po? Ang dami niyang mga health benefits, katropa. Powerhouse blend to fuel your day. Ganon kagaling ang ating product na ito, katropa. Mapalit kini sa itong mga suking mga butika nationwide. Oo, ayaw ka bala ka kay daghan kayo na nasa pharmacies, drugstores, ang atong Santon Gold Coffee Mix. Mahilig ka ba sa kape? Oo, Santon Gold Coffee Mix na, katropa. Walang katulad, parang ikaw lang. Walang katulad, uncomparable with other brand. Ayan, medyo layo-layo, Jud. Sabi nga ni Mami Ann, medyo layo-layo, Jud. Paabot na ko Ayan. Ayan, sabi, maabot na kong Mindanao. O, tama dyan na, ma'am. Abot na dyan kang Mindanao. Ayan, for the meantime, Therese. Therese. Enjoy natin ang mga music, beautiful music. Mag-health tips lang tayo, pinasaglit. Pinasaglit tayo ng health tips. Sa tanan nga mga kanagining katropa, padulong na kamatulog. Kumusta nga itong eyebags? Padulong na kamatulog katropa, health tips ito ha. Kanang padulong na gani kamatulog, ayaw nagtanaw og mga unhealthy na mga movie. Ayaw nagtanaw ka na ganing mga movie or mga kanang mga karumal-dumal na mga kana ganing dili mapakali imong ulirat. Oo. 2 hours before bedtime, dapat ready na ang imong spirit, ang imong mind sa kakamatulog. Kailangan i-cleanse nimo ang imong immune system. Ang imuhang mind and spirit. Maminaw na ka ang mga spa music. Opo, ayan. Ready to bedtime. Ilayo na ang mga cellphone. Kay maabot yun ka tropa nga ma-insomnia ka. Kay once kakatulgon ka na, sige pa kag pindot ana imong cellphone. Wala jud ka tropa. Ayan. Enjoy muna natin ang ating mga music. Magbabalik ako. Sabi nga ni Sky Tolitz, okay lang sa panahon karon. Idol, still ginatrabaho adlaw gabi as po landslide area sa Marahan. Kung naga-operation sala, close good ang area for safety. Tama. Diya sa Marahan na landslide ka tropa. Enjoy muna natin ang mga music katropa para sa inyo. Magbabalik po ang inyong sexy DJ Angel.
1: DSK, Tambayan sa Katropa. Sexy Angel.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjutod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, kinusini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani, na matikdan ako nga moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: mabugay na biyahe. Husa, kitang ang mga driver. Pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pipilis sa
3: mga butika. Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Man, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Unsaon man ang uyab na buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
2: Aw.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Tambayan sa Katrupa. DSK.
6: Tambayan sa Katrupa.
7: Tambayan sa Katrupa.
1: Sexy Angel.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel.
2: Ayan, nagbabalik tayo mga katropa. You're sexy angel. Ayan, sabi ni Mami Ann, oo, mag-request po siya ng Mahal na Mahal Kita by April Boy. Opo. Ayan, patugtog natin yan, isang saglit lang. Ayan po. Shoutout natin si Sir Rex. Si Sir Rex. Good evening mga katropa. Rex Ardaniza. Erwin ala Erwin. Kumusta Sir Erwin? Sana kaya si Sir Harold. Hayan Sir Erwin. Sa lahat ng gustong makisalmot sa atong ano, sa atong mga chika-chika, pwede kayong tumawag sa 0969-333-0537. Sa lahat ng may mga loads, mga loadies, pwede mong tumawag sa atong hotline 0969-333-0537. Oo. May mangkot ako. Ako ang magsimula, ikaw ang magtapos. Oo. Para lang may katuwaan lang tayo, katropa. Para may ganap lang tayo. Ayan. Oo. Sigoy lang natin, katropa. Unsa may buot pa sabot sa unusual. Usually good madungog nato na katropa no sa ano karon. Kanang madungog nato na karon sa katuganing gi-interview ang usa ka manager sa land bank. Oo, sabi niya unusual. Oo. Dako kayong debate ng unusual katropa. Murag good na katropa no nga murag magsigoy tag pinaamtik no na kanang kaning ang imuhang husband, dili ba naghahatag siya og bulak sa imuha? Pero murag unusual man siya masyado. Not normal, not common. Dili niya kay ginahimo. Different what is normal. Different from what is normal. Kasi normally, dili gina siya naghahatag og bulak. Oo, tingala na lang ka nga, uy, naa man siya pabulak. Makaingon jud ka nga, naa man siguro ni gihimo nga di maayo ni ba? Or nakasala kaya ni? Kaya nga lang naa may mga pabulak-bulak. Oh, diba? So, not normal. Rare. Oo, marag, things you do not see or experience very often. Ah, dili ka makang ayan. Ayan, marag unusual ka tropa. Unusual nga gilabing-labing ka. O gilabing-labing man ka. Unusual lagi. Dili mo na siya unusual ka tropa. Kagi pa inuman ko di mo siya og turbo capsule. Oo. Dili na siya unusual. Kay kabalo ka. Usually. Dili nga naadyo'y mahitabo nga kanang kakaiba. Na ay mahitabo nga kakaiba ka tropa pag ipainom ni mo si Mr. Og turbo capsule. Kinsa may nagaproblema na dira ka tropa na murag okay ka ayo permiro. Then murag pag once mo ano biranda na murag matulog man. Murag matulog man, murag mabitin man si Mrs. Dili siya murag mabitin. Bitin na bitin si Mrs. Unsa himuon ka tropa? Nanay solusyon sa imong problema. Inom og turbo capsule. Opo. For men enhancer katropa. FDA approved. Proven and tested. 30 minutes before maglabing-labing kay misis, inom kaninga supplement. Opo. Turbo capsule, mapalit kini sa inyong mga suking mga butika. Oo. Nationwide ha, kung taga-mental ka, mapalit kini sa Yuhan Pharmacy. Asa pa ni mapalit? Oo. Na mapalit po di siya dira sa May Kalinan. Oo. L3 Pharmacy Kalinan. Kung taga-Buhangin ka, mapalit po na siya sa Mia and Jan Buhangin. Ayan. Oo, naapod na siya sa Tesco. Oo, sa Tesco. Naapo na siya sa mental relocation. Oo, dira sa Yuhan Pharmacy. Oo. Kung taga Turil ka, Wiz by Turil Pharmacy. Oh, naapod na siya. Wise by. Oh, wise by ka dira nga. Wise by, wise by. Ano na nga was by na? Wise. Wise kay W-I-S-E kasi siya. Wise by ka dira. Wise by Pharmacy. Ay, Sir Harold. Kumusta ka, Subong? Okay, katagal-tagal mo na ano. Katagal ka, Dabo. Harold Salang, watching from Poroktris, Kamansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Ayan. Hi, Sir Harold. Sir Arnold pala itong sa Corona Dal. Ayan, mamaya katropa, meron tayong pa, ano, pasimulan mo, tatapusin ko. Enjoy muna natin ang mga requested songs ni Mami Ann, Ang Mahal na Mahal Kita by April Boy. Sige.
1: Tambayan sa katropa. Sexy Angel sa TSK.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gaming ug akong tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
6: sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Tambayan sa Katrupa, DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
17: Sexy Angel sa TSK.

0: Ay, murag nasagpaan ko. Ayan. Nakarinig lang tayo mga katropa ng Esperanza, oh. Parang ano. Naalala niyo katropa, yung Esperanza? Oo. Esperanza yung ano? Sino yung nagdala ng Esperanza? Judy Ann Santos. Sino yung leading lady? Leading lady. Sino yung leading man ni, ano, ni Judy Ann Santos sa Esperanza? Sige daw. Tawag sa 0969-333-0537. Sino ang leading lady ni Judy Ann Santos sa Esperanza? Sa lahat ng mga 90s. Ayan. Si Kuya Litz, ano, kabalo kakin sa leading lady ni Judy Ann Santos ng Esperanza? Letter A. Sina? Sina? Jericho Rosales? Letter B. None of the above. Isa lang balagan. Isa lang ang ipilian. Ayan, kinsa? Kinsa may naka, ano, kinsa man mga katropa ang naka, ano, naka hinumdumaan ng Esperanza. Kinsay, leading lady ni Judy Ann Santos sa Esperanza. Unsay istorya sa Esperanza. Google nyo, dali. Naana sa YouTube. Ayan, siga. Ayan, habang hinahanap nyo pa kung kinsa ang leading lady ni Judy Ann Santos sa Esperanza. Sigoy muna tayo mga katropa. Kung ikaw karon nagatrabaho sa mga call center agent, no? Oo. Katropa. Lami kayo mag-inom og Santon Gold Coffee Mix. Lalo na ikaw nagtrabaho karon. Maghatag ni sa imo og alertness mentally. Opo. Yan, nakapag-ini siya pang pagwapa. Oo, nag-inom na ka og kape. Mugwapa pa jud ka. Mugwanindot pa jud ka imong hang mga skin. Kasi na siya glutathione and collagen. Apo. Makawala siya kakapoy katropa kay fights fatigue and boasts natural energy. Oo. Habang nagtatrabaho ka, oo, siyempre call center ka. Magdamagan yan. Kailangan mo ng coffee mix Santon Gold. Ito lang po ang kape na walang katulad, katropa. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika dira sa inyong lugar. O pagkahamani mo og kape, uli na ka sa inyong balay. Oo, kapoy kaayo ka. Yan, nakakay balak maglabing-labing. Kay Mrs. Gikan ka, construction. Ikaw ang MA, murag engineer. Ikaw ang ano, kinatawag nila og, unsay tawag ana? Kanang taga ano sa plano ni engineer? Ikaw ang assistant ni engineer, MA ka gani, no? Murag ka engineer. Oo, kapoy ka kaayo, gusto ka mo, hatag sa imong obligasyon. Ala, obligasyon. Kami agad ang obligasyon. Ay, inom og turbo capsule 30 minutes before maglabing-labing kay misis. Ayaw kalimot kung ikaw na mo problema ng katropa. Oo, 30 anyos ka pa lang pero wala na. Hinwala ka ng ibubuga. Oo, nang dahil sa imuhang unhealthy lifestyle. Nabibitin si Mrs. Inom og Turbo Capsule Dietary Supplement FDA approved. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika nationwide. Magkano ba ang ato ang price ng atong Turbo Capsule? Very affordable ka, tropa. Affordable ka na ato ang Turbo Capsule. Ako lang gina siyang i-confirm kay murag wala ra jud na siya 100 pesos ka, tropa. Barato ra jud kaayo na. Kanilang gid nga men enhancer supplementary sa pagkalalaki nga paskang baratuha and FDA approved. At saka may laban si Manoy. Pagkahumani mo ani, kapoy kakaayo, pwede ka mag-inom dayon og Santon Gold Coffee Mix. Diba? Sabi! Shoutout tayo kay sabi ni Mami Ann. Shoutout natin mamaya Sister Erwin, Sister Erwin, and Sister Harold. Ayan. Karon pala na ako gi-shoutout. Ayan yung sa yung ating ano pasigway, sisimulan ko, tatapusin mo. Sige, sa mga gustong makisalmot aning sisimulan ko, tatapusin mo, pwede kayong tumawag sa 0969-333-0537. Ang ating statement, nagaka na yun. Mas katsang ganaan sa kanya, nagaka na yun. Nagaka na yun. Nagaka na yun. Ang iba't pasabot sa nagaka na yun, naga-istorya, statement, naga-istorya. Kung ikaw, kape. Kung ikaw, kape. Kung ikaw, kape, yan, naa siya statement, walang matigas na ano sa mainit na kape. Walang matigas na ano sa mainit na kape. Sige daw, unsa ba itubag? Pwede ka mo tawag sa 0969-333-0537. Walang matigas na ano sa mainit na kape. Ano siya itong mga pangutana katropa? Tapusin mo kung unsay, unsa ato, unsa ang missing word. Walang matigas na blank sa mainit, nasa sobrang init na kape. Marag na po na siya katropa, no? Naatay isa ka statement. Kung batuhin ka ng tinapay. Mali pala yun. Kung batuhin ka ng ano? Kung batuhin ka ng kung batuhin ka ng bato, unsa imuhang ibalos ka katropa. Kaya ako, kung batuhin ako ng bato, ako asyang balusan og unsa? Malambot na tinapay, pero ibutang na ko siya sa bakal. Para patay. Ang pangutana, walang matigas na blank sa sobrang init na kape. Apo, sige. Habang iniintay natin ang inyong mga tawag or ang inyong mga comments sa ating comment section, enjoy muna natin ang mga nalalabing music para sa inyong mga katropa. Magbabalik ang inyong sexy angel.
1: Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa. Tambayan sa katropa.
2: Sexy angel. Sa TSK.

inyong sexy angel. Ayan. Shoutout natin, nagapaminaw karon dira sa may Maa. Oo, si Sir Alex. Oo. Diha daw sa Maa Village. Opo, sige. Asa na to? Sige, hanapin natin, sir. Oo, shoutout sa iyo, sir. Oo, si Sir Alex dira sa Maa, sa may Maa. Nawala ang message.

0: Apo, kumusta kayo mga katropa? Time check, alas 8:49 na sa kagabion. Ikaw katropa karoon, naa kay balak katropa? Kung naa kay balak, maglabing-labing sa imong partner karong mga orasa. Palit sa og Turbo Capsule. 30 minutes before maglabing-labing. Para walang bitin. Ayan! Tuloy-tuloy ang kaligayahan ka, tropa. Opo. Pag naka-Turbo Capsule, walang katulad. Oo, walang katulad ang fulfillment. Ayan, sabi ni Mrs. Opo. Lalo na pagkatapos ng mga labing-labing, meron ka agad Santon Gold Coffee Mix, sulit kaayo. Has kang power. Parang ikaw lang, power na power. Ayan. Oo, alas 8:50 na sa kagabion. Medyo 10 minutes na lang. Terrize, minasang, kumbawa, konnichiwa. Yoroshiko. Ay, na-practice. Yoroshiko, minasang. Oo, sa mga nagapamati karon sa Japan. Mga Japanese, apo, mga Japanese descendant. Oo nga, descendant, oo. Sino mga descendant sa Japan? Minasan, konnichiwa. Konnichiwa, kumbawa. Kumbawa. Ano yung ibig sabihin ng kumbawa? Ohayo gozaimasu, mayong anlaw. Konnichiwa. Kumbawa. Good night. Yoroshiko, minasan. Ayan. Oo. Jikang kakaranai. Jikang nai. Wala na daw oras. Jikang, wala na yung oras. Opo. Ibig sabihin, jikang nai. Oo. Nai nga jikang. Denki wa ne, denki. Ibig sabihin, ilaw. O, pag sinasabing thank you, weather. Pag sinasabing waruy, dili maayo, bad. O, thinki ga waruy. Ibig sabihin, weather is bad. Denki ganay, walay ilaw. Walay ilaw. No? Thank you ga denki. Ayan. Arigato minasang. Mata, yoroshiko onegai shimasu. Parang nasa Japan. Minasang mata, o yoroshiko onegai shimasu. Terrize. Oo. Parang ano lang? Parang kahapon lang? Oo. Kioskite kodasai, minasang. Ohayo, ohayo, para ugma. Mayong buntag para ugma. Maayong adlaw para ugma. Thank you so much. Huwag kita-kita na punta sa susunod. And same time, 7 to 9 p.m. Your sexy angel. Enjoy natin ang nalalabing mga music habang nagahingwatid-hingwatid ka na papadto sa imong higdaanan. Make sure nagalinis na kasi imong mga tulugan dirang dapita. Gipagpaga na ba ni mo ang imong tulganan ka, tropa? Oo, cleanliness is next to godliness. Ayan ang sabi ni, sabi ng aking professor, late Sir Braga, Professor Braga ng Rizal Memorial Colleges. Opo, cleanliness is next to godliness. Pag malinis ang bahay mo, malinis ang utak mo. Naka-align ang mga chakra sa imong likod. Hindi. Chakra. Naka-align on everything. Pag malinis, masarap sa pakiramdam. Parang ikaw lang. Pag mabango, masarap yakap-yakapin. Masarap lambing-lambingin. Masarap pag mabango. Ayan. Parang pagkain lang. Masarap kainin pag mabango. Oh, pagkain na kaagad. Parang, ay! Ayan. Sige. Ayan, maraming salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa itong programa Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Makita-kita na po ta tomorrow again. Good night mga katropa. Enjoy ang music. Shoutout pala natin si Kuya Woodenery ng OIC. Good night, katropa!
1: Tambayan sa katropa, Sexy Angel.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High, in

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy,

0: Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na'y kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Ana!
5: Exciting!
2: Exciting!

best song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarit sana.
4: Exciting!

0: FM
1: ke Klarik sana.
2: Exciting
3: DJ Edgeboy Art on XFM.

0: Mix FM.
1: Kakla Rexana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kakla Rexana.
0: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
0: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyo
13: magaan.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
2: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
16: Kaklarek sana!
0: Exciting!
17: XFM.
1: Kaklarek sana!
7: Exciting!
18: DJ Edgeboy Arky on XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: DJ Edge Boy Art on XFM.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: XFM.
5: Kaklarek sana.
2: Exciting.
6: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumba. Gimingaw ba yung kunin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nako'y turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humok o humot.
9: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yunda na always bago ang ilang luto. Tung pan sama sa ube pan design, ube cheese design, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ugang handa natong na cake sa imong birthday ora sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
8: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
0: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kaklarik sana!
4: Exciting!
12: DJ Edgeboy Artie on XFM.

0: Clarex, Anna.
1: Exciting!
2: Time Check, brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: The Clarex sana.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong
4: kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
15: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang
15: ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang galang katikati.
15: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
15: na all-in-one.
14: Sa presyo
15: magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
14: Mapalit sa mga butika.
16: Santon Vitamin C,
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa katropa, alas 6:02 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
4: Sunog sa matina grabahan, 41 ka pamilya ang apektado sigon sa...
1: Mga katroba, sa tuwa nga headlines karong mga orasa.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa tuwa nga balitang lokal, mga katropa. Atod ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Congressman Pulong Duterte wala makauyon sa panawagan sa DND Secretary na parisign on ang pro-China.
5: Sa balitang regional, pastor patay samtang kauba na angol sa ambush sa San Francisco, Agusan del Sur.
1: At ang balitang national, duha ka mga auditor sa COA motistigo sa impeachment trial ni VP Sara karong adlawa.
3: Headlines. Headlines.
5: Sa balitang international, 13 katurista patay human mahagsa ang gisakyang eroplano sa Peru.
1: At ang balitang sports. Alex Ayala, dula nila sa DC mga katropa. Wa madajon o matiwas, mikan kaya kusog ang pagbunok sa ulan.
5: Sa balitang showbiz, Chris Aquino nagpadayon sa pagpaayo alang sa iyang mga anak.
1: Ato nga balitang LRG, guba nga tulay sa Greece, gigamit gyapon sa mga motorista nga daw sama sa normal lamang.
5: Ug sa balitang health alert, unsay paunang remedy kung naay bayuok sa liog.

0: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
1: May mga problema. Ikaw o ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express, balita.
2: Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, ikalang may buntag. Welcome sa tuang Express Balita Karong Adlaw. Adlaw, kita karon nga Lunes, pitsa 13 ni bulan sa Agosto, tuig 2026. Kami niya mga tigbalita karong orasa.
3: Katropang Andy Causon.
2: Ako usap niyo katropa, katropang Alan Abay sa itong balita, balitang lokal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Ang ito nga balita nga lokal, hatog ka na ito sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, malikayan ang diabetes sa pinagi sa pagtumarog Santon Plus Gold. Kaya kung giniga ay katabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa itong lawas. Santon Plus Gold supports health. Sa detalye sa itong balita, hugot nga gikundina ni Congressman Pulong Duterte ang ulahi nga pahayag ni DND Secretary Gibo Teodoro. Kinimakalabutan sa panawagan niya nga paluwaton sa pwesto ang mga politikong nagadipinsa kini sa nasod China. Iyo sa isyu sa pagpangbully sa mga barkong Pinoy na maglawig sa West Philippine Sea. Sumala pa ni Pulong ang mga politiko pinili sa mga tao o ang mga Pilipino ang nagbutang nila sa pwesto. Pangutana sa kongresista sa unang distrito sa Dagbayan kung anong i-demonize pirmi ang China. Bidugang ni Pulong ang China dili lang nagnasarang nasod na dunay claim sa West Philippine Sea.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Sa Pigasbahin, formal nang nagretiro si retired Police Colonel Jonicio Abude human sa pila ka tuig nga pagdumala niini sa City Transport and Traffic Management Office o CTTMO Davao. Opisyal na niining giturnover ang pangatungdanan ngadto kang Attorney Dwight Domingo isip bag-ong CTTMO chief atol sa mubo nga seremonya nga gipahigayon sa CTTMO headquarters nga gitambungan sa mga personahe sa CTTMO o uban pang opisyal sa syudad. Gawas sa gamay sa Losalo pinaagi sa Budel Fight, aduna usab gipahigayong mass signing isip pag-ila o paghinumdom sa sakripisyo o dedikasyon ni Abude sa pagserbisyo ni ini sa Dakbayan, ilabi na sa pagplastar sa kadalanan o pagpatuman sa balaod trapiko.
0: Express Balita! Express Balita!
2: DCPO na horot na kasikop ang top 10 MWP city level alang kini sa tibuok bulan sa Hulyo ning tuiga. Ang Express balita manukad ni Marvin Ibano.
0: XFM Report.
4: Nahurot kasikop sa Davao City Police Office kung DCPO ang top 10 nga mga gikonsiderang most wanted person sa syudad kana nga libel alang sa tibuok bulan sa Hulyo 2026. Naglangkob sa mga naaresto ang mga puganteng nag-atubang og seryosong mga kaso sama sa kasong murder, rape, robbery, carnapping, acts of lasciviousness og arson. Sumala sa DCPO, nahimong positibo ang pagpatuman sa mga arrest warrants pinasikad sa hiniusang puwersa sa sa mitikulosong case tracking o intelligence-driven surveillance. Sa mensahe, gipasiugda ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga nakabut ang 100% kalampusan tungod sa hugot nga kolaborasyon sa tibuok team gikan sa mga investigador nga nagtukod sa ligon ng mga kaso uban sa warrant officers nga nag-track down sa mga target, lakip ang mga operatiba nga luwas o epektibong nagpatuman sa pag-aresto ilabi na pinasikad sa suporta gikan sa komunidad. Gipas si atab sab ni ini nga walay luwas nga dangpanan sa Davao City ang mga kriminal. Pasalig sa direktor ngadto sa publiko nga magpadayon ang DCPO sa synchronized approach ni ini ug walay undang operasyon batok sa tanang pinangita sa balaod sa tumong nga mahatag ang hustisya ngadto sa mga biktima, pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad ug pagmintina sa standing sa Davao City ingon nga usa sa pinakaluwas nga syudad sa tibuok Pilipinas. Mga katropa, aron kanon ni kitang healthy Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Alas 6:09 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Coffee Mix. Adunak ni Mangustin mga katropa ingon man malunggay leaves ug soya bean. Ang Xanthone Plus Coffee Mix mapalit sa nagkadaiyang butika nationwide, kape na, gamot pa. Sa detalye, nag-atubang karon sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang usa ka job order employee sa Digo City LGU human kini na sikop sa drug bypass operation pasado alas 10 sa buntag ning nakalabayng adlaw. Giila lamang ang dinakpan nga si alias Dong, 42 anyos, kinsa nadakpan sa joint operation sa PDEA 11 ug kapulisan sa Purok Tugas sa Bonifacio 7th Street, Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur. Na-recover gika niini ang nagkadaiyang putos sa gituwang shabu nga mitimbang og 19 gramos o gibarabana ang nagkantidad og 129,200 pesos. Balog na sa prisuhan ang dinakpan og gipasalig ni PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspo nga magpadayon ang ilang hugot nga koordinasyon sa mga partner agencies sa paggukod og walay pili nga pag-aresto sa mga nalambigit sa illegal nga droga.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:10 mga katropa, dugang pang hukad sa tonga balita nga lokal malampuson nga gitapos sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army ang 10th Aguila Patrol Platoon Challenge 2026 pinagi sa closing ceremony o awarding program nga tong Agosto no sa Camp General Manuel T. Yan Senior Mawab Davao de Oro. Gipunganahan ni 10th Infantry Aguila Division Commander Major General Alvin Luzon ang seremonya uban ni Davao de Oro Governor Raul Mabanglo kinsa midayeg sa padayon nga paningkamot sa 10th ID sa pagmintinar sa kalinaw ug seguridad. Ang maong challenge nagsukod sa tactical nga kahanas, pagpangulo, kalig-on ug gaandam sa operasyon sa mga infantry platoon pinagi sa realistiko nga combat scenarios. Sa awarding gikoronahan ang 66th Infantry Battalion isip kampiyon sa male category samtang ang headquarters service company kon HSC headquarters sa 10th Infantry Aguila Division maoy nagkampiyon sa female category uman sa komprehensibo nga ebaluasyon.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gianunsyo karon sa Department of Public Works and Highways o DPWH 11 nga temporaryong paagian alang sa light vehicles ang tinag-usang kalinya sa Davao-Bukidnon Road, partikular na sa mga apektadong dalan sa Sikyo Marahan ug Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Sa Sikyo Marahan, ablihan lamang kini alas 6 hangtod alas 7 sa buntag, alas 12 sa uto hangtod ala 1 sa hapon o alas 5 sa hapon hangtod na alas 6 sa gabi. Sa Pikasbahin, magpaday yon ang pag-abli sa usaka lane sa Barangay Buda diin subay sa nagpadayong rehabilitation gigong nasugda na ang resealing sa mga cracks ug joints sa kalsada samtang aduna na sabgi pang deploy nga heavy equipment sa pagpadali sa operasyon. Kahinumduman nga una nang gimando ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpadali sa pag-repair sa nagubang dalan aron nga dili mahasol ang mga biyahero sa pagsubay sa layo nga ruta ug aron dili na mahasol sa pagsaka kanaog ang mga pasahero sa bus.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:14 mga katropa sa tuang mga hukad sa balita-balitang regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
2: Ang atong balitang regional atong ganito sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C aduna kini spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang kini nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pastor patay samtang kauban na angol kini sa ambush dito sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang Express Balita Manukad ni Ray Alenton.
0: XFM Report.
5: Patay ang usa ka pastor samtang usa ka kauban niini ang nasamdan human sila giambos sa wala pa mailhing mga armadong suspek sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur niadtong hapon sa Hulyo 31, 2026. Gila ang namatay nga si Balbino Ben Andaya. Base sa inisyal nga impormasyon nga sa mga otoridad, tulo sila kasakay sa usa ka Mitsubishi Montero nga gimaneho sa maong pastor sa dihang kalit lang silang gipauwanan og mga bala sa mga suspetsado samtang nagbiyahe sa maong dapit tungod sa sa grabing mga samad Pinosilan nga naangkon sa iyang lawas, gideklarang patay ang pastor samtang gidali usab og dala sa labing duol nga ospital ang usa sa iyang mga kauban nga nasamdan aron matambalan, samtang swerteng wala ra maunsa og walay naangkon nga samad ang ikatulo nilang sakay. Sumala sa taho sa usa sa mga anggulo nga seryosong gisusi karon sa kapulisan mao ang personal nga isyu o lali sa yuta, labot niini nagpagawas na usab og pamahayag si Barangay Captain na Rufino P. Apog sa Barangay Rizal may kalabutan sa maong panghitabo.
6: Oh, nailubag niya, diha gyud.
7: Okay.
6: Wala ra mga kontinuitan siguro na.
7: Sa imong tan-aw katong kuan, katong driver, kuan pa. Uy.
6: Ah, uy pagay pag nakaabot pag dinhi sa. Pero diha sa ngiti na
7: di pumuso.
6: Dali kita siguro na. Ato na bangga diha.
7: Asa ka pa? Posible yang kuan ka igo niya sa.
6: Dire sa wala nga buton, murag niya lapos kontra diri.
7: Buton yung gikamat yan. Pag ani diri sa taga Saras o sa taga nag-rescue, patay na?
6: Ah, patay na to.
5: Padayon pa ang lalom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station din aduna na sila'y giila nga pipila ka mga persons of interest alang sa dugang pang pagsusi. Hin wala pa hinoon gipanayag sa otoridad ang opisyal nga motibo samtang nagpadayon pa sila sa pagpangulikta og mga ebidensya alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga suspect. Mga katropa, aron kanunay tin-aw ang atong mata. I-maintain ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Dekyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Sa katapusang hanig sa Balitang Regional o sa ka-jail officer patay human nagabangga ang kotse o truck sa Malaybalay City. May Express Balita si katropang Jow Pagutayaw.
0: XFM Report!
8: Patay ang usakasakop sa Bureau of Jail Management and Penology kun BGMP subay sa inaitabong head-on collision tali sa kotse o Shackman Close Van Truck sa 40th Street, Purok 9, Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, pasado alas 11:30 sa gabi. Nitong Biyernes, Hulyo 31, 2026. Na ilang biktima nga si JO1 Dwight Kent Fabre Elmidolan, 28 anyos, na destino sa BGMP Malaybalay City Jail o residente sa Cagayan de Oro City. Si Elmidolan ang nagmanayang sa iyang Hyundai Aeon nga sakyanan. Subay sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nagbiyahe padulong sa habagatan no southbound ang Shackman Closed Van nga gimaneho ni John Nicky Piquero Albarracin, 34 anyos. Pag-abot sa maong dapit, nagkasugat ug nagka head-on collision kini sa gimanehong salakyanan sa biktima nga gikan sa Picas nga direksyon o northbound. Tungod sa kusog nga impact, naduso ug nabaliktad padulong sa sidewalk ang sakyanan sa biktima di napindown kini sa sulod. Dali nga gitabangan sa mga personay sa Mero ug CDRRMO Malaybalay ang biktima ug dala sa Betel Hospital. Apan gideklara nga patay sa doktor pasado alas 12 sa kadlawon Agosto 1. Wala ra hinoy sustained injury ang driver sa truck nga gihupta na karon sa Malaybalay CPS alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape nga makayo? Dili na imposible sa Yesta Holt Incorporated. Ani anang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makayo og labi na sa tanan makapahamis pa sa atong mga pamanit tungod ani kani glutathione og collagen. Pagtimplog pag-inom na sa bagong kape ang Santan Gold Coffee Mix. Alang sa Kiyosang Pilipino para sa Pilipinas. Nanukad, Risa XFM Bukidnon. Kininyong katropang si Jow Pagutayaw, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Ato na kita'y 17 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntag. O karantong luparan ng balita, balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Ang atong balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, sa kinika soft gel o soft gel capsule nga pagkahatag inyog instant energy tungod na kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod kini sa lawas moderate kini sa imong atay ug mahimong instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga dunay VCO ug moringa seed oil extract mapalit ni sa tanang mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang nasyonal, giya takdang matubang sa ipahigayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung adlaw. Adlong alones ang duha ka mga auditors sa Commission on Audit Concoa, isip testigo labot sa confidential funds sa OVP o DepEd. Ang nisigutan nga COA auditors mo sila si Kanhi Intelligence and the Confidential Funds Audit Office, State Auditor Roderick Wamil o Supervising Auditor Celine May Del Campo. Sumala ni Lead Prosecutor Gerville Luestro nga magatutok ang prosecution sa audit process sa mga nadiskubrihan nga COA o notice of disallowances nga gipagula labot sa questionable nga paggasto sa confidential funds. Mahimuta o mahinuduman nga una na nga mitistigo ang mga retirado nga land bank branch managers nga sila si Violeta Constantino o Ninita Camposano ni nga milabay nga simana lamang o gagiyag-yag ang pag-incash madoba ni VP Sara sa mga cheque na nagkatirad kini o 612.5 million pesos alang kini sa OVP o DepEd.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Samtang sa pikasbahin masaligon ang Department of Labor and Employment o DOLE nga mapatuman gihapon ang 85 pesos nga usbaw suhulan sa Metro Manila taliwala kini sa Temporary Restraining Order o TRO nga gipagula sa Pasig Regional Trial Court. Nagtuo si Labor Secretary Francis Tolentino nga suportahan sa korte ang probisyon sa 1987 Constitution nga naghatag og hingpit nga proteksyon sa mga mamumuo. Kay numduman nga ning milabayng Hulyo 30 dihang gipetisyonan sa duha ka construction companies ang wage order number 27 sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board agig pagbabag sa 85 pesos nga usbaw sa sweldo alang sa mga minimum wage earner sa pribadong sektor sa Metro Manila. Nasayran nga subay sa wage order, unang gipatuman ang 60 pesos nga usbaw nga nagsugod niya itong Hulyo 25 apan nahunong og ang 25 pesos nga ikaduhang usbaw gikatakda untang ipatuman sa Enero sa sunod tuiga.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Adunay kita'y 20 minutos na paglagutok sa ika alas 6 sa buntag. O karon itong luparan ang balita-balitang international.
0: Balita sa international! Balita sa international!
2: Ang itong balitang international at ito na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang kini sa mata. Adunay kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit kini sa tanan nga mga butika nationwide. Sa detalye, patay ang 13 katao human mahagsa. Ang gisakyan nini nga usa ka o gamayng eroplano sa Peru nga gikan sa iladong Nazca Line sa archaeological site. Lakip sa mga namatay ang 11 ka pasahero o duha ka piloto o sumala sa mga awtoridad da walay nakalingkawa sa insidente. Sa initial nga report, naitabo ang aksidente. Pipila lamang ka minuto human maglupad ang eroplano gikan sa lungsod sa Pisco paingon kini sa tourist destination area. Parayon pa karon ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron nga matino ang eksaktong hinungdan sa maong trahedya o karon nga malikayan ang susama nga insidente sa umalabot.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Sa katapusang hanay sa balitang international, moabot na sa 3 ka tawo ang namatay samtang 21 ang nasamdan human nga mibuto ang usa ka bomba sa usa ka restaurant sa Kudrinskaya Square sa Moscow, Russia. Sumala sa National Anti-Terrorist Committee sa Russia, usa ka babay ang gituhang nagdala sa bombang ang misulay sa pagsulod sa establishmento sa wala pa mahitabo ang pagbuto. Lakip sa mga namatay ang maong babaeng suspect samtang ang ubang biktima gidala sa nagkalain-laing ospital aron tambalan. Padayon ang investigasyon sa otoridad aron nga masuta ang motibo o posible nga koneksyon sa maong pagpangatake.
0: Express Balita! Express Balita!
2: O sa itong balita, balitang paugnat sa kusog.
0: Balitang sports! Balita sa sports!
2: Ang atong balitang paugnat sa kusog at ugato sa Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, sulit ka kung nakaturbo ka. Katabang kini sa sex life ninyong mag-asawa, ang Turbo FDA approved, maong safe in the moon, mag-turbo na. Mapalit kini sa mga nagunang butika nationwide. Sa detalye, naka-schedule na ang laing turnyo nga apila ni Filipina star Alex Ayala na mao ang Canadian Open o ginunsyo sa tournament organizers nga sugda ng kampanya sa Pinay Standout karong Agosto 5 night session sa Sobeys Stadium. Nagkadawat si Ayala og first round by makaatbang o punaog unya sa opening round. Match tali nila ni Alicia Parks og Victoria Jimenez Kasicheva sa round of 64. Sa pikasbahin, karon lamang buntag tayo sa buntaga dito sa US of A. Wala matiwas ang dula nila ni Iyala. Tari sa iya usab nga kaatbang. Gumikan ka ay kusog kayo ang pagbunok sa ulan. Lamang ang iyang kaatbang mga katropa sa unang round. O galamang usab si Iyala sa second round. Apanwa kinimatatiwas tungod sa maong pagbunok sa ulan.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6.24 sa Balitang Showbiz.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Ang balitang showbiz, hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin, mag-Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, naghatag o personal nga update si Chris Aquino atol sa paghinumdom sa ika-disisyenteng anibersaryo sa kamatayon sa iyang inahan nga si kanhi Presidente Corazon Cory Aquino. Matod pa ni Chris, nagpabilin nga emosyonal alang kaniya ang matag paghinumdom sa mga sakripiso o kalisdanan nga giagian sa iyang inahan sa wala pa kini mipanaw. Gibotyag sab sa aktres, kamisulay siya og bagong pamaagi sa pagtambal alang sa iyang kahimtang sa panlawas human sa pipila ka mga pagtambal nga wala nagmalampuson. Bisan pa sa iyang mga pagsulay sa kinabuhi og kahimtang sa panlawas, nagpabilin siyang determinado og magpadayon nga magpakusog sa iyang panlawas alang sa iyang mga anak nga sila Joshua Uga Bindi.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tuang balitang LRG, hatod ka na to sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kaya ko gining tabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa tong lawas. Ang Santon Plus Gold supports sa health. Gubang nga tulay sa grease, gigamit gihapon kini sa mga motorista nga daw sama sa normal lamang. Nagpadayon gihapon ang pipila ka mga motorista sa pagtabok sa usa ka grabe nga daot nga tulay sa Larissa grease, bisan giila na kini nga dili na luwas gamiton. Nadaot ang Palayo-Pyrgos Bridge atol kini sa kusog nga pagbaha nga gidala kini sa Storm Daniel nga tupang tuig 2023. Bisan ini gigamit gihapon kini sa ubang driver aron nga malikayan ang taas nga alternatibo nga rota. Nabala ka mga lokal nga opisyal o residente sa posibleng disgrasya, labi na kung musaka na usab ang tubig sa suba o musamuta kadaot ang tulay. Bisan apurbahan na ang proyekto sa bagong tulay, wala pa magsugod ang construction. Hinungdan na magatubang gihapon sa peligro ang mga lumalabay matag adlaw.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:26 na to ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Protektahan nato mga katropa ang atong cells gikan sa oxidative stress pinagi sa pag-inom sa Xanthone Herbal Tea nga puno kini sa natural antioxidants. Sa detalye sa tong balitang panlawas, unsay paunang remedy kung naay bayuok sa liog. Kasagaran nga hinungdan sa bayuok sa liog mao ang sayop nga posisyon sa pagkatulog. Dugay nga pagduko sa cellphone o computer, kalit nga lihok o stress sa kaunuran. Aron nga maminosan ang kasakit, ipahuway ang liog gamiti og cold compress. Sunod sa unang 24 ngadto sa 48 ka oras, dayon warm compress human ini. Makatabang usab ang hinay nga stretching kung dili grabe ang kasakit. Kung dili mawala ang kasakit sulod sa pipila ka adlaw o giubanan kini og hilanat, pagpamanhid o kahuyang sa bukton, kinahanglan na nga magpakonsulta dayon sa doktor. Kung adunay sa manggibati, dako og ikatabang ang paggamit sa Xanthone Herbal Oil. Ihaplas nimo kini mga katropa sa apektadong bahin sa imong liog ug paspas nimong mabati ang paghupay sa maong sakit.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Og higala mo itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlawa. Adlaw nga Lunes, oy pitsa tresta ni bulan sa Agosto tuig 2026. Good morning.
3: Rise and shine mga katropa tungod kay Lunes na first Monday of the month of August. Maayong buntag sa itong mga katropa diha ha. Nga namahaw karon ayaw kalimot sa paghigop sa itong healthy og lamian nga kape. Ang Xanthone Plus Coffee Mix parisi ka na sa itong Xanthone Vitamin C para ligon ang itong immune system og malikay ta sa mga sakit. Maayong buntag sa mga naglantaw no sa itong Facebook Live katropang Alan. Medyo ubay-ubay gidin sila. Sa iyong nga nagmata, katropang Wilma Joaquin, katropang Nita Valderosa, Rex Ordaniza, Leia Manalaman, nalaysay Arnold Altivo sa Coronadal City, katropang Ricky Briones, o sa mga katropa nato din ha sa National Housing Authority Region 11, katropang Lea Manalaysay, Reynaldo Dizon, Archie Castellones, Juliana Liano, maing buntag pod Lovely Con Lucernas, Gloria Apelo, maing buntag listening daw from Bayugan City, katropang Jing Pegarido, and of course, kang katropang Thea Alcaraz.
2: Yan, siyempre mga katropa, topon nga itimbaya ang katong mga naga-birthday kadong adlaw. Kaya pizza tres na mga katropa, og paspas nga ito ang panahon. Nguban, nagpatugtog na dayon, wa matiwas nga kanta ni kisani nga
3: Jose
2: Marichan. Ay, wa pamanday August pa di ay, no? Excited na kay mga katropa ha, ang ito ang mga pipila kay Bearmont na pod ang musunod sa bulan sa Agosto. Apan, Kadayawan Festival muna tayo mga katropa. Isa to ang bulan karon Agosto 14 walay trabaho sila. Mga katropa, tangi po ang ato ang programang musunod na ang The Secret of Health kauban si Doc Remini Tuuy. Ingon man mga katropa ang programa nga Bullseye. Kauban ato diha karon mga katropa si Brixa Flores. Ang pagbabalik sa programa nga Bullseye mga katropa. Issue po issue lang, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa ito ang Kredibo Kampuwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
3: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinisi katropang Andy Causon.
2: Ako usap niyong katropa, katropang Alan Abais kami magayon.
3: Kamaturan ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita. XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
12: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remili Tuuy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
13: Santong Blasco!
14: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan og tumar ang Santong Blasco, 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nang normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
12: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santong Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santong Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santong Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santong Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santong Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santong Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Lex, daghan ang natabangan.
15: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
10: Vision Lex, sulay ang kaipektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
12: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
10: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
12: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka dinhi kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
12: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
12: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: XFM.
1: Καπλάρε ξανά.
2: Exciting.
3: Break explorers. Σα XFM Davao.
4: Κατρούπα, ακού σε Break Explorers. Ινιούν καούμπαν σα κομμεντάριο. Σα μάτα ίσιο να μαντισκά. Τανάν, πατά. Σα μάγα ισγουτάναν. Ουαλάι και ατρασάν. Τουγούν και καματούραν. Αν αμούν γκυμαρουγάν.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Καματούραν. Ang sandigan.
5: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Alan abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: XFM! Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek, Ana!
8: Exciting!
5: Exciting!

0: Good morning! Good morning!
1: Hoy, kumusta mo, mi amigos y amigas? Welcome, mga parikoy, mga parikay. Good morning. Welcome back sa ito nga programa nga Bullseye! Adlaw kita karon nga Lunes, mga katropa. Pizza 3 na kayo, nimbulan sa Agosto, tuiga 2026, mga katropa. Pagkahita sa ito ang pagkaginod nga ito sa unahan, mga katropa. O sa siyempre, atong tigan o bagtagad ang mga balita at impormasyon. Ito ang pagkasawhan tungod kay importante agad ang mga balita. Kay Wata Masayon o Madamlag, ikaw ako na pod ang mamahimong unod sa mga balita, mga katropa.
0: Good morning
1: sa ito ang mga tagi-lungsod ng Davao City sa 182 na ito ka mga barangayan na ito ang Dakbayan sa Durian. Kumusta ang mga taga-unang distrito, ikaduha o ikatulo? Sabi na dili sa may Tugbok area, mga katropa. Diyan sa may area nila ni Mary Grace sa Cruzada. Good morning sa inyo diyan tanan na mga katropa.
0: Good morning!
1: Mga taga Balyok Turil Balyok area o sa Turil Poblacion. Good morning. O dili sa may Bago Galera. Good morning! Welcome na mga katropa. O siyempre, doon natin mga kabaguhan ginagmay lamang. Pero di ko ni kabaguhan, mga katropa. Kurag, kuwala niya ka ng repeat it again twice lang ko niya. At ito ang dalikitan, mga katropa. Ang atopod ng mga pagpasiga sa ito ang mga programa. Usap din uga mga tulumanon sa 89.1 XFM Katropa. Sa ito ang pagkagirod nga ito sa unahan, ito maglangan, mga katropa. Doon natin, sparring partner. Muna yung na ko, mga katropa, nga repeat it again twice lang ko niya. Ang ato ang sparring partner, mga tropa, kailan mo aning katawanan eh? Mo ang ato makauban karon, mga tropa, wala lain kundi si Bricks Flores. Good morning,
2: katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga kaigsoonan karon nga namati sa radyo, naglantaw sa Facebook live streaming broadcast nato sa Bullseye program sa XFM Davao. Good morning sa to mga igsoon, katropang Alan, diri dapita sa Davao, no, sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad. Ang lima ka mga probinsya nga galangkob sa Davao Region, gikan sa Davao Oriental, Davao del Oro, Davao del Norte, Davao del Sur ug ang Davao Occidental. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Nakamubuon na ba ang dridapita sa may Davao Occidental, katropang Alan, nga human nga gilinog, gibaha pa gyud.
1: Grabe tang uya. Morning ingon og kanang pagkusukuso sa panahon. Grabe ang mga pagsulay dinha nga lugar. Wa pa kaya pon sila makamove on kay do na man gyapon yung mga pagtayog gyapon sa kayutaan. Kining pagbaha gyud ang pinakagrabe nila.
2: Dahil mga pagtayog lagi, continue magining pagtayog dito katropang Alan, no? Kining tapos napagi kining hulga sa mga pagbaha, baloy in taon ato mga kaigsoonan nga to.
1: Nabigtuhan in taon ng ato mga katiling ba nito mga katropa.
2: Unya, kung nahibaloan, wa pagi nagkasinabot ang executive office sa munisipyo sa Jose Abad Santos o ang legislative.
1: Yan.
2: Medyo murag nag-away-away sila dito eh.
1: Murag ka na ganing na politika po.
2: Misinterpreted ang dunay misinterpretation dito sa request sa mayor. Mm. No? Although nabasa lang nato ni ang istorya nga nag-request lang siya for realignment budget.
1: So basta kwarta isigutan, pwede nga
2: kwarta isigutan na, no? Gani. Doon naman ko istorya, katropang Alan, nga aprobahan na mo ni, pero ang tagi mitig 1 million.
1: Ayan, na yung mga
2: kondisyonis. Ang conditional, akin ba? Conditional ba? Aprobahan pero conditional. Pwede ba na nga ato mga kaigsoonan nataga na ito conditional nga nang lumos na ganito itong uban dito?
1: Dali raman eh, basta kay magkasinabot ah. Anyway, mga katropa, no? Una tawag ato nga ito sa unahan na katropa nga Bricks, ha? Ato sa nga ipaabot nga ito sa kanginan nga kini itong programa ato nga ito siyempre sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Og sa mga produktong gigaman ini, mga katropa, sama na lamang sa Santon Gold Coffee Mix. Sama na yung magitimpla din na katropa ang Bricks, we.
2: Ha? Natin.
1: Lupigan ka sa
2: isa ka drum ni, isa ka drum ni.
1: Lupigan na ikaw, kay grabe na imuha niya, ha? Kanang akuan niyang ipraktisan sila direk ganang unsay higop sa pubri, unsay higop sa dato. Ang higop sa pubri, pinasrup man yun. Kay bugna naman eh, higop sa pubri sa taha. Ang atong Sandon Gold Coffee Mix, mga katropa,

0: Kung feeling drained at work, maguga, it's time for a coffee to that does more than wake you up, money. Kaya ang Santon Gold Coffee Mix, kina kung ginom ka ng mga tropa, no? Packed with mangosteen kini, chia seeds, oga turmeric, moringa, glutathione, oga collagen. Money nga, paborito ni katropang Briggs, kina glutathione. Muna nga, tisoy kini si katropang Briggs, makita niyo
1: buyag,
0: sa
1: buyag, personal. Buyag.
0: Tisoy kini.
1: Mabuyag ganda katropang Alan.
0: Hingin no manit kape nga Santon Gold Coffee Mix. Pero ang balo ko siya nga, isa sa mga hinaman katong premium D3.
1: Premium D3. Premium
0: D3. Vitamin D3 siya.
1: Kuan po na makapalig-on, makaboost po na sa to ang bone ng god, no, sa to kabukugan ba niya, tapos imo mga muscle diha nga medyo bitay-bitay na mura na siya mo compress
0: sa katropang Alan ni katropang Briggs, mga katropa sa iyahang pag-inom og premium D3 mukos gan man kani guba gud ang iyahang clutch. Grabe man kay makatamak.
1: Bigay guba, bigay clutch. Nanggupok yun.
0: Nanggupok yun. Grabe yun ay maka. Nasubraan yun itong ganang tindak ni mo ba? Ni mo nga break.
1: Kaubo itaw na eh. Kaubo.
0: Muna diya nga. Kini ato ang mga produkto mga tropa. Sa mga top 3 benefits ani nga ito ang Santon Gold Coffee Mix, no? It fights fatigue and boosts natural energy, enhance focus and mental clarity, and also supports daily wellness for busy lifestyles mga katropa. So stay sharp, stay glowing, all in one cup. Ug mind us mga people, mga my friends, ha. Naman si mohang kilid ng karton din ha sa Santon Plus. Tanawa diha ninyo mga tropa, kay mo ni ang ginaingon ni Doc Remily Tuoy, daghan kay mga imitation. Kada ganing tatak Y2H da.
1: Kining Y2H ni, kini makita ninyo diri mga katropa, no.
0: May logo, no?
1: Makita sa inyo na logo diri na kulay green and white. Kung wa gani ang maoni nga logo sa inyong paliton diha, dili na siya iya sa yesterday.
0: Santon na pero murag santan.
1: Ayaw mo kumpiyansa ang nagpalit kay adikid mo, dikid mo dapat mapalit. Kay base niya og duna nay kanang makahilo na.
0: Dili maayo gyud.
1: Inay nga makahatag di sa inyo og mayong epekto sa tuang panlawas, madaot na hinoon.
0: Kay kini ato ang produkto mong katropang Briggs, no, tested and proven siya.
1: Gistudyuhan gini siya, gitun-an gini siya sa ato ang mga kuan sa mga expert gikan sa Yesto Health.
0: Ayun. So mo na nga kita maloy po ta ninyo mga katropa nga wa man mi maayo oi pagtan-aw nato sila ang gipalit di mao. Santon lang gyapon ang pangalan. Kay pag ato ni sa butika taga namoy Santon nga kape, taga mga kape nga Santon po pero kakibaw di Yesto Health di. Tangi siya kada pangutan-a dito nga katong na itatak Y2H or Yesto Health, no, kay sigurado ka. Kung naka-Yes to Health products ka, sigurado ka. Mga katropa, dito mo lang. Doon na kita 52 minutos na ang paglabay sa ikalasay sa buntag, mga katropa. Datay mga pipila ka mga headlines karon. Ito ang dalon. Katropa ng Briggs.
1: Itong lantahon karon ang mga panghitabo sulod sa milabay nga mainuras, mga katropa. Dini karon sa tuang rehiyon o maingon man sa tuang nasud sa Pilipinas. Una, dini karon sa tuang headlines sa tuang balitang lokal. Headlines. Sa itong balitang lokal, dredging operations sa Talumo River gipasalamatan sa residente sa Taal. Samtang sa dugang bahin, silot batok ngadto sa fraudulent claims sa PWD assistance gipakanaog sa Davao City. Nindot ni para sa ito ang mga PWD katropang Alan.
0: Diba na ito ipirmahan na si Baste, no?
1: Na siya kining City Ordinance Number 049-25. So sa ito pa na itong 2025 pa ni siya namugna, no? Karoon pa ni ikapatuman.
0: So na mga multa na.
1: Ang purpose ni ani is kining uban nga mo claim, no? O PWD assistance, bisan og dili PWD, magpaka-PWD.
0: Mamiki mga ID.
1: Mamiki. Tapos, karon doon na ni mga certifications ni nga pangitaon, ay mahatag ang assistance alang ato sa usagid kamatuod nga PWD.
0: Ayun.
1: Sa dugang pang bahin, dini karon sa tong balita, Mindanao Power Supply, padayon nga naghinubra sa gikinahanglan sa publiko.
2: Headlines.
1: Ang pagutan ni katong pangalan nga nung mahal malagi ang Gabaw Light.
0: Dobro man
1: Headlines. Unya di para kunuhay nga makagwanta ta katong pangalan gitagi-tagi. Gita. Kung bayad ang ilang increase gikan sa August to August, September, October hangtod Disyembre.
0: Ang kuya aning maabot tag 20.
1: Posibilidad kay ilaha man katarungan tanan. Di man sila maminaw katarungan sa mga konsumante.
0: Ilaha man ang data. Sila kay baon sa pag bani obra.
1: Amigo man ato ni mga taga-Davao Light katropang Alan, no? But ang ato mga ginadala diri, dili ato ang tingog eh. Tingog sa mga konsumante, consumers nila.
0: Ito ka lang nilang tinood.
1: Kaya diri sila nakakuha og ganar, diri sila nakakuha og negosyo, paminawa nila dapat ang mga consumers. What if kung ang mga consumers karon katropang Alan mag-antos og tigom o kwarta karon para mamalit og solar? Napa sila ikuan?
0: Kana.
1: Napa sila kwarta nga makulikta gikan sa mga tao sa Davao?
0: Mura gitudloan nila karon nga mag independent lang mo eh.
1: Oh, kadugayan, kadugayan katropang Alan magtigom kining mga tao piso-piso kada adlaw.
0: Sa mga banda gani katropang Bricks nga ang atop nila maibog sa musilingan ba?
1: Oh.
0: Pero nga solar.
1: Duna na ni solar.
0: Oh.
1: Dako na kana. Dako na kaya na og karon ang bantayan karon sa Davao Light and Power Company kung padayon sila nga magpatuyang sa ilang gibati. Kay ang ilang ginaapas is sa kining ginansya, kuan nila ginatan-aw karon ang serbisyo nila ngadto sa mga tao, mangita og pamaagi ang mga tao kanus sa sila pwedeng makasuga. Balitag na lamparilya. Baliktag paypay
0: kung ano pon gas.
1: Kato mga nag-aircon na magbaliktag paypay eh. Kadagang baligya diha nga paypay katropang Alan nga buli.
0: Manghilak diha ato mga bata kay hilig wifi.
1: Sa Pikas Kabahin dinhi karon sa tong balitang nasyonal mga kaigsunan, COA auditors mo pamatuod sa bahin sa confidential funds sa office sa Vice President karong adlaw sa impeachment trial sa Senado. Sa dugang pang bahin karon sa to ang mga balita gidaghanon sa mga Pinoy seafarers nga namatay sa Black Sea. Misaka na ngadto sa tulo ka mga individual. Doy kay ning katropang Alan kay intaw na rabaho intaw ni mga Pilipino. Pila ka bulan gud intaw na sila makauli balik sila pamilya
0: diha nga may galit daw kay ni U-turn to ilahang barko. Okay.
1: Gibumbahan din ilang barko katropang Alan samtang nakakuha ni sila, samtang naka-dock ni sila dito sa Ukraine.
0: Nag-standby man lang to.
1: Nangataki ani ang Russian.
0: Nadamay in town sila.
1: So nganong i-appeal man taw mga civilian in town, mga barko sa kini mga civilian. Ana may mga barko nga iya sa Ukraine katong
0: nagtuo man gud sila kana ganing gikargahan daw mga armas. Muna lagi ba?
1: Kulang sila kanang kuan, kulang sila og intelligence sa katropang Alan. Tumaw kinakaroon ang ato mga balita mga katropa nga inyo nabati dinhi karon sa to panaguban sa programang Bullseye.
0: Aduna kitay 55 minutos na paglabay sa kalasay sa buntag mga katropa sa tuapon nga mga dalikitanan nga mga balita ug impormasyon sa gawas mga katropa. Yataya ato ang siren pod nga balita gikan sa tuwa mga regional network patrollers nato. Ato sa unahan mga katropa nito ang balita diri sa tuwa nga lokal. Tropa nga Marvin Ibano. Okay, kaya ito ang abalikan mga tropa. Kaya doon ay 239 ka mga sako kunas basura na kuliktag ni sa Coast Guard sa gilusad nga simultaneous coastal cleanup drive sa Davao Region. Atong atangan mga tropa ang detalye, magkalabutan niya na. Pero ato sa delikatan na katropang Royce, no? Atong unahon kinit sa paglupad na si katropang Marvin nakatambay na. Ang detalye ni mga tropa, kaya doon ay 239 ka mga sako sa basura na kolekta sa Coast Guard sa gilusad nga simultaneous coastal cleanup drive ning ato ang Davao Region mga daghana ba ni no. Okay, Marvin Ibano sa kumpleto nga detalye.
2: Live report.
0: Red Marbs.
3: Niabot sa kinatibuk ang 239 ka mga sinakong basura ang narecover sa mga personahe sa pito kini ka mga Coast Guard stations o substation sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kung CGDSM. Atul ka na sa gilusad ni ining simultaneous coastal cleanup drive. Ngadto na ka na sa pipila ka mga coastlines o kabaybayunan sa Davao Region ini ka ng Milabay ng Adlaw. Nakiglambigit sa aktibidad ang mga personay sa Coast Guard Station o substations sa Davao del Norte, Davao Occidental o Davao City. Lagip ang mga personay sa Marine Environmental Protection Enforcement Response Group o mga pribadong organisasyon. Pinagi sa pagtangtang ining mga hugaw sa dagat ang maong inisyatibo makatabang matulpakin sa pagpanalipod sa marine life para preserba sa mga kritikal nga mga puy-anan sa baybayon ug pagpakunhod sa polusyon nga naghulga sa coastal resources. Gipahigayon ang kalihukan subay kini sa intensified community assistance, awareness, response and enforcement kun iCare program sa Philippine Coast Guard nga nagpalig-on sa pasalig sa organisasyon sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa karagatan, responsableng pagdumala sa basura ug pag-apil sa komunidad sa pagpreserba sa kinaiyahan. Samtang gipasugda sa CGDSM nga ang susama nga mga inisyatiba magpadayon kini sa tinguha nga mapanalipdan ang kinaiyahan sa kadagatan alang usab kini sa ikaayo sa musunod pa nga mga henerasyon. Sa pikasbahin mga katropa, agipaganino sa to ang sitwasyon sa panahon diri sa tong dakbayan sa Davao. Nining mga igayon na atong maobserbahan ang cloudy skies. Sitwasyon nato sa to ang panahon apan ni sidlak ra yon no sa haring araw niining mga orasa ug wala kitay maobserbahan nga mga hulga gikan sa pag-ulan niining mga higayuna. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Daga salamat katropa nga Marvin Ibano. Ato na nga delikatan mga katropa ang ato nga balita gikan pod sa tuang regional patrollers mga katropa di sa tuwa sa Mindanao XFM sister stations. Dito sa may Jensan mga Jensan City mga katropa. Namaligya o gadili registrado matod pa nga sanitary zipatide. Dito sa Jensan, nasikop mga katropa. Nago, mga maligya mag-illegal karon ha?
2: XFM Report.
0: Philip Oligario, go ahead.
4: Himpit nang ipasaka karong adlawa sa National Bureau of Investigation sa Rangani District Office kon NBA Sardo sa Jensan ang kasong pagsupag sa Philippine Pharmacy Act batok sa usa ka babae nga namaligya og illegal nga injectable pharmaceutical product. Giilang dinakpan nga si Aldes Reya, anasamtong ang pangindaron og residente sa Barangay Buayan. Sumala ni Attorney Noel Morales, labaw sa NBI Sardo, nga gilusad ang operasyon sa gipuy-an sa target human makadawa sila og intelligence report kabahin sa illegal nga pagbaligan niini og ang registered drug nga terzepatide nga iladong gina-inject sa usa ka individual aron mamayat. Nakumpirma sa mga otoridad nga ang ginabaligya ni ining produkto ang dili rehistrado sa Food and Drug Administration kun FDA. Hinungdan nagpahimangno ang NBI sa publiko nga susihon una og maayo ang mga pharmaceutical products ay hamupalit. Mga katropa, sa mga susamang modus, posible gayon nga mailad ka. Hinungdan dapat digto na ta sa trusted and proven nga mga produkto sama sa Santon Gold Coffee Mix nga dakong tabang sa tumpang lawas aron makaangkon og healthy body and strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Philip Oligario sa XFM Jensan. Sa pikas gabahin katropang Alat Tabukan na to karon ang report na usab gikan diri dapita sa Caraga Region. Gikan sa Region 12, Region 13 ta karon. Single mom nga high value target sa illegal nga druga dakpan sa bypass operation dito sa Butuan. Katropa mo sa balita si katropang Junji Librias. Katropang Junji,
2: XFM Report.
5: Walay nahimo o wala na makalihok pa ang usa ka single mom human kini na pusasan sa mga opisyal sa Bayanihan na Police Station atol sa gikasang drug by bust operation sa Purokdos sa Barangay Libertad, Butuan City. Giila sa mga otoridad ang suspect sa alias nga Lin hingkod ang edad usa ka high value individual o residente sa Purok Uno, Don Francisco Sakop sa Dakbayan. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabanang 5 kagramo sa gidudahang illegal nga droga nga adunay marka value nga mukabat sa 34,000 kapisos. Lakip usab nakuha kaniya ang 1,000 nga ginamit isip bypassed money. Sa pagkakaron ang suspitsado balhugda sa bilangguan sa Police Station 3 og magatubang sa kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat kinimo Junji Librias sa tong pagbadayon mga katropa. Doon na kita ay 1 minuto ang paghilabay sa ika-alas 7 sa buntag. At usang timbayaon, ibe, ito ang mga sayo kay nagkamata karon diri mga katropa.
1: So mga listeners katropa ana to mga viewers so dini karon sa to ang mga tigpamina si Ralph George. Good morning mga katropa. Good morning. Si
0: good Ralph. Morning.
1: No si Sir Ramil Kalay. Good morning Alan Abais. O si Sir Harold Salang. Nag-lockdown ni Gikan sa Camansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. By the way, katropang Alan, no? Ina-check na kung signal atong nakalabay ng Sabado na to.
0: Asa ka Gikan?
1: Dito sa Digos.
0: Ah, Digos ka?
1: Dito sa Digos niya. Bisan o gamay, jutay lang ato ang...
0: loud and clear na dito, ha?
1: Ha? Loud and clear dito.
0: Walay mo sapaw.
1: Ha?
0: Walay mo sapaw.
1: Basta din napita sa 89, murag way
0: lisod,
1: way
0: lisod.
1: Lisod sa pawan ni dito kay murag upper na ilang ano dito eh mga
0: frequency. Padulong ka ugat ng bansalan.
1: Padulong bansalan. Kay atong kuan gitibaw na to dito nga to ang kuan traktarak.
0: Imo hang kanang umahan dito nga di basta basta. one fourth
1: square meter. Si Ramil Unggay no, good morning si Harold dito ni sa may Camansi. Purok Tres, Camansi, New Sambog, New Corilla sa Davao del Norte. Mga taga Davao del Norte, kumusta mo? Good morning. Good morning kaninyong tanan labi na sa taga New Corilla, Davao City. Davao del Norte.
0: Good morning.
1: Listening siya sa radyo. Radyo siya naminaw. Naabot na itong signal dito.
0: Naglagutok yun.
1: Palihog daw ko kuan serbe. Palihog daw ko record sa imong cellphone. Sa imong radyo tapos padala diri sir. Video nga pagka-record sir.
0: No, katagaan kag kape.
1: Okay. palitan na to kape katropangan.
0: Imong hatag ni si katropang breaks og kape.
1: Total mo ato matang. Ato matang Davao del Norte. Ikaw perminti mo jud kana dito
0: ako kay nagabaon ko kay pag naaga ni mga kaila mangita na ako ikatunol.
1: Okay, na kay simbahan dito sa kuan.
0: Pindagahan
1: dito sa Davao del Norte ako kay na ako simbahan dito pero kuan man na Holy Hall of God. Ako ang church dito. Francisco Borla. Good morning Sir Briggs og Sir Alan always watching FB Live. Sa Kabantian. Kabantian sa Davao City. Good morning nimo Sir Franz Borla, no? Lynn Buholtz, good morning Sir Alan Abay, Sir Briggs. Mga sir, mangutana ko sir ba. Unsa gyud balaod ani mga tindahan nga nagabaligya og sigarilyo aning minor di edad? Uy hala.
0: Ay, bawal na, bawal.
1: Estudyante pagyud. Salamat mga sir. Bawal gina siya. Diri sa Davao City, doon natay city ordinance. Doon natay city ordinance. Kung duol sa eskwilahan, at least mga 50, di ba? 50 meters away 50 from...
0: 50 meters ang reduce.
1: Reduce gikan sa eskwilahan. Di ka, way tao diha, ugway mga tindira diha, nga mamaligya, pwede og sigarilyo. Now, kini mga minors, na natatak sa kaha, katupang alan, nga bawal na sa mga minor.
0: Yeah, baligyaan ni mo.
1: Baligyaan ni mo. Namantay balaod na karon sa National Tobiculo. Anti-tubiculo.
0: Tag-2,000 ana ata ang penalty. First offense, ana?
1: Now, kung mamaligya ka, kung gusto ni mo magbayad og dako, nahala pa, maligya nga tos minor nga, mukita lang kag piso, dos. No?
0: Ginansya lang ka nagpila niya, tapos ang imong multa na, 2,000 pesos ang pinakagamay. First offense, ana?
1: Kunya nga akong ikamingawan, katrobang Alan, kini akong kumpari
0: Oy!
1: Na tuwa na karon dito sa unsani sa UK.
0: Nag-okay-okay na ha?
1: Si pari na kong Roger Kapangpangan.
0: Mulaos to siya Morocco.
3: Pinawa!
1: Mulaos to siya Morocco.
3: Pinawa!
0: Mulangoy, dinig, ikan sa UK, pa sa Spain. Kunya, mulaos balik sa Morocco. Kaya wari tao sa Morocco daron kaya malhinang ito sa Spain.
1: Nakulangan ng mga tao dito, ha?
0: Okay.
1: Kita na mo occupy dito.
0: Nanabok. Ha?
1: Kining Spain, manggod, kay grabe ni, kuan ba ni sila sa una, tagapangilog o mga countries, katupang alam. Mabitaw na nga 333 taka mga katuig na silang na-address sa Pilipinas kining Spaniards.
0: Yeah, karo, masuko sila garang maganto ang mga immigrants, kasi 20 mil to ng langoy ito.
1: Tuwa na siya dito karon. Sa UK lang siya, Sir UK, A UK. Og pre. Tuwa na siya.
0: Good morning.
1: Good morning po di mo da pare amping da pare. Unsang orasa da karon pare?
0: Ana man gyud na unsang oras nya karon og unsang ngit-ngit babadiha.
1: Ngit babadiha. Actually, na-miss na to ni atong pare. Buntag sa'yo, nakagin na siya makita. Ginato ni mag-sayo-sayo aning kilis atong...
0: Wala na tiglista din sa kuang kasi mo daog sa New Year's Peak.
1: Wala na tiglista nga katong kisa to'y mukuha o kape sa imo.
0: Wala na. May nalang ganit, kaya ang listahan ni Roger, gidala niya. Wala yung kopya si Jopre.
1: ginatago na daw to niya. Gitago na niya sa lamisan niya. Diya.
0: Okay.
1: Si Ma'am Jing Picarido, good morning mga katropa. Good morning ni mo Ma'am Jing. No? Actually, kinis Ma'am Jing, gikan dito sa programa sa kining last stress buntag ni katropang
0: always sa matinapangin eh.
1: Oh?
0: May buntag diyan.
1: Grabe ning maminaw ni Ma'am Jing Pigarido. Sayo kay mo mata.
0: Di ni malibak ni kay nagabagulbol nang ilahang radio. Dili lang kay cellphone ha. Radio gyud.
1: Radio ginagapaminaw. Mm. Si Ma'am Lovely Kunlo, Sir Nas, good morning Sir Alan, Sir Bricks, good God is good all the time. Sir Bricks, long time to see. So to see na gyud ko karon.
0: To see and to believe yun kaniro.
1: Good morning, Sir Alan, Sir Briggs. Good morning. Si Ma'am Ninsky Ventura is watching. Si Ma'am Ninsky, taga Digos ni, no? Taga Digos. Si Ma'am Ninsky Ventura. Martin Navaris Mangiran, good morning. Good morning nimo, Sir Martin. Katubang Martin. Kumusta? Waba ka ni na bahay in town, no? Maura ba ni atong hisgutan karon kining
0: Oy, sa
1: baha
0: bangkal.
1: Sa may taal?
0: Sa bangkal. Oo.
1: Si Juran Mats, no? Good morning katropang Bricks, katropang Alan watching from
0: taga Times
1: Beach.
0: Buntag mga taga
1: Times Beach. Kumusta diha katong kambingan nga lamig ayo, lamig ang kambing.
0: Mga halang-halangan diha dapita. Unay subaanan po diha og napoy katong mga sabawan.
1: Oh, daghang kay sabawan diha katropang Alan.
0: No.
1: Sa may Times Beach no. Si Ma'am Ruby May Fukuzawa, may buntag.
0: May buntag.
1: From fresh from kuan siya? Fresh from Japan.
0: Okay.
1: Naga kuan ba mo diha, ma'am? Naga inom ba mo diha Santon Plus Gold coffee mix ug Santon Plus coffee mix
0: ba ka? Herbal tea.
1: Oh. Naman po tay herbal tea kining Santon Plus sa Santon Herbal Tea. Oh. Naputay premium D3 herbal tea.
0: Na.
1: So pwede na ninyo makuan diha. Si Ma'am Gloria Apelo, share dan. Salamat kay nimo ma'am ha. Follow, like and share lang gyud mga katropa no. Kay ganahan mi ana. Di ara ang pinaka-idol nato katropang Alan.
0: Di basta-basta ni.
1: Di basta-basta.
0: The legend.
1: Oh. Si Sir Rogelio Balanza Senior. Oh. Good morning nimo sir ha.
0: The legendary
1: ni. Ano ang tawag ani kay mas ganahan ko magtawag si Manong.
0: Ang paborito ni Randy C.
1: Pero mga amigo naman siguro to si Randy C karon.
0: Mga
1: amigo na to.
0: Ay mo to mga amigo man tug maipit.
1: Si Ma'am Maria Vicentino, good morning Sir Alan, Sir Briggs, balik na po tandem na po di ay mo. Tandem
0: na sa ang life na to.
1: Mama gini dagan sa tong panginabuhi.
0: Ako lang gi
1: dagan sa serbisyo.
0: Ako lang gi dagan og pabor si Kuan Jud, si Briggs kay ni hangyo gyud si Briggs jud. Gimingaw gyud sa ako daw.
1: Dito ta. Si Sir Randy Santisas listening, naminaw siya karon. Salamat nimo sir ha. Salamat kayo. Good morning mga sirs, always listening Bullseye Davao Digital XFM from Bayugan City. Si Ma'am Gloria Malala Apelo. Oh. May buntag mga taga Bayugan.
0: Ayun.
1: Buntag ato mga pantat diha, mga haluan nga bulat, no?
6: Good morning.
0: Grabe na din ha, pero malmahal na karon din ha, mga katropa na ilang mga pantat diha. Matingala bitaw ko nga daghan tag pantat diha, pero malmahal man.
1: Gibulat na manggod na katropa nga gibalok nga. Tagsara kay adlaw in town tubang musubang dito.
0: Oo na. Panturo na ilang bulat dito kanang basa-basa.
1: Oo na mahal.
0: Bugat.
1: Kay kanuna magugadag-om nitong dapita mo nang taksar kay musubang ang adlaw.
0: Buka to timbang nilang bulad ya kay basa-basa man dayon. Lami kayo.
1: Imo ba si Sir Roger si Sir Rogelio Balanza oh. Iyon siya nga ha ha ha. Hello Migo Randy.
0: Migo mo Migo amigo. Mga katropa, welcome. Auga, monitor lang mo din na mga katropa kay mo drive ta karon sa tuwa mga balita diri karon mga katropa.
1: Ala una pa din sa down dito sa kuano sa United Kingdom kay katropang Roger Kapangpangan dito.
0: Ala una? Sa tuwa wa pa ni katulog ron kay una na karon kanang napas sa Pilipinas.
1: Ipaabot gini ang bullseye. Ipaabot.
0: Diyar mag situational report kada diyar. Pwede ka diri maggarang kuan si tawag ani kanang Google mag-zoom zoom para makita po media o kada mga taga UK o kung sa'y mga forma ng mga dagwener din na anyway mga katropa doon na kita ay 13 o 12 minutos na paglabay sa ika alas 7 sa buntag diritabi sa ito mga news trends kada mga panahon na mga katropa gikan sa milabay ng simana o hantog kada mga panahon na ginibagang ambot o nagkaon na bumuan ni mga gipaburot ng mga baboy o baka no naari uso din na sa Davao del Sur. Mga baboy o kabaw sa Del Sur, sakpan ginagipang injeksyonan aron nga muburot o gubugat ang timbang. Grabe po nilang gihimo katropang brace. Kaluoy po din mga gipaagi ni sa sampot. Gi-injeksyonan o nag-iihaw. Kaluoy po lang nasa tabag, itimbang na nindaan, bugat kayo, kay napuno rin ng tubig. So, nagpasali karon ang NMIS mga tropa, nga padayon nila nga bantayan ang mga pasilidad aron nga mapanalipdan ang kahimsog sa kining publiko. Ilan na lang nag-declare?
1: Makover pa siguro ng katropang alam no, sa kinaibang ginatawag na itong Animal Welfare Act, kinaibang Republic Act 8485.
0: Okay, gitorture man. O niya, mayungon sila mga tropa nga, huwag mo naman nang ipatay, huwag mo naman nang ipaborot.
1: Nagkakos man. Katropang alam, kinamay ka ng restaurant bitaw nga, ang iyahang kuan yun, ang iyahang menu is kinibang kabaw. Yung kung matay, no? Kanunay mo magsigigluto ka ng kabaw? Mahurot gin kabaw ani Pilipinas ba?
0: Ako bitaw nadugay na kaon na ko diya kay paborito man ako na. Niundan ako kaon, wagay nadugay, nagtulo ko na akong luha ang kaon ko.
1: Mabitaw ko ito pang alan ba kay labi pa ning kuan, labi pa ning Facebook katubang alan kay mabakita gluha aning kabaw? Kaya, murabag, tinood ba po ba kay kining kabaw mangod? Kaabag ini sa to ang mga, nato mga Pilipino ba? Labi na sa mga mag-uuma. Kay hangtod karon og makina pa man gihapon gamit katong pangalan.
0: Ako maluoy ko kay mauguni atong kapart pambansang hayop nato na, di ba?
1: Ya tapos sa dapat untano dunay mga regulations ani karon aning mga kabaw nga siguro dunay panahon nga sila pag pwede na silang
0: i-dispose.
1: Ihawon. No kay kabag mo guni sa to mga mag-uuma.
0: Ako maluoy ko ganang mga kabaw ganing dugay na kanagserbisyo. Unya karon na imuha lang i-end up lang nimo sa pag-ihaw. No, maluoy maghilak na sila. Hilak okay lang na mga nati siguro pa di pa kay na nato kanang
1: bata pa man. Mama ni gitawag nilang baki-baki bes palingki katro pangalan. Okay. Ilaron ang mga buyers ba kini mga consumers ba nga baka ni. Bakakaw di ay.
0: Bakakaw. Nya ang napansin nato diri mga katropa no kanang ilahang sampot man o ilahang butlo ba. Dito na gipaslak ning kuan
1: kaning tubig.
0: Tubig o.
1: Kasi gigamit nila kanang mga hose ang gigamit ani nila katro pangalan.
0: Dako kay nga hose na. Di lang nang pang-hose sa pang-spray o kanang kuan.
1: Sato pa pag kuanan ni nila pag butang sa kuan kining hose buhi pa ang hayop.
0: Buhi pa.
1: Grabe. May
0: paburot yun para buhi man yun na nimo timbangon.
1: Grabe, no? Matumba na lang din ng sa ato pa matumba na lang din ng hayop katropang alan sa tungkol sa kabugat sa ilang lawas.
0: Mabuntisan lagi
1: di na nila madaog
0: buruta. Pero delikado kay ang butang tubig wag kahibaw ganang asa tugikan sa kanal ba kato gideklaro na lang yun din, no? Sa
1: adigin mayo dapat unta ni ilaning ilang patubagon sa to ang mga balaod karong katropang alan
0: na, na kaso na na kaso
1: mga taong naghimo ani sa ingon ani katropang alan ay murabag maingon na to brutal ning ilang ginahimo kanto sa to mga hayop. That's definitely violation na nakaroon sa itong mga balaod din sa Pilipinas.
0: Dako kayong violation na, no?
1: Pero okay, nakaroon sa Animal Welfare Act, ganun katropang alan, manggod, no? Na diri kining torture, kining
0: appeal na, diya.
1: Kuha na ni siya, kining type of torture, pag-torture na nga ito sa usa ka mananap, no? Sa kahayop. Maltreatment sa usa ka hayop, even kining giabandono ni mga hayop, manubag niya na ang tagiya katropang alan. Diri karoon sa tuang Welfare Act.
0: Ang nagdiskarte ana og kanang siguro ang tag-iya ng kabawa wa kahibaw. Kay pagpalit ana wa man kahibaw.
1: Wala na may kuan, wala na may labot ang tag-iya ni karunggod katupang alan, no? Kay iya naman gi-waive naman ni iyang rights of ownership. Kay iya naman gibaligya. Kay pagbaligya ani ang ultimo ang katong credentials sa hayop, i-appeal man naghatag dito sa nagpalit. Katupang alan, no?
0: Muna ay liso din na kay ang kabaw
1: double murder. Ako na remember katropang alan ang kaning mga hayop ni doon na may nag-provide ani o kanang kuangod kanang itawag nila credential bitamurag papil sa hayop na dito ang mga hoop mga kanang mga buliboy pila kabuk buliboy niya counted na. Pero dini karon murag wala ay labot
0: ang tagiyan. Sa bagay, latest ng information katropang Brace, no, gikasuhan na daw na.
1: Kasuhan na. Mauna yung ginatawag nga, Mirisi.
0: Mirisi ninyo.
1: Pero sa napagani na komenta ni katropang Alan nga, mas bayo unta nga, ang katong host nga gigamit sa...
0: Ipaslak po sa baba.
1: Ipaslak po sa lugot o
0: makasiritag
1: tubig.
0: Grabe
1: po na. Tanaw na ito kung sa ipatio nila. Bakit na batin sa hayop nga... Gikwa, no?
0: Ako, kung ubalos ang kabaw, hangin ang ipaslag sa lubot.
6: Pinawa!
0: Kaya magburutan ninyo ang tiyan. Sige mga katropa, si Senator Bongo, gibalikan ang mga nasunugan sa syudad. Ang hinabang ipabaha po ni sa nisigutan nga senador, mga katropa. Sa salamat, report salamat, na sagap, no, doon ay 19 ka mga pamilya na biktima sa sunog. Ang ilang kini nga gitabangan. Huwag ibisita si Senator Bongo sa Barangay Tibanban, Governor Generoso. Daborintal niya ito pong Agosto 1, tuwig 2026. Doon nga ni siyang pagpangapunapod po ginabang din sa may Boulevard area. Katong nasunugan ka din sa tuang area sa may kay Wating at ito. Wating Usman nga barangay, no?
1: Barangay 23-C.
0: Barangay 23, no? Das C. Huwag na po nasunugan din sa may 76A.
1: Ilani, iba na isunog itong nakalabay ng adlaw sa may Agdaw? Napo dinidapita sa may kabakan o kalubihan, no? Napo isunog diha. So bayo-bayo ang sunog. So amping lang ta kanunay. Para nga dito mawad-an og Pinoy anan mga katropa, no?
0: Dito po sa Tibanban Govgen, layo-layo na ni katropa nga Bricks, no? Niadto po si Bongo. Kauban niya ang lokal ng mga
1: official. Governor Hineroso. Actually kining Tibanban is barangay. Pero matingala ka katropang Alan, nga kung muadto ka ditong dapita, mas bibo ang Tibanban kaysa Governor Hineroso.
0: Sa sintro.
1: Oh, sa sintro. Ang munisipyo is Governor Hineroso. Pero maingon kang Tibanban, naman ko dito ang kanang hub sa kuan ba, kanang negosyo katropang Alan, kaya pangisdaan man na diha.
0: Sikat ang Tibanban.
1: Oo, pala isdaan.
0: Nakoy uyuan dyan, nagpuyos oras sa Tibanban, may magnegosyo. Ang isda, iya, barato ra.
1: Naikuan dito, kining rural bank na dito sa Tibanban. Wala ko nakita din sa sintro sa Governor Hineroso. Sa barangay
0: dito
1: na butang.
0: Dito magod ang kuan fish landing sa Tibanban. Kanang mga tuka Govgen, hapit ng Tibanban mga katropa, di ba baratong isda dito.
1: Kapag na ito katong pangalan?
0: Ang uban na, labi na ka na ganing mga tuka sa ilahang kuan, ka na ganing fish port. Naman diyang fish port mga katropa ng Bricks. Manang barato-barato kung makatiming ka. So, sa Pikas Bayan mga katropa, no, sa tuang mga news trends sa kanang mga oras. Samtang doon na kita 20 minutos na paglabay sa ikala 7 sa buntag. Ginipod ha, si Chis Escudero nagsugyot og nationwide ban sa gambling ads. Sa report mga katropa, nagsumiti si Senador Francis Chis Escudero sa og Senate Bill number 2347. Nga nagatumong kini sa nationwide ban sa gambling advertisements o sponsorship aron nga mapugang kung naman pang gambling addiction o mapanalipdan ang minors o guban pang mga vulnerable groups. Kining mga artista katropang Bricks, may igoan eh. Ito mga vlogger.
1: Ito mga spon, kining gigamit nila nga gigamit nila nga material para sa advertisement. Kay kuan magud ni para bang
0: kanang paibog-ibog kining kwarta kining katropang Bricks.
1: Unya
0: hasta kita maibog na lang puta.
1: Pagsirba na to katropang Alan, no? Bisan din sa Facebook mukalit lang og pop up ning kuan kining mga
0: once nga maka-click ka
1: online games.
0: Ako kay naka-click man ko. Sige na no siya dina na mundang.
1: Dina ka daog ni hinong ka.
0: Mo na nga pimitin ta kunin. Maigo diri ang gambling ads sa television. Sa radyo, ako murag sobra rapod siguro ni kuan na kanang Sir Cheese, no? Aya pud taon kuha aning advertisement sa radyo. Balag sa television lang.
1: Udyo raman, no?
0: Saan na lang itong Windsor, ani?
6: Pinawa!
1: Kapita kung ginauna, katropang Alan. Mga kung ginauna ba, unsaon na lang kung ano, kung ma-appeal ang unsa ni?
0: Sa social media siguro, kay regulated mong kuta sa radyo. Kabalo mong kutagi sa ito mga sogit di kuminaw o niya kining sa social media kay bisag kinsa na lang o kining nag-promote din na sa sugal nga mga vloggers na to nga ang uban diha scam diha
1: mabita na kay appeal ang radio, print media, online platforms o social media akin yung social media kay samukan kayo ning mga online games katropang Alan.
0: Puno lagi ako adiri ganang kuan ganang nakadaog ka pero wa di ay.
1: Sabukan niyo kay maka kana mag-open ka sa Facebook karon. Mukalit lag pop up ng advertisement sa online game. Wala ko ka appeal aning sugalan ning yatis ni kanong mukalit naman nig pop up diri.
0: Kuya na sila basta kay naka online ka. Kuya ni sila kay mura ni sila ganang ganing monitor niya tanan ang katumang na ay naka-open sila nga wifi, no? Kaya kanin sila ganang mga gadget ata, no? Anyway, mga katropa, kani under pa ni siya sa endorsement ni Chis Escudero, sugyot pa man eh, nga ingon og dunay nationwide ban sa gambling ads mga katropa.
1: But definitely gusto ni katropang alan tama ni. Okay, para ma-regulate po ning kuan ba. Bahala na ni sila ngadto sa mga sugarol, no? Na may mga tao gyud nga dili ginahag sugal. So
0: ang bagol ani kadto mga sugarol.
1: Labi pa kining mga bata, no? Dili maayo nga makuha na to sila, mababad na to sila ana.
0: Maulang na dili maayo kay wa magakailagod og kinsa to mga nag-subscribe ani.
1: Kaya kinira ba mga online game katropang alan, pwede ra ba tag 25 centavo ang usan eh?
0: Ang posta.
1: 50 centavo, pwede ra ba? Kaya doon na sila, doon na yung mga kuwana na.
0: Mga na mga bata, naadi ka sugal, mga lugit na lang yung tawon ng kanang mga nai, wifi, sana ka na? Wifi sa window, wifi sa kuwan, sa
1: tindahan. Masin, mga masin, panglugiton.
0: Panglugiton, kaya para magpa-gcash.
1: So, in short, makakuan ni makaduso ni ngatos pagpangawat sa mga kabataonan mga bata.
0: Ang ako siguro i-regulate lang kung maayo no og mga bata karon din ha mga tropa. Dirita mga tropa una kita magabreak no. Tag usa ka adlaw na lang brownout karon sa Igacos. Ang mga residente mga tropa miangal na kini karon.
2: Pulsa.
0: Report nga tunasagap diri mga tropa gipasanginlan sa mga residente kun matud pa ang kining Nordico nga ang Nordico mga tropa niingon naman wala may labot niya. No? Nakuha na sa Double Light ang ilaha kun matud pa nga mga big nga mga areas og nag-concentrate na lamang ang Nordico diri sa may nabilid nga portion diri sa Davao del Norte sa agad ani mga tropa. Dito na sa bukid-bukid nga area o sa Davao de Oro. Pero ang comments sa mga residente din na sa kining Igacos, nga na ito ang agapaalig-alig o dili daw maayo ang transition manggod sa DLPC o sa Nordico. Ako mo yun ko ana, nga dili mayong transition. Kaya kung mayo pang transition between Nordico o sa DLPC mga katropa, dili ta sila mag-ilugay o dili ba kahaingon o kanag ang magproblema ang DLPC. Tabangan pa sa Nordico nga kining lugara ni Moni ang dapat nga himuon o kining mga poste ni Moni Apyugon. No? O karon mga katropa, kadili kaswito ang kining mga bagong mga lineman sa DLPC. Moni ang nagipasalig nga paspas mo responde sa mga masangitan o kahoy mga katropa, pwerte mo daw lang nga yan. Pero ingon sila mga tropa nga, arang-arang pamantong sa Nordico kanya to kay tag 2 hours, 3 hours. Ha? Ang gani, mag-fluctuate. Karon tag isa ka adlaw, you know?
6: Pinawa!
0: Ano nga, at antos-antos mo diha kay nagsugot naman ang DLPC diha. Itong mayo pa untang ilahang pag-take over, wala igingon o ganaganing nanapaw diritso, wala ta may problema din na sa Igacos mga katropa.
2: Bullseye!
0: Alright, motoha-toha mga naglangkaw sa itong mga news trends, karong mga oras sa mga katropa sa itong pagbalik sa katropa news, no? Atong isgutan kining DPWH nga sekretary nato si Vince Dison. Nangita na karon sa bilyones nga pundo alang sa mga flood control project sa Davao ug ang engineering office gipaimbestigahan na daw. Ingon mga katropa. Atong seron nga nangita pa man siya karon mga katropa no og naara mo daw ang libro diha ingon pa ni Pulong. Og pa nang libro diha kay naman diha ang libro.
1: Open the book.
0: And you will see. And you
1: books
0: will know.
1: Gini kay Portin Daghana ni katong yabe ang justifying 51 billion. Na dito tanan ang kwan naka plaster na daw dito.
0: Ayun. So asa naman? Nada. Tabunan ni. Na dapat ani ipapilit. Una mga katropa ha, tundagan ug pagtagan dito nga pagbalik bata una pa. Ato sa ani nga i-delikat mga tropa knowing kami na nga to ang Kadayawan Festival. Karon kini nga August 17 to 19 mga katropa, experience the festive spirit of Davao at the Kadayawan Business Expo 2026 happening at the SMX Convention Center, SM Lanang Premier Davao City mga katropa. Admission is absolutely free. Ang expo is open daily from 10 a.m. to 9 p.m., giving everyone the opportunity to explore, connect, and discover the best of business and culture throughout the day. Whether you're an established enterprise or an emerging MSME, This is your platform to connect with investors, distributors, corporate buyers, and industry professionals. Discover new markets, secure strategic partnerships, and showcase your innovations to thousands of festival visitors. Don't forget, August 17 to 19, 2026, experience the festive spirit of Davao at the Kadayawan Business Expo dito ni sa SMX Convention Center sa SM Lanang Premier ning Dakbayan sa Davao. Bubalik ang ato nga programa nga Bullseye human lamang sa mga reminders sa itong Master Control, mga katropa. Alas
6: 7:27.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
14: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
15: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong ba?
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili kong pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
18: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
2: Kaklarek sana!
11: Exciting!
18: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
19: So ito'y giingon ni mo, Ma'am Jobski. Oy, unya dito mga katropa, welcome back ha sa ato sa programa ng Bullseye. Ako pa dyan yung alagad, katropa ng Aladabais. Atong kauban si katropa ng Brixa Flores, mga katropa. Unya dito mga katropa, ang pagbabalik ni Sabrina, mga alaon na at tangin na niyo mga katropa ha. Isa ni si Sabrina.
20: The return of the comeback day ha. The return of
19: puro
20: the comeback.
19: Puro ta ni the return of the comeback. Dres Flores bitaw, the return of the comeback mo ni siya Dres sa programang Bullseye. Pero dugan na po ni mga tropa, pulihan na rami ani sa exciting Pilipinas.
20: The return of the comeback na po.
19: The return of the comeback na po ta ni. O niya, karong
20: di anagin na si pagpanirbisyo katropang Alan, murag utag police, god nga, asa ka i-destino, every 4 months.
19: Anam na siya. Namo yun na siya transition period.
20: Si Sir Raksoman de la Piña dayo, don't forget to take Yes to Health product, mga katropa. Yes, mag-in na importante mga kaigsunan kay ang Yes to Health Incorporated manggod through Dr. Remilito Uy, mga kaigsunan, aning kamot ni pag-studio o mga produkto katropang Alan para nga ma-maintain ang ato ang mayong panlawas.
19: Ako di gumotdan aning kape dyan ako katropang Bricks, ha?
20: Kaysa tinod lang katropang Alan kung para aning ginahigop ni mga kape.
19: Init pa man.
20: Dili na ingon nga lang. Kape kay kape lang. Doon na si purpose. Do you think nga ang Yeast Health Incorporated katropang Alan naghimo lang diha og paingon tag kape? Kape na, kape pa?
19: Dili. Kape na, kape pa. Pa sila ha. Karon ato kape na, tambal pa.
20: Ano yung mga pambansang kape ng Pilipinas nga ito ang ginatagana karon para sa ito mga kaigsunan. So, Sir Raksoman de la Piña, good morning ni mo, sir. Si Inil, kini-kini, muraglisod na ko ni Lituko ng pangalanan ni Josephine Manginisya. Si Inipiso Odris, Odrisid. Hasta lisura gini niyo panglituko na inyong mga pangan.
19: Ato nalang, Josephine Desiderio.
20: Desierdo.
19: Desierdo.
20: Ako amang gidaining agaw de ini.
19: Ay, kay mga Desierdo.
20: Pastilana, ako amang gidaining agaw na dito sa may Sarangani. Kumustang chef ninyo dia, Gaw?
21: Good morning!
20: May chef ni sila dito ang...
19: Kung saan chef nila?
20: Kining mechanical shop.
19: Okay.
20: Kaya mga sakyanan ba?
19: Okay. Nadol-dool pa niya.
20: Kiniyang anabs sa mekaniko ni sa kumpanya sa Toyota. Undang na.
19: Nagsarili na. Untang nadol-dool niya, kaya mangutang tagpisa.
20: Nagsinarili na ni sila diha dapit sa Sarangani. Unya ang mga patrol na to dito sa Jinsan, dito usay magpaayo.
19: Okay. So, pa-discount na yun?
20: Discount, ginawa. Automatic na ha? Good. Mary Grace Cruzada, good morning Bullseye, katropang Alan. Good morning Ma'am Mary Grace Cruzada. Si
19: nag-ihaw na ba ka nagbaboy ni?
20: Kay Babuyan maguna diha, di ba?
19: Listener nato dito sa mga ikuan, Balyok ata o sa Bagugalira banda.
20: Bagugalira.
19: Mo ni vulcanizing.
20: Kining Bagugalira katropang Alan, I don't know og napatong konsehal nga ang tibok halin sa kung baboy. Wa na remit? Kaning konsehal diha?
19: Konsehal? Kagawad.
20: Kagawad sa barangay ba?
19: Sa barangay,
20: Ang butog asa na to karon? Wana ko
19: nahalin ang baboy.
20: Nahalin na kayo.
19: Wana ko kauli.
20: Onya pagitawon nimo dili na makontak ang tulon niya ka mga telepono kanito. Onya ingon pag-adto na ko sa amo mga amigo, common friend na mo, iyon siya nga gipangita na matog DDS.
19: Samot lang nawa ng baboy.
20: Nadamay pa yun. Paita. May na lang kay dili kita ang gipangitang DDS katulpang Alan, Sierra.
19: No? Dapat ato, daladalag sundang.
20: Daladalag sundang.
19: Okay, dadaan ng baboy.
20: Daladalag si Lig.
19: Daladalag si Lig.
20: Good morning, Bullseye Katropa. Si Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning ni mo dia, ma'am. Si Remilita Bacaro.
19: Romilita.
20: Romilita Bacaro. Good morning, Katropang Alan and Bricks Flores Bullseye watching from Bliss Bago Aplaya.
19: Ito ni mga kasangkayan sa Bliss Bago Aplaya.
20: Good morning mga taga Bliss Bago. Kini ganahan kayo ko aning mabuyo po ning Bliss Bago katropang alan. Kaya pati daghan ng isda ba no?
19: Ah, grabing isda diya.
20: Kaya kuan mo guni kining lugar sa mga mangisda ay no? Da, na diha mga prisko ay nga mga isda. Kung gusto ninyo mga kaigsunan nga mamalit mo ga priskong isda, halad ato mo dito kay dungguanan dungguanan ng mga lansa diha
19: bangka. Ang maligaan at lagisda din ha nga nagkisikisip pa.
20: Dito ka! Mas labas pa sa mamalit.
19: Ah, labas pa sa mamalit.
20: Si Ma'am Munda Lapure, good morning ni mo ma'am. May buntag sir, may buntag po ni mo diha ma'am. Si Maria Vicentino, mga sirs. Timpaha kayo nag-update. Mga sirs, tagpilas na inyong Santon Herbal Tea.
19: Barato lang sa mga listener na to, dire.
20: Barato lang, barato pa.
19: Ano lang mo, dire.
20: Ikuha na nato ni. Ato ning kuha no, no, puhon kung isikrito lang na mo, ma'am. Amo lang i-PM sa imuha.
19: Oh, yeah.
20: Pa-PM.

0: bakod kay Wadron Dre.
1: Pero may na lang kay nag-inom na siya perminti Santon Plus Gold. Oh,
0: matingala lang kana kay ang iyahang ginom mga tropa pampaputi gyud. Ang Santon Gold
1: Coffee mix.
0: Coffee mix.
1: Mm, kining Santon Gold coffee mix
0: mo din. Naboy collagen ug
1: naboy siya. Bantog ra nga namuti ultimo iyahang lips.
0: Pati ang kilay.
1: Kay dasubrahan po siguro.
0: Gilamos mo ikaw. Imnon man na, dili mo na ilamos. Kung gitawag siya, Grade Ford White.
1: Good morning kini mo, Ma'am Grace. Good morning, Sir Briggs. Good morning po ni mo, Ma'am Grace.
0: Si Maria Vicentino. Nagpila lagi daw ang herbal tea. Habot at ana.
1: Oy, by the way, si Ma'am Tia Alcaraz di ay, no? Ma'am Tia, good morning ni Ma'am Tia. Wagi na ito, ninabasa dahil niyang misis. Yes, nakainom na gyud og Santon Gold Coffee Mix kay Bulls ay na. Ayan. Ba'y akong na-miss nga message?
0: Oo, Tia Alcaraz.
1: Oh, basta Bulls ay na daw. Mag-inom gina siya dahil og Santon Gold Coffee Mix. Kato pangalan.
0: Yan ang ipamahaw eh. Si, okay, nana si Mary Grace, no? Ma'am, Mary Grace, maka-deliver ba daw kag baboy? Order mo ninyo ang mga tropa o guwan, kaning ribs. Si Bricks, kay ulo mo na kang Bricks.
1: Litsunon. Sa ulo?
0: Anyway, mga katropa, no, salamat sa inyo. Lami utang ninyo, mga katropa. Nag-greet na namang umutanan. Greet na, mga katropa, sa ito hapon yung mga isigutanan.
1: Greet na karoon, katropang Alan.
0: Kani.
1: Kay, niyato nakalabay nga si Mana, namuti og samot ang buhok sa atoang sekretary sa Department of Public Works and Highways.
0: Nangalkag po.
1: Okay. Yun po kuno iyang kaspa. Gumikan. Gumikan kay na-discover niya katropang Alan nga naamay kuano ta diri project sa flood control gikan diri sa may kanabitong Matina Crossing katropang Alan. Di ba naitulay diha? O katong dito napita sa may dapit sa soft drinks company di ka pang
0: Ulas.
1: Oh, sa Ulas. Doon naman ay flood control diha. Oh, di ba? Karon makita nato di ka pang Alan nga simentado na ang riverbank. Pero putol di ay na siya.
0: Awa di na matiwas.
1: Awa di matiwas. Mao di kuno ang usa sa mga hinungdan katropang Alan nga mubugwak ang tubig. Panulong gihapon nga to sa kabalayan sa mga tao. Kaya man natiwas. Now, pangutan na nato ani katropang Alan. Angay ba nato nga ikasubo, ikasuko usab ang pagkasuko pod ni Secretary Dizon sa DPWH.
0: Yan. Ang pagkabalo niya, ha?
1: By the way, kinsa ba nato diri karon katropang Alan, no? Ikaw, ako, kamo nga mga naminaw karon, nakahibalo ba mo nga putol din ang project diha?
0: Wala.
1: Wa mo kahibalo. Now, di modo pasalamatan din nato tong baha una sa tanan
0: kay nadiskubrihan.
1: Kay nadiskubrihan nga putol di nang nahiskutan nga proyekto.
0: Ni ikaduha dia hebal nato nga duna di bilyones di nga budget na.
1: Oh, duna bilyones nga budget. Now, kinsa ang pangutana ni karong katropang Alan? Kinsa ang pwedeng manubag? Duna ni sila ko ani, dunay mga liabilities diri karong katropang Alan, no? Dunay accountability ang katong mga public officials nga involved. Kung ugaling sila ang hinungdan sa pagalangan o pagkaputol na nang nahisikutan ng project.
0: Ayun.
1: Di bang kag billions of pesos ang i-allocate niya na tapos wa di natapos? Kung tinuod nga wa natapos. Pero kung ang budget ta kutob ra pud diha, dili ta makaingon ka to pangalan nga wa natapos. Now, mabitaw na karon ang usa sa mga hagit ni Congressman Paulo Pulong Duterte katropang Alan. Pero ayang hagit
0: gibot jag si Pulong diha ko tong gipangita diri katropang Briggs ang iyahang actually yan ang gipost kay yang gihagit ito nga namangita man ka nga naram na si Mohang Tugkaran ang record.
1: Siya may secretary sa DPWH now. Diri sa takaron sa na delay nga project ka unsay rason ani karon ni Dizon ha. Nasuko siya gumikan kay na delay ko no ang flood control projects. So, inay nga tiwason ang proyekto nang imbestiga na pud karon ang DPWH. Now, nang imbestiga sila, gumikan kay na delay. Sato pa nalangan ra day na dili day na ingon nga gituyo pag wa pagtibawas ang naisikutan nga project ato pangalan.
0: Oo, basig kanang ang budget din ha, wala gipagawas, gihold.
1: Mo na'y usa sa unod karon sa hagit ni Congressman Pulong Duterte. Nga tanawang libro ni mo diha kung kinsa ang mga public officials, kinsa ang taga-DPWH,

0: Kinsa po ng mga national figure
1: ang
0: naka, nga angay nga matikuson angay
1: ang
0: nga
1: pangit mangod ani ka tropang breaks ha kay pag mag-isgot ka ni billion nga nasa first district i-connect nila nga to sa 51 billion nga mga issues ni pulong
0: kani mga mabitaw ka tropang hala no nga makita nako dito ba nga makaingon ko usahay ba nga ano man no nga wa pa ba nila to na subtitong di ba justify na mato DPWH mismo
1: na, gipakita na sa DP diri sa 2011 ng libro.
0: DPWH man mismo ang nag-justify nga ang katong 51 billion niya nagamit yun.
1: Dili man po ito tanan intended for flood control.
0: So, ang tanan, ang kanang basta tanan nga mga projects no, nga intended para sa mga infrastructures diri sa Davao is covered na dito sa 51 billion. According sa justification nga gi-show doon na may libro diha karon ang DPWH Regional Office 11. Na sa pamahayag diri karon katropang Alan, mga kaigsuna, no? Sa Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ang iyang kasuko human niya nakita kining flood control projects nga wala pa natibawas o nalangan. Medyo murag na light katropang Alan, no? Medyo murag ni baba-baba og jutay ang iyang tension, ang iyang temper, kibali. Gumikan kay instead na wala na tibawas, nalangan na lang. So unsa may pasabot kung nalangan
1: ka tumangalan? Kaya rin wala matiwas o nalangan. Oh,
0: kaya wala na tiwas, wala na yung punduhi. Kung nalangan lang, gumikan kay na-delay ang pundo.
1: Ang pundo, di ba ka? Gidivert pag aglain.
0: So makonektar ni karon dito sa naunang mga issue katropang Alan before, no? Nga ang tanan nga mga projects sa diri sa Davao City, mga infrastructure projects, wala na punduhi. Di ba na isyo tong gingon di katropang Alan nga kining sa may ma-apply over, wa kuno nila budgeti?
1: Diba?
0: Na isyo man to.
1: Ay, kung wala to hasta po ning sa may pagmaayo.
0: Kining sa Ulas Junction, di ba? Kining Ulas nga flyover na. Nga hangtod karon.
1: Naana siya by-face nga makaingon budget.
0: Katropang Alan ang kaniadto ang pagsugod niya na ang siguro ang katong nanganak tong isa ka inahan. Agiduyan pa niya iyang anak. Karon nagdagandaga na. Karon nag-high school na.
1: Karon isa na diya sa mga naabugan.
0: Punti na ko na dugay. Kadugay na kayo na katropang Alan. Dito pa ko sa Picas Tamping stasyon.
1: Dili pa presidentis digong anak.
0: Nagsakay-sakay pa kong patrol na dito sa Picas nga. Oy, na may mga kuan diri ipang butang nga mga bakal.
1: Mulagay po na ba kay implement na sa panahon ni Digong katong tali angat na ang pagluwat niya sa iyang pwesto. Okay, Davao City lagi ta ang iyang gisulti manggod nga giulahi lagi ta. Kay para di jud ingon og ganing bias. May pagiuna ta ninyo diha.
0: Nadungog na ko na sa iyang speech katropang Alan nga maulaw daw siya dito sa uban nga mga regions.
1: Kanang niguro lang
0: bahala na lang sa daw ang Davao kay total gihimo niyang sample dito isang airport eh. Kaya itong airport sa Davao sa tinood lang katropang Alan kung kumpara na to sa mga airports ikaw mismo katropang Alan nakasaksi na magyuka sa uban nga mga airports no?
1: Layo ra gyud
0: sa mga diri sa Pilipinas padulong nga to sa gawas imo naman ang eksperyensya. Porte naging layo ang ato ang kuanoy airport sa Davao.
1: Layo ra.
0: Kay
1: nindot man pero kanang murabag napakay gipangita nga lain.
0: Na remember pa nako katropang Alan bag-o na tapos ng airport diha nga ultimo paper kinibang toilet paper wala nga puti sukuan ni Presidenta Gloria Macapagal Arroyo.
1: Okay, walay kuan lagi. Ultimo tubig ana.
0: Nangihi ang presidente dito sa CR, public CR pag inatang niya ang presidente.
1: Walay toilet paper.
0: Walay toilet paper. Hapit niya natamparusan ang manager sa airport.
1: Pero wala siya kakita dito, naisagbot. Kaya naruro pa may gibagamit.
0: Pero naging itaw, sa lupang alam, porti naging luya, kanabitang public kuha nila niya, comfort room sa airport na to, wala na gigamit. Wala na, gisarado na yun, totally close.
1: Wala na, kaya maulaw sila eh.
0: Ya asa man mangihi na mga naghulat di karon sa mga pasahero di diha na lang mga pataka na lang pasirit. Unya ang mga babae unsa na lang?
1: Sirado ang sa lalaki.
0: Oh.
1: Unya open ang sa babae.
0: Mm.
1: Dadto ako mga bata ay.
0: Oh, nisod.
1: Nisod.
0: Karon sirado na gyud katropang Alan?
1: Wala na gyud.
0: Oh, wala na pag kuan dito na lang gyud ka musulod na lang gyud ka sa main
1: iba
0: airport.
1: Iba niya Davao City ta ingon na ato ang CR.
0: Siguro sige lang kay ato lang ang igahinan na puhon no katropang Alan. Nabalikan nato ni karon kining pamahayag sa ato ang secretary sa Public Works and Highways. Atong ingnon katropang Alan nga may ngon nato nga blessing in disguise nga dunay baha Kaya na matikda na itong adunay depikto de ang mga projects dihang dapita. Actually, 2019 pa itong gibutyag niya nga dunay allocations of billions of pesos ana since 2019. Nga nung wa kinigi asikaso. Now, mukonektar ni diri karon sa local government katropang alan o unsay connection ani karon sa local government. Kaya na, muna paabuto na ito karon sa investigation. Kaya kung may yung tagpundo, wala na ilabot ang local government ani katropang alan. Kaya DPWS man ang implementing agency ani.
1: Number one, diha, kanang project na, labi na national na, DPWH sana.
0: DPWH na. Wala na ilabot.
1: Sa mga interior din ha, ang tuang district engineers na ito pang tanon.
0: Now, wala na, nalangan kini, ang issue ko no, misamot, human nga, nagbaha, nasinati ang pipila ka mga nakasinati, naka-experience sa pipila ka mga kaigsunan nato diha sa baha gumikan sa Habagat o Tropical Cyclone Quiapo. Now, pasalamatan nato si Habagat o si Tropical Cyclone Quiapo kaya na-discovery kining kakulangon karon, no? Although doon ay away ang ato mga government officials national o local karon, but then na nakabinipisyo ta sa ilang away. Kaya siyempre ang tanaw ni mo katropang alan na
1: sa ako po
0: ginatagad karon sa national government ang Davao City.
1: Davao City kay para lagi daw nga ingon og wala gyud daw sila ingon og nang biases din hinasla mga proyekto pero dapat sila daw ang maguna, no? Kita magulat.
0: So, tungod niya ni si Dison mismo nga sekretaryo sa DPWH gimanduan niya karon ang mga opisyal sa DPWH nga susiho na maproyekto tukion nga nga nalangan kinsa to mga direktor sa DPWH kaniadto nga moy source of kalangan
1: para dili masay pa na si pulong nagpasalamat kang Dison. Galing lang na siya mga challenges
0: katuya
1: manggod nga iyang gi-challenge nga nadya ang libro pero napasalamat siya kay na-discoveryhan mismo ni Dison. Ang challenge lang nga unta ningon si pulong nito nga unta dila ni kutob sa preskon ha.
0: Dili ni sa preskon, dili lang ni sa kanikasuko ganto sa tubang sa mga media.
1: Okay, lain na ba ni mga taga Davao pag sa ara nimo maningil na ba gyud ta?
0: Ablihan niya ang libro, tapos tanawon kung kinsa itong mga tao nga na-involve, pasakaan o kaso. Manay, sakto katropang alan.
1: Dapat kaya,
0: kutob lang takaroon din karon sa singka nga ito sa, kinsa man nasingkahan na ito ng mga tao raman na gihapon in town. Way labot. Mabita itong mga taga-district engineering in town nga, murag ako po, natulala po ko katropang alan. Gipangutanan niya, gipangutanan ni Secretary Dison, ha?
1: Nga
0: nalangan ni wala silang alam. Baka takot lang
1: katubo wala lang. Nakaandam ani.
0: Takot lang kay basin og butingog sila karon. Dunay madamay nga mga tao. It's either local government official or national government official. Wa ta masayon. Na magdepende ta karon.
1: Careful sila mapamahaya.
0: Unsay resulta sa investigasyon?
1: Yan.
0: Kay kining district magud katubang alan, I think kining controlled ni sa local government. I think sa local government o sa congressional office. Ang DPWH sa public office, kinibang regional office 11, mo ni siyang control, umbrella ni siya, ang umbrella ni is national agency, ang DPWH, national government ni siya. Now, ang pangutan na karon og asa padulong ang pundo. Nganong adunay mga proyekto nga gina-report nga wa pa din at gina-report nga natapos na pero wa pa.
1: Kana ra bang punduhan na kun na siya kanang completed na. Pangayuan na po nilang pundo sa po, na po sa next na po nga. Ilahi lang ang address.
0: Mao na katropang alan nga nagpasalamat ha, nga nakatunob diha mismo gyud ha. Mismo gyud ang direktor kini bang secretary sa DPWH. Nangadto dito sa mga balay-balay hapit pa na napaakan og iro. Di ba? Ato secretary gumikan kay iyang kinasusi dito.
1: Ang iro ra ba ganahan og sunod simot nga dugang secretary Dison.
0: Ani katropang alan na? Dili ba maulaw ani karon ang taga regional office sa DPWH na mismong secretary nila sa DPWH mismo nitunob dito nagyatak-yatak dito sa kalapukan para nga makita niya dito ang depekto sa proyekto nga ilang giimplementa.
1: Maulaw?
0: Na,
1: tama ba ito ako nung dungog at rubang breaks nga? Di mo mga ulaw?
0: Ay, di mo na maulaw kay mga baga na managdagway katropang alan. Kay hangtod sa pagkakaroon katropang alan, wata ka kita og direktor nga nagtunob-tunob anang mga proyekto ha diha.
1: Napoy nakitaan diha, kanang every time nga na iinugurahan, magpa-interview yun.
0: Ang kanunay rin ako makita ni taon si Mr. Dean Ortiz.
1: Dean Ortiz, yun.
0: Mara man yung dala sa tingog sa DPWH. Oh. Pero, wala man lang dala kwarta katrupangalan.
1: Karong ulahe. Ha?
0: Kisa man ni si Hulk Hogan eh. O si
1: Hulk Hogan naman
0: kay babae man siya. Hulk Hogan.
1: Hulk Hogan. Karong ulahe katrupang breaks. Muni ato ang siren. Okay. Mga katiling ba na to dire, maningil mong yuda. Damot yung mga gisulti. Si Dizon. Nagamit ang kining information niya karon dito nga sa dihang nadiskubrihan niya ngayon ani di ay naamre project ni naamre budget ni nga nung ngayon ani lang kataas ang inyohang kining pag-reprapping din ha tapos wala mo'y dredging nga gihimo nga sa isa katuig di ay dapat naadyo'y dredging nga pagahimoon
0: doon ay pangutana ni Katro Pangalan
1: naghagkulang dito
0: na yung pangutana ani karon baha rabani o failure of accountability.
1: Mo na ipangutana.
0: Now,
1: actually, mugawas ang failure dila sa accountability kung na yung mga nadiskubrihan, pero di gyapon yung mga aksyonan.
0: Actually, walang tagapasangil diri ha kung dunay issue sa pagpangawat. Watay gi, pangasangin lang diri karo nga dunay pagpangawat. But, ang istorya, dili lang kutob dapat diha karon sa kasuko dapat mag-imbestiga. Kay di ni masulbat kato panghalan hangtod nga dili ni mabutang sa karsel kining mga tao nga na-involve diha karon sa I think delay not corruption but delay of the project kato panghalan no until such time na wala pa tay na kita nga resulta sa ilang investigasyon kinsa man ini nga investiga
1: wala man jud tay angay pangitaon kay pati man ang atong Blue Ribbon Committee katro pang breaks ningon naman nga ato pabakahan ni padayon o dili nga naman ni sa ombudsman anyway ato ni padayon og hisgot mga katropa no kay sa side ni Congressman Pulong unya totoo no in connection with this topic mga katropa nga si Secretary Dizon kanang matud pa nga gihagit ni Pulong nga ablihan gyud ang libro sa mga project pundo sa flood control ha asa na og unsay dapat nga siren sa mga taga Davao labi na kadtong mga naapektuhan nga mga lugar sa ulahing baha mga katropa so ang mga tao makaingon tao ga do na bay angay nga kasuhan ani ita kun na madiskubrihan nga mga anomalya labi na gipambulsa mga katropa ang kini mga budget may kalabutan sa gibutyag ni Dizon nga bilyones man di ay ang budget ani nya ingon ani lang Pulsa! Man sa tuwa mga oy mga katropa mga kay dunay mga tip mga katropa si Doc Remily Tuoy sa importante mo ni ato ang mga isgutanan sa panglawas. Magunsa man nga dati kwarta niya tapos masakit unta.
0: Samot na kadto pangalan kung way kwarta.
1: Samot na way kwarta. Ang sakit pa katong bulsa. Wa pa tay kwarta. So, mga tips mga katropa din aton sa iron sa The Secret of Health kauban si Doc Remily Tuoy. Atong oras. Alas 8:01.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remily Tuoy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa ato nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya mapalit ni sa